0: an appointed BHW cannot be removed arbitrarily or unceremoniously, such as through political harassment or mere change of local administration. Valid causes for disciplinary action, suspension or termination include negligence or dereliction of duty. Na, wa kamo nagasugod-sugod, wa kamo nagatrabaho bilang mga barangay health workers. Pabaya kamo, uyaya kamo. Ah, pwede kamong isuspend or terminate. Abandonment, inabandona mo rin mong trabaho or kapaltahan mo. Ah, nga irinder the required health services during sa critical community operation. Example, may immunization program. Ah, may immunization drive. May health monitoring or emergency. Wata ka mo. Ah, kung senta ka mo itong atongitan or senta ka mong bingguhan to. Valid nga reason for your termination or suspension.
1: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo.
0: Insubordination. Ano, hambayt lang eh. Refusal. Wa ka mo magtuman. Ah, sa lawful order. Lawful ha? Lawful order. E kung no-order bukod it lawful, aga, ini ka magtuman, ayang suspendihon kay, unlawful do order. So, magkara, lawful order. Refusal to obey lawful, reasonable orders or coordination protocols. Naging issue it, local health officer or barangay administration. Si Kapitan Abi, mau punong barangay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano pa? Incapability or inefficiency. Proven inability. Hindi ka yun. Di mo kaya nga magtrabaho yun. Nagmasakit ka abi. Or na-disable ka. Pwede. Ha? Proven inability to perform standard primary healthcare tasks. Nga makahamper sa local service delivery. Pwede rin nga mangin rason. Dishonesty or misconduct, unethical behavior or violation at professional code of conduct governing public health workers. So kaya na ma-establish pa ni Moron. May due process kita ginatawag. Ha? May due process, a guidelines for removal at BHW. Hambay, ha? Itlayi. Una, investigation by the local health board. Now, nagkandak bagat investigation ng local health board? Tamo mga barangay kagawad, nakaintindi ka mo sa ginobra ninyo? Kaya yung meeting-meeting ato nga nagbibabotse-bibabotse ka mo?
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: No accredited BHW may be removed directly without formal determination of valid cause by the Department of Health through the municipal or city local health board. Iwa ka ni itgin presentar ito si kapitan ng written order or written result. Black and white ha? Bukod verbal-verbal yang. Iwa ka ni ita gin conduct na investigation. Paano mag-recommend arong local health board na wat ginakandak ng investigation? Ay dapat sanda doon nag-conduct it investigation.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: So dapat, una ron sa alimat at Department of Health, pinagi sa local health board nga ginatawag. Local health board. Dung local health board is mandated to hear and resolve. Bukon dat dong barangay. Bukon dat si kapitan or kamo nga mga tampuhaw, kamo nga mga kagawad. Hambay itlayi. Rong local health board is mandated to hear and resolve termination or grievance cases against a BHW judiciously within 90 days from the formal receipt of a complaint. Una-una, what complaint? What complaint? What formal complaint? So ano resolbahon it local health board? Aywangan it formal complaint kontra sa rin mga BHW. Tapos suspindihon mo? Suspendihon mo, makaroon ko naman ng suspension ma take effect eh.
1: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo.
0: Oh, ano pa ang baitlay eh? While ko narong kapitan, punong barangay, ay nag-aakto nga executive officer, mass termination or replacement, ay ito sa akon nga nakita matsa may suspension aga may replacement eh. Agmasa del 18 eh. Ginuna ko no ranom, masunod ko no 12. So may mas ha, suspension. Without valid documentation, proper investigation, and due process, violate standard guidelines. Ag anora. Anora. Ha? DILG, ag Department of Health, joint memorandum. Ito be, suspension ko no, ag replacement eh. Ha? Suspension ag replacement eh. Ano ba ituan? Idaye. Hindi pwede. May due process ginatawag. Suno sa DILG ang Department of Health Joint Memorandum Circular 2023-001 strongly encourage retaining and reappointing ara hugot gid nga gina-encourage dong pagpabilin at pag-reappoint it gin train na ag experienciado ng mga incumbent BHW rather than replacing them arbitrarily. Gulpihon mo lang.
1: Mabilis sa himpapawid. You get the Jet Reyes.
0: If a BHW is proven to have been unjustly removed from service, they are legally entitled to reinstatement without loss of benefits and incentives. Ay, gaabot naman ka mo sa korte ka ra. Magmaura ra. Ha? Kung pag-suspend ka nda, illegal, entitled sanda, legally entitled to reinstatement without loss of benefits and incentives from the exact time kung gina-terminate ginman up to actual reinstatement. Ag, pwede ka ra kamong umalagwa sa PAW. Pwede ka mong umalagwa sa PAW. Ag, kung sa bagay, matsa may abogado man ginisandara. Robogado na nakaraman sa nagahugat man lang man.
1: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo.
0: Halimbawa, gin-remove sa nara, may ganiwas na pag-i-remove da. Suspension niyang. Ay kung may removal, nako. May matabo, kunta nga, coercion or illegal removal. Ag may kakibat ng administrative liability. May ganit suspension niyang. Buko termination. Ika ba ipang maintindihan nyo, ha? Mga tampuhaw nga kwan, mga kagawad yung nag-bibabutsi ka mo sa inyong meeting-meeting ito? Ano ang balik ka na? Local Health Board, Department of Health, through Local Health Board, imaw taro nag-imbisiga. Imaw taro nag-sintensya. Hindi kamo. Ay, may ginasite, abing nga, provision it local government code kuno si kapitan man. Ikaw matodong kapitan. Ha? Ikaw rong reyna or hari at barangay. Pero may ginasundan kita banwa nga layi. Nga dapat natun sundun. Ha? Hindi ka, basta-basta kayang mahambay. Suspended ka. Hindi ka mo magsugod nung bisa makaroon nga daw. Niwangan it ginabuitan nga sang panig at papel. Ha? Nga suspended or terminated sanda. Hindi mo tapagpasudlon. Arbitrary. Ha? Arbitrary banwa. Ag may konsekwensya ra imaw. May mga legal consequences. Padumdum tayang da sa mga barangay opisyal. Bukod niya kita una sa kabugawbatan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Kamu nga mga kagawad, yung magapuperma-perma, mag-isip-isip ka mo ha? Mag-isip-isip ka mo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Mag-isip-isip ka mo. Okay, sige. Ay, good morning, Gili. Kaya former SB member at Mayor Bagto Zapata. Yan nagpamati makaroon. At kaya dating SB member man, Otoy Villorente. Kabuhay man doon yung appointment na mapirmahan na mga ex-SB member.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: gali, bukod nang ita, bukod naman at una sa Kabugaw, may mga mauron man nga mga cases, ibang barangay. Galing ngayon, bigareklamo. Nagapaukoy ang bagar mga BHW. White kapas, ha? Nga magreklamo. Or nahadlok magreklamo. Hadlok kay kapitan. Pero daya nga rang mga BHW ang rang gina suspend or gina terminate ay matsa hindi tara magsugot nga basta-basta ang ma-terminate. Ay may andaw tang lawyer nga nagahugat, ha? Kung mangin legal nga tikang. Depende sa mangin na action at barangay council at kabugaw batan, makaroon nga adlaw lunes. Hugato na to na. Wala na rin nga nang mangin disposisyon ka na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Diyos mio ta. Ay, Mariones. Ah, Digarapon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 8.13 oras sa Pilipinas. Sawa na tayo mensahe o ah. Dali lang. Good morning. Listening on a sunny Monday morning. God bless and more power. Thank you, good. Congressman Jesus Papadias Marquez. Nga nag-monitor ba karoon sa Metro Manila. Okay, sige. Paldugunto, probinsya na ito, amigo. May Boracay Island na, may casino pa. Tulay na lang ang kulang, Boracay to Katiklan. Imed may gani may casino. May gani kung mangin na Macau o ba Macau at Pilipinas noong Boracay. Ah? Agtawa ka mo sa Macau. Tanan ito, kung residente kat Macau. Tanan libre.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Jet. Gamonitor kami yan ni Mrs. sa YouTube. Pa-shoutout lang kay paring Alberto Orita Jr. Oh, good morning ko no, kumparing Alberto Orita Jr. ni kumpari mong Ijo Binje Aranas sa Ontario, Canada. Nga nagpamati makaroon. Good morning. Oh, good PM. Kay dating SK Municipal President Ijo Bijaranas o nasa Ontario, Canada.
1: Todo komentaryo.
0: At kay Mrs. Komentaryo. Na ang pamilya makabante ya sa mubo. Si Miss Abby makabante rin ya sa mubo eh. Maganang gising man. Pirmigid nagapamati. Thank you gid Madam Bayet Bautista Yamog o nasa Dungon sa Banwa ita Numansya. Oh, good morning sa mga taga-Kugon yung nagpamati makaroon, ha? Thank you, good. Kay Nung Lilan Dabara Lorente, kay Antini niya. Pastor Ulan Rubias Tugbulan. Thank you man, Pastor. Kay Teacher Sherry, at kay Sir Eugene Boy, yung nagpamati man. Sin pa? Kasi may malipatan, eh. Liso kita sa pihak. Dali lang daw, ha? Businahin, ano mo dong, kung na mag-okay mo. Ay, base kung busy mo eh. Kay Ma'am Gima Tolentino, good morning. Kay Bungson yun, nasa Marikina City. Good morning. God bless man. Ma'am Salome, Solina, Sorilla Villanueva. Sa Rome, Italy. Una, sa Roma, sa Italia. It's another Manic Monday. Good morning. Kagawad Michael Villanueva Solina. It Laging Banwa West naman siya. O naman sa Laging Banwa, kay Jonathan Vega. Good morning. Francis Carpio. Ano? Sulat tacos. Ah, sulat talos. Miss or hit. Kay Don Doc Sebriano. Kagawad don. Manog kagawad yali. Kung may din eleksyon. Oh, good morning. Kay Girly Dayaw Patricio. Good morning man. Blessed Monday. Mos makapiman na kita sa McDo. Maskin na naga haging ting. Tangkogo sa kainit it adlaw. Mayadara ay may solar panel. Mayadap sa may solar panel. Good morning kay Engineer Bernardo Beray Moises. Kahapon grabe puno-puno rong mga mall iya sa Kalibo. Grand guys ano grand kahapon ay nako sa kapuno-puno man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning sa pamilya Indik. Ag Crispino sa Lipotos naman siyang adlaw-adlaw yung nagpamati. sa todo komentaryo. God bless mana. Kay Mambilia Lucero Crispino, Tristan Wyatt Gulay, Mayad Nga Aga, Blessed Monday Morning Man sa Singapore, Skyler Chan, Dr. Jones, good morning sa imong programa, Amigo Jet. Mga pasaway sa Lipunan, may rest back na sa happy pamati na lang kay aspirant kagawad Judy Malbas Santos, ita Mabilo Kalibo. Kay Ma'am Rosmilia Salim Sabaliero, good morning again. Dong Jex Okati Terasona, Melbourne nga pagpamati. Kay Ma'am Lina Mercado, Blessed Monday Ma'am. Una sa Sydney, Australia. Kay Kagawad Kumari Ante Nancy Soto Season nga nagapamati man, good morning gid. Kay Kappa Uno Season. Bernie Alejandro Tirano, good morning. Nang Beverly Neal una sa GMA. Ginatuan Madalag ag sa Neal family. Kay Mr. Oscar Judosio na sa Tambak, New Washington. Ampod Attorney Hinge Reyes, good morning pod. Ma'am Haina Merced, good morning gid. Madam Haina Merced, kay Tres Hermanos. Med nga adlaw, amigo jet. Todo pamati lang kay Wood Sticker, The Master Cutter, at kay Dr. Jones, at your service, Permi. Una sa Mabilo. Sir Ed Sabal, kay Ma'am Puli Sabal sa California. Happy monitoring man. Wishing you all and your loved ones a beautiful day ahead. A fresh morning brings new hope, new strength, and new possibilities. Believe in yourself a little more and watch miracles unfold. God's plan is always the best. Amen. More power. God bless. Thank you, Gid. Nang rolling ko yung tabura kay Nong Noel na sa istansya. Toto Roger Lucero Nagales, una sa Office of the Barangay Affairs. Good morning. Paring Lionel. Lionel Balin sa vlog. Una sa istansya man. Madam Blinda Taay. God bless man, Madam Blinda Taay. Kay Jojo Hupanda. Good morning ko ay Patring ng Nancy Igo sa kay ng Josephine de la Cruz ag ng Lilian Sablaon. Sa Tinigaw ag kay Jake ag Lucas Claire Ropa, mayad man daw nga pagpamati. Ag kay Ma'am Mary Ann Airoso nga nagakapi-kapi, good morning gid. Madam Mary Ann Airoso. Kay Robert Luis Kahilig, una sa Katipunan, Pinelew Point, Borwanga. Nagkita kami ko nagtaliwan ni adlaw. Anong adlaw ba to? Biyernes yata. Ko Friday nakita kami ni Mayor Alan Daguhoy. Nagkapi-kapi kami Robert Luis Kahilig. Una sa Katipunan, Borwanga. Nagkapi-kapi kami kay bahan si Mayor Alan Daguhoy. Ambag ko nga ni imo gigili makon si Robert Luis Kahilig nga ra mayor. Katipunan. O nga ni mana. Aton Gidron.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Shout out sa mga kaibahan kong mga Beats W sa Kabugaw, Batan. Kaibahan ka man sa ginasuspended ko no makaroon nga adlaw. May an remitio, madam. Kaibahan ka man sa ginasuspended nga Beats W ni Kapitana. Today ko no eh. Makaroon ko nung Lunes. Ipaguwa ro nga suspension order. Tara mo na binaton. Mag-isip-isip ka mo ha? Mga kagawad ko yung ginapirmahan nga ron ha?
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Ag kabay pang nagapamati ka mo. Wa takamot poder ha? Wa takamot poder. Local Health Board daro may poder.
1: Todo komentaryo.
0: Todo komentaryo. Good morning Jets. Shout out niya sa Kabugaw, Batan. Ag sa among tropang BHW. Mga BHW. Tama ka rin natin nga kwan ha. Listener sa Kabugaw. Kay Maria Chris Custodio Harandilia. Oh, good morning. Income po dyan ni Toto Eric Day. Si Maria Chris Custodio Harandilia eh. Nakabalik na ko na sa iba yung dagat si Toto Eric Custodio eh. Anjo Lim. Oh, good morning man. Kay Mr. Alberto Oreta. Mayroon niyo pagpamati na sa Lalook. O ginapag-greet ka ni Toto Ejo Binyaranas sa Mr. Alberto Oreta. Kay Randy Samson Sarabia, sir, good morning. Ginagreet na gid si ex-congressman Carlito Marquez aga Kong Jess Marquez. Blessed morning gid ko no. Nagapamati makaroon si Kong Jess Marquez sa Metro Manila. Aga yasaliba si Kong Lito. Stylasyo, sigurado gid ako, 100%. Nagapamati gid makaroon da, ag sinunglino. Aga una sa kwan. Sa tigayon kay nung Ray Rogan.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Kay Jonathan Bismonte, good morning, Gid. Mayor Langkoy. Araw man. Gawasin yung manit mahugan eh. Sa kano pa tigayin inusir ang mga kahoy nga sa Makato? Ha? Amanit pati ito mga kahoy nagkakaduga ko ta. Jet, good Monday morning. Stay safe always. Thank you again. Auntie Dailin Ong di Pilipe o nasa Libtong. Happy pamati kay Bagsik ni Juan. Makagwapo Arbitore. Wow, ta nakapabatsyag si Juan. Makagwapo Tres Hermanos. Si Bagsik ni Juan nagapabatsyag pa. Si Arbitore nagapupabatsyag pa at sangkiri. Pero si Makagwapo, wow, ta nakapabatsyag on. Takot na natabok ay makagwapo.
1: Todo komentaryo.
0: God bless Kapitaseria sa obisina. Thank you again kay Jonathan Benedicto nga nagkakapik-kapi daw sa nang obisina. Madam Marcel Mumbai, good morning, Gid. Ma'am Poli Sabal, God bless you always, man. Happy viewing nasa California. Kay dating Kapitan Eupemio Tim de Lesena, Cap, more power. Una sa poblasyon Makato, ag kay Isbinin and Early, Fermalino de Lesena. Araw ni Mau, sa Arbitore. Trangkaso ko. Sa Jotet pilak adlaw gun pag pabulakan ko na basa 81 tapos aircon pa sa bus umuli kaya trin ang kaso get well soon get Arbitore pamaya jagi pero si makagwapo wow takakwan wow takatikwa og Arbitore wow ta wala nang makagwapo. Good morning kay Rinaldo Santiago Quarry. Madam Rosie Inaudito, good morning gid. May klase karaiya sa Aklan. May post na suspended ang klase sa Manila. Lang walang klase. Uwa. Iya sa Aklan, uwa. Hey, ito sa mga Metro Manila, expect na hunda natin doon. Pero magapagaran nga rally. Iya ka to na biwa man eh. Kung may mga rally iya, na i-grupo abin na Kim Sintugna, hey, hindi man makahamper ko aton nga traffic, hindi man makahamper ita klase. Dahil matauhay matarong mga rally iya. Actually, hay, halin pa man ka to. Pero mga rally sa Aklan, hay, wa matakita't problema. Wa matakita nagkakaproblema. Matauhay matapirme bisan may mga rally-rally. Sa Metro Manila, pag maurang ang mga commemoration, pag dumdum, or pag ang mga anniversary at martial law, sigurado magaparandong rally ka na.
1: Todo komentaryo.
0: Nga ni rong traffic ka rin ito, hey, bigid. Ha? Pero mga estudyante, masikon maigpit, ha? Maagang-agangan, kaya ginasuspender o klase. Pero sa aton, Madam Junilin Vega, wala. Tuloy ang klase, tuloy ang opisina. Good morning man, Madam Rosie Isog. Thank you, kid. Yaman lang, no class ag online office dahil sa nag-rally sa anniversary at Marcelo. Tama ka, Toto Arby. Kay Konsehal Kagawad Ariel Ayet de la Cruz Melgarejo. Good morning, Gida, Konsehal. Kay Sir Mario Torreya, happy monitoring una sa San Francisco, sa California. Kay Johnny de la Cruz una sa Libaco Public Market. Madam Jose Ribotar, happy. Good morning, Gid. From City of Smile, Q City. Walang pagpabatsyag, iba gumana ng dami account. Ginatira. Agali. Iba umanay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Alas 8.26 oras sa Pilipinas. Sa Tudkenyo, Tando ay light. Ganang mic kasama.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga-Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
7: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Balik banwa sa aton nga pagpangalagad. Alas 8.42 nung oras sa Pilipinas. 43 na gali. Kay Mary Eden Adok, good morning Anaya. Good morning man ko na sa mga nagapa kurang utod, Madam Mary Eden Adok. Utod din mong minsahe. Kay Wawi Season, good morning gid. Kay Randy Ran Santisas, o may man nga pagpamati.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Good morning gid sa mga taga-Kabugaw, ha. Nagapamati mo, nakatutok mo ng mga taga-Kabugaw batan, eh. Bagantayan na ito nung rumasunod nga rin nga kwan. Makaroon nga daw ba si kung may update kita sa Kabugaw Batan eh. May nagapangutan na abiya ro status ko no. It natabo kaya pitix akgan. Sin yun to kay inahara. In aid of transparency. Transparency ha. Sa gobyerno man si Ingalin ah. Just for the benefits of late tuners. Ano nung update sa kaso ni Pitix Akgan? Daw makaroon niya taruan ng burial. Dong, makaroon dugubong ni Pitix Akgan. Na? Si Ingalin nakagwaon sa ospital? Sa gamat gid. Halin sa saka private hospital, gintransfer mo pagto sa saka private hospital. Halin yate mo sa APM, si gintransfer sa panay healthcare. So, sa ospital pagihapon. Ginapacheck na ito sa tangalan PNP, dong status it kaso on ano ba inquest ba regular filing dahil nga available nung kaso eh reckless imprudence resulting to homicide hay available ano ba imaw naka hospital arrest or naka bail ba imaw gina pa check ko pa dong status it kaso sa tangalan PNP para sigurado ako nga pagsabat sure bol ba.
8: Walang inaatrasan.
9: Sinya sanggong kung nara na imaw sa linya.
8: 8.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Good morning, kid. Kay Uying. Bago naman yung number nga, Raying. Kagawad, uying Apolinario, good morning, Gid. Una sana nga kabutungan. Kabutungan sa istansya.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Aguna sa mga kwantinawo ni Konsehal Uying Apolinario. Good morning, Uman. Kons Uying, ara sa linya. Ro, aton nga focal person ni aton nga provincial government. Sa aton nga nga mga cruise ship ilagabutan sa Aklan. Kama naman sa operation ko aton nga nga mga puerto nga may kahilabtanan man do aton nga provincial government. Ro nga manuga Ispit Aklan sa 2nd district. Mr. Nieben Makirang, sir, good morning.
1: Yes, good morning, Georgette. No? Good morning.
9: Good morning, sir.
1: Okay. Di ba yung kakiway?
9: Sir, abo, abin nagpangutana, no? Even si Mayor Simonet ay nagpangutana man nga ni Kakon. Kung ano natabo, aman ko na na-postpone doong launching or reopening ito Magit Port, Sir Nieben?
1: Yes, just ano nga, update na natin. Actually, sir, last Monday, nagka-istorya kami ni Mr. Shane, TGGM.
9: Okay.
1: Mismo, ito aton nga Starlight. Eh, habang na pasensya agad dahil, pero Marco abing nga intended nga para dumagit Batangas. Wapata matapos, ro, pag ano, pag-rehab, pag-repair.
9: Okay.
1: Ay gusto binanda, ro, Marco nga ibutang yay, dedicated din namin mo sa biyahe kata. Siguro around ang plano karon ay sa bon daily ron or thrice or four times a week. So kinahanan namin sa bilog ng barko nga dedicated nga naka set up iya sa dumagit port naton Batangas. Design man ron yung set up sa Katiklan and Buruanga. Actually ron ang Buruanga ron nasa I think apat silang barko ron eh. Iya nga sa
9: Alegria Port. Mga dahil tayo sa Alegria Port.
1: May yes, may andaro niya sa Rafi Clanman niya. Tatlo, pero ano ko na eh, may mga wago ka barko sanda nga naka-deploy niya sa western side. So, mga istorya nga, once man na nga ma-ready yung na, ay informan na namong kamo, especially yung office ni Governor, para for the preparation. Of course, naong karon do pag inform sa public, and then ro set up on it port agod mabutang naton ro mga kinangan nya mga opisina ako si ine pwede mata ano ita operation no especially sa mga docking nga nga mga tawo nga mag ano handle itandang mga barko pag mag-abot na so ro info ro ginatao karton nga information ay once matapos mo ron kailangan before did it All Saints Day, November 1,
9: okay.
1: Mag-operate. Harong gintaw ka ito nga promise na hindi yung mag-abot it All Saints Day get and maka-operate sanda.
9: So, before November 1, ha, pwedeng yes. Second week, third week, or last week ita October, yes. Matabo rong launching, reopening.
1: Yes, the whole month of October, nakit na karoon mano, kung anong week o anong adlaw nga nanda i-deploy dyan or makumpisat biyahe. That's why haba ko, if we are really sure nga makabiyahe yung kita, give us 2 weeks or 1 week na information. Kasi ma-request na sa dakaroon ito na ba yung birthday allocation. Although madali ang malaro birthday allocation kasi wamat gabiyahe. Ibig sabihin, so under assurance maka ito, it will approve by the marina since waman ina, wapay mga traffic eh. Meaning ay, madali rin pag-apply.
9: Now,
1: madali at pag-ano na nakaroon.
9: Okay.
1: Pag-apply sa marina for provisional permit. Oh.
9: Mm-hmm. So, Rubarco nga nakatoka sa Alegria Port sa Buruanga. Rubarco mata nga, iya sa Katiklan Port, diretso mata.
1: Yes, yes. Walang it pull out it barko. Ako okay. Big ganda, no? Sa GM kay Shane. What at pag-pull out doon, may andaw at naka-standby nga barko para yun tayo sa Dumaguit Port. Kasi, sige, ganda nga pag-purchase it mga, ano nga rin, mga barko ay, ina-focus man nandaya sa Mindanao side. No, from Cebu to Mindanao. So, karabi bagong ruta nga ra, kinanganay, rubar kong ibutang danday para natayar sa dumagit. So, di sabihin, di rin mara pwede nga pull out, dedicated. Pero, itamora akong request ganda man katong kung pwede mga kondo, barko nga gabiyahe Batangas to Roa City, baka pwede mag-agi just to comment lang, maka-start sa kita. Pero hambat ang haron, hindi pwede man na kasi nakadedicate si Maron sa biyahe Batangas, Roa City.
9: Okay.
1: No? So, hindi pwede na tulong niya gamiton yung mag-agi niya. Pero kailangan sabi, may barko na kami i-deploy doon na para lang sa haron niya. No? Haron lamang niya istorya last Monday pag meeting na sa Manila.
9: So, Raya, sa bilog ng barko, Raya, taro magabiyahe.
1: Yes.
9: Daily or twice a week or thrice a week?
1: Most probably thrice a week. Randa nga ano karon. Kung once nga mag-namin yung market karon, that's the time na mag-additional it another vessel, Imaw. Para, ano, Imaw, salubong mo ni Imaw.
9: Rokwan, sa dumagit, do aton nga, yes. Mga amenities nga kinanganon. Ano gon, kumusta gon? Tanan, okay yun ta?
1: Well, susugod yung terminal, okay yun ta ron. May mga aircon yung kita.
9: Okay.
1: Medyo minimal man ano na karon eh. Repair, request mo lang yung bangko mo lang.
9: Okay.
1: Dahil plano matabi nato na ay kung haron nga one-stop shop na ron na yung mutang. Una, nita na karon ma-parking and then na karon pag ano it, mga ticket na to and everything para pagsugod na dire-diretso yung mao. So, most probably, once nga makabukit at information nyo ready yun, so, 1 week of preparation, mas maano, madali lang ron. Di yun, una na, existing naman tanan ro ato nyo terminal na, matter of ano lang naman yan, pagdugan kung ano pa pwede dugan. Pero, sa makaroon, anytime pwede taroon for the, ano nga na yung makasimula kita.
9: Okay.
1: Pwede
9: ko taroon. So, all the passenger terminal, ima magyapan o gamiton, ginayos yang?
1: Yes, yun yung anay dahil gastar pa man kita, kinatawa pa lang sa Haroro Market and actually may andaman niya preparation yung drone niya in the future ay mapobra sa that at new terminal once na dire-diretso no operation na sa Dumaguit Port. No? Aron do, tao man katong ita, Philippine Ports Authority na once nga buharang operation ay maging ano, dire-diretso on, manami yung drone andang marketing at manami ang set up at under operation. That's the time when dayo niya ma-provide siya that budget for new terminal. So, doon ro, kita makatong information ni PPA na istorya man natong karon ro sa head.
9: Ticketing? Sino ticketing? Sa guwa? Tabi mao ita port? O rito masasugod?
1: Yes, actually ro, discussion namon karon it, ano, Starlight at even sa PPA na para hindi magkaroon it problema sa pag-book ticket. It would be outside. That's why nga nila, may isang private company man nga nag-offer itaro niya lugar.
9: Okay.
1: So, para unala taro one-stop shop naton. Kung sinabi ito one-stop shop, unaro ticket eh, the terminal fee, and their parking, ito nga siyakyan before. Kasi kung sa simula, abe, kung ito agin mo ron, medyo nakikita naton sa maging magulor o pag-uwag, pagsugot ito nga siyakyan eh. Why not na one-stop mo muna? Actually, may CR yung ron eh. I think, information ka ton eh. Mukhang patapos yung public toilet na ang gibutang. Group parking din na ayos yung manimawag. May mga stall yun na ron na din set up for ticketing temporarily para lang maka-move kita, maka-umpisa. Aeroplano din na ron na una tayo ng issue once of ticket. No? Tanan pati rowing scale ka roman ay either una or dito sa yes, pagsugod. But ang suggestion nila sa one-stop shop para pag-uwout at yung mga siyakyan, dire-diretso at mapasood sa sold it terminal.
9: Okay, kundi pag sa pinaka-entrance yun ha, it Dumaguit Port, iabi sa right side, yung kasugod ka, ay Anat Phoenix, aga may barricade mo, may pader eh. Iya sa right side, may open space. Ano ron, private or anat PPA ng hugta ron?
1: Ano, I think the, yung area na karoon, that is private.
9: Wala private.
1: Sa PPA, yung kasada.
9: Okay.
1: Private taron. So, depende mo taron sa private kung ano on the ground. It will be commercial, whatever, parking, whatever. Okay taron. Anda mataron na dilong nga ano taron. And then,
9: di ka raman do ticketing, ibutang sa private property nga ra? Di ka ra? Dahil saan naman do ka-offer ita ticketing office?
1: Well, ano naman karoon ito, no? Hindi kita pwedeng mag-abong ticketing. para hindi yung makumpis sa tao ba? Pwede sa daro, mga ano kata, mga online-online nga, para the issue once for harang nga mga tikiting pinagasakay ka nga on the spot man na nga, mabiyahay ka lagi. Una, pero kung gusto matanin mo online, eh, kasi abo man yung mga travel agency nga go-offer it, ano eh, at Starlight ka ron eh. So, magbumagsanda, diretso, magkakusanda. So, ando lang buong din ka ron, siguro, eh, mga nirod yung kung just in case na magkaroon, eh, pinatawag na operation yon, siguro mag-call makamit meeting, kung pwede, isama sa terminal fee, o sa ticket, o terminal fee, para automatic ta, once you purchase a ticket, kung nautay mo sa ano, sa system, malaro na eh, well, it depends on kung ano maging agreement ka ron. Pero doon yung maging direction baga, para kung nagbogot, imo ticket, ay, may kasamang terminal fee, para dire-direcho ka ron.
9: Okay,
1: di so, kung parabot imo support ay, mabuka man, so, it would be hassle, sa ato niya mga ano, pasahero man. So, we will make it na easy, medyo madasig, na para hindi yun maging hassle sa ato mga pasahero once nga magsakay sanda. So, mga nero, purpose it, one-stop shop na ron. Una, tanong-tanan no, issue once it mga ticket. Pero pwede ka tayo mabumata sa outside kung gusto mo nga may mga travel agency nga ga-offer mga services at benta ticket. What are the problema ron?
9: Okay. So, klaro nga, wrong, pag-postpone it launching or reopen ito magit port ko 18 ay bangod ko request ana it's Starlight. Bukod dat dahil nga may mga tao nga nagpa-postpone.
1: No. Wala.
9: Okay.
1: Mismo kay Stuart anaton ro management Starlight ro yan manager

0: ano, biyahe na.
1: Ay,
0: hindi naman gusto man. Yeah, di man naman gusto abimana, ma-deploy kabit barko tapos ay ano ba magkaroon problema man. Mm. You want ay abes nga kumbaga sa ni prepare kita mga biyahe because gusto naman nga ro barko nga ro na una talaga biyahe. Dumagit, Batangas, route nga biyahe.
1: So, dedicated ha, dedicated kita mo sa Dumagit Port.
0: Dedicated kita mo. Hey, ako di ka na gin-explain yan eh. Kung baka makong pwede yan, just to meet the deadline or meet the information sa September 18 na ako na eh. Baka pwede mo makong gamitong rohe mong barko nga sa Roa City. Ay, di ba na, maaakib naman nakakundo sa ibang mga probinsya. Lalo man na rohe sa, ano nga ba, sa rohe sa Bonmag. Ano masanday, di naman na pwede. Kasi may anda mading market o naroon sa Roa City. May anda roon niya, mga market meaning, may anda ang mga suki roon niya, mga panakayon. So, ibig sabihin, kung imo man na ano, sa Bon, mapuno o rin sa akla, tapos ay dito sa damasa, kaysa na naman apiktado. So, we don't want that. Gusto na mo, ang barko, dedicated iya, so, tanan niya mga panakayon, itaklan, ano man yung produkto ron, yung pwede matransport pa Manila, ay pwede sila ma-accommodate. Bira na nga.
1: Nga ni, klaro makaroon, sir, ni Ben, additional yata nga biyahe, ita Starlight, additional nga rota, bukon tayo mo it decongestion it katiklan GD port dumatabo for the meantime ha
0: well ro pinaka ano abi karo pinaka objective kita why butang kita eh. Sabi lo kami sa reason man adi doon nga di to decongest traffic una sa ano at the same time the safety so that's why sabi lo doon sa mga factor ba man that's why we had to put up nga barko yung operation para unang tanong karon eh we experience yung siguro man natin do pagbiyayo na nga ron nga blaro sa gabi kung maabong siya kaya medyo grabe ng traffic and at the same time medyo not safe man sa mga murag kong siya kaya especially kung overloaded imaw ay do yun makakaroon apekto man so kasama ron sa tawag natin
1: pero sa makaroon ay wata kita changes sa katiklan wata tat ginabawas nga mga barko bati cargo sa makaroon ha sa makaroon
0: yes. So, oh, sa makaroon, kasi iwa pa natin matanaw kung ano magiging outcome, no? Itang operations lumagit. Well, but we already, ginatanaw natin doon nga in the future man ay magkaroon man init na ang natawag at changes doon sa deployment at mga tao or sa pagsakay tao. Kung libawa, kita yung sa eastern side ay gusto na tumapa Manila. So, of course, mabawasan gin man do ano, do magiging ano it operation ito. Siguro mga 20-30% pa naman doon. But of course, they will focus sa Boracay operation, mga pasahero galing sa Batang Manila going to Boracay at wanda ng sakyan. Di same man yaron sa atong ano. Magiging set up nato. Do ay mabimarket ya sa Dumagit Tiray, eastern side going to Iloilo para di ka magayo. No, at makikita man iya sa eastern side ay anytime pwede kita magsakay. Mas malapit kita kung mag-alto sa New Washington and then pasakay pa Manila via Batangas. So, doon yun, masiro taga Sapian, Ibisan, Roa City, Iloilo. Mas convenient naman kanda, although may andaman ito, pero well, ang ngayon, scheduling of operation malang karoon matanaw nato. So, we will, ano, talaw man nato karoon do magiging sitwasyon, no? In the future. But, natanaw din nato, very positive naman kita nga daya ang operation ay maging manamira at advantage no sa ato niya mga umuyo sa Provincial Aklan, especially yes, sa eastern side. So doon ato nakikita ang, although medyo ano kita sa ato niya mga economy, but yun lang sa bilog na makabus makita at negosyo at mga ibang tao na pwede yung transport going to Manila. Ang magbakamasad sa Manila, dalawin niya sa ato sa Aklan. So,
1: pero port ba makaroon? Dumagit Port, pwede matanga magpa-dungkat barko?
0: Yes, even cargos. They are already...
1: May ako nabing barko nga manog-abot eh, next week.
0: Ay, good.
1: Diya pa dung mapadung kakot barko next week eh. So, base sa bon... Base sa bon ko hindi ako... Base ko hindi, sa bon ako makapadungka, ba?
0: Hindi.
1: May delivery ako eh.
0: Pero, iba't alat roro nga dungkaan, roro nga may rampat imaw. While mga cargos yung mga barko may karga, mga whatever cargos, ay gitukot ay maroon sa pier. So, may anak ang space doon. So, hindi kagaya sa atong Katiklan Jetty Port, more on ano ba tayo maw? More on Roro in Katiklan. Pero yes, dumagit abe, dual yun. Pwedeng cargos,

0: Beding Roro. Okay. Dan merampau sama karon Roro ngaraso. Ini investment o ini businessman ya pwedeng magpadayat mga aga kagamito, semento, oh, whatever na matungka. Tadi allow it kasi may ana matanga location.
1: Oh, gani what at problema sa PPA kay malat imo gakuan. Di ba? Ga, yes. Sa gagaong katimo sa PPA matay.
0: Yes, yes. Oh.
1: Ah, kung sa bunaga, di ba kadungka kung ga barko next week, ga, maabot tabi ang barko next week, kagbasi di kadungka sa bun?
0: Ba. Ang problema sa apply ka lang, it na tawag na request na may maabot kay. Doon yung malakas yun, okay. Ma-apply ka, kadagal mo sa that information about the vessel, ano ro karga, ay gina-compute na yung mantaron ko, pilari mo bagay lang sa arrestry, whatever.
1: Okay.
0: So doon yung malakas yun, after lang, ga-inform mo lang. Kasi waman i-traffic makaroon, so big sabihin, you can accommodate.
1: Okay. Now, ay, gusto mo mag-clarify, sir, ha? Connected ba sa province or sa PPA si... May nambay ba si Mr. Dudoy Martires?
0: Negative.
1: Uwa. Okay. So, bukod na mo connected sa PPA or sa province, ha? Pag-abot sa port operation?
0: Uwa mo lang. Kung nakasayit, ito ka rin. Si Dudoy, in fairness, ito, taga, kasuporta matay maroon dahil gusto man niya inana nga... na mag-umpisa una dahil siyempre saan namang banwa nga batan karon ay nakabulig pa rin saan ang pumuyo mag ano ron na mag-adbo na sa pagsakay pa Manila whatever pero ay doon din lang nga gaano man ang kato gabulig asis ano mga pamilya di una sa maligit itir nga ron so doon man lang ron ano doon doon connected wa man ibaw. Pero, in fairness,
1: kahapon na ba ay, kahapon na ba nakabatea ba ako ta, istorya nga, naghambal ko no si Dudoy nga, ipakansel na, pero gadong kang barko sa Dubagit po, ay nakibot ako kung saan mo connected, kung sa province o sa PPA, kung nga pakansel kay.
0: Patawag mo kang Dudoy karon ko mo yan.
1: O base kay hinangay ba lang? Amigo mo lang. Base kay hinangay ba lang yung mawa?
0: Talaga
1: joke mo lang.
0: Ano to na so far no, so good nga, ano, one month kita at nakita information nga, gila pa pong Dudoy yun. Welcome nga ni Ron eh. Welcome nga ni Dudoy nga pag-abotit barko. Tapos si Aton niya,
1: I-cancel?
0: Oo. Huwag makita trason ka sa ipundo eh. Ano talay? Para alas na pong muyo. Ang mga niron si gobyerno, like, as much possible kayo, aba ni Gobe, dapat ma-office akong kita. Gumatala ko natin. At least, ma-assist man natin kung ano rin maging flow it, ekonomiya, itong provincial taklan, no? Agaroon nga nila na gusto nga.
1: Ay.
0: Ma-office nga tara. May trabaho ba?
1: Kung di ba kung ka, doon kang barko na sa Dumagit, ay ako mag-aong kay Mayor Simonet sa Kwan. Sa poblasyon ni Washington, eh, pwede man ka pa doon kayat cargo.
0: Okay yun para Dumagit yun anytime pwede. Ta. Basta as long nga may request na ron. Eh.
1: Okay.
0: Ito yun man natin karo ro head yung mati PPA nga. Pwede yung sandaro nga mag-button at mga cargos.
1: Okay.
0: So, andam lang kapitara niya, ro-ro-ro nga rin. Siyempre, that is another. For how many years sabi nga wakit, ito operation sa passengers, no? Ay doon yung doon niya. Preparasyon mga nila. Preparasyon ni tanda nga terminal, mga bangko, mga tinangan una. So doon yung binapreparahan. Pero when it comes to cargos ng gabo, kung ano problema, may mga gamit patasan daro niya pwede nga, no?
1: Okay.
0: Katis bata.
1: Pro Alegria Port. Do Alegria Port. Sinuro kwan ka ra? Sino ga manage it? Alegria Port?
0: That is under Philippine Ports Authority ng Gapon. Yeah. Part on it, Philippine Ports Authority.
1: Okay, masa nagka-problema man nga nero kwando mga barko nga nagadungka sa Alegria Port, eh, masa may kwa yata, may reclamation or ano nga project una nga ro buhangin, ito pinilak sa tunga.
0: Wata pag ipabinit
1: Dubagas, ito ta sa tunga, nga ninagnabaw ta ito.
0: Kung yung matandaan, kung mabasa mo before, I think last year, nagpundoro PPA is 780 million ata. So, purpose is cruise port. Mga ganun nakibot makita ka ron.
1: Ay, may sa katiklan.
0: Ito, may atom, may katiklan yon. So, I don't know, pero, well, ang daw tayo sa Philippine Ports Authority, di makita ka ron makatao it, kuminto, no? But, raw province na tayo, we will focus in katiklan JT port for cross port kasi doon yung gateway to Boracay and the same time ay that is the ideal sa atong cross vessel andang biyahe at yung diretso Boracay so yung marketing karon ay madali kanimo yan naman So I don't think now, pero mga nila siguro sa may under reportion na karoon nga parang reclamation ata sa Buruanga, no? Obrang nanda nga Rangkus Port, but I don't know kung ano maging setup ng dauna. Siguro, wala makita ka side kan ko, no? Wala pa terminal, I think wala terminal doon eh.
1: Okay.
0: Puro, ano malang bird, pier malangman.
1: Hopefully, hindi yun ma...
0: Preparation nanda.
1: Hopefully, sa araw lumagi, din ma-postpone it uman. Diretso na baga sa October nga ra?
0: Yes, aroon do, ano kaso, it na Starlight. So, month of October do yun. Basta hindi, bago mag, harang natawag, adlaw itong patay, makapisang sanda.
1: May kapangutan na iya, may chance sa baga nga makadungka sa Lumagit Port, dong sangka cruise ship?
0: Negative. Negative. Hindi kaso do cruise ship una. Pwede sa, pwede, bukong not cruise ship. Expedition.
1: Ah, okay. Masyado mabaho eh. Sagyad gini karon, sigurado gina ko sagyad gini.
0: Road drop a bit barko it cruise ship on sa 10 run eh. 10 meters, 8 to 10 eh. Di na kaya ron, di na pwede. Tapos eh, no problema.
1: Agmaalin man natin, agmaalin man una ro cruise ship. Maalin una ro cruise ship.
0: Pwede una natin karon, may expedition niya na, mga 200
1: capacity. Ah, ano capacity, okay.
0: Mag-explore mao na sa area nga ron hanggang Rojas, Malikalibo, expedition type. Kaya lang, ano atong may offer? Kung may expedition.
1: Wa mat gina-offer do batan. New Washington ano, may offer New Washington.
0: Actually, kabuhan sa mga expedition na din nga ron, mga high-end ron, most likely ron, na karon nga gusto activities, wala nga ron ay mga environmental, mga na, like mga mangrove, or pwedeng anong mga pwedeng mong may offer kanda nga pwede talaga nanda nga
1: mga bukid
0: sa andang lugar.
1: Mga bukid mga environmental kuan ni Beron eh.
0: Yes.
1: Mga Nabas, Ibahay Nabas. Do yun ta, Ibahay Nabas tangalan. Pwede.
0: Actually by next year Ibahay Mangrove may na utaron. Nakaset ko tayo maway mga neron nga mag-coordinate makita kay Mayor John Miguel para may una expedition team grupo nga gadto. Nga just to ano yang dahil in-offer yun it provincial government sa Shorex naton para may benta. O mga nga ginobra natin karon ay as much possible tanan niya yes, sa western side na malapit sa Boracay ay mga tourist destination yung pwede natin may offer sa mga cruise passengers, no? Especially sa mga expedition nila. And then by itong November 23-24, no? Overnight na barko ayron malibot kita sunda noon at magkaroon it na taong mainland nga activity sunda.
1: Sa Boracay?
0: Stay overnight in the island, Boracay, yes, by November.
1: Haman it hindi ta makadungkarong cruise ship sa Katiklan?
0: Well, una-una, hindi siya intended for the cruise ship atong pier. May stand, matagod, mababaw, huwag mo ma-design. So, may not nagaroon project sa atong DOTR, no? Mga doon gina... Ano mo natin ang preparation?
1: 300, pilang initial ka na pondo? 300 million?
0: 300 million and then 810 million.
1: 810 million do? Okay.
0: Nag-umpisa ang makalong naro, ano, that pressure sunda para makastart yun.
1: May, so, ano pa ba? May role ka pa ba sa kwan? May imo pang papel sa Katiklan GT Port?
0: Oh, well, manaya mo lang kita sa cruise operation.
1: Sa cruise ship ka ta? Abo abi nga abo kita nga kuan eh. Ako personal ha. Abo kita ang nakikita nga wow ta dapat yun ang ayusun eh. Nasa Katiklan GT Port.
0: Well may ano naman sir.
1: Bisandong comfort room ha. Bisandong comfort room.
0: Ay sige lang sir. Actually may preparation yung karo provincial government once yung ma-establish yung rato niya reclamation no. Subverting and then the province will umpisa man karo terminal yung dayon. So roon na sa GT Port, matatransfer tayo sa reclamation. Roplano.
1: Eh, Daiwon ka. Nangawat ako dahil Daiwon ga manage it, kwan eh. Katiklan GT Port, pigado gihapon, may port administrator, may consultant administrator pa.
0: Hindi, ano lang yun, matter of time na lang yan. Madali na lang yan, matter of time na lang.
1: Okay.
0: Kasi, gina-set up na ito talang doon. Kasi, inatanong kasi, kumbaga sa ano, as much possible ganin ginahugla na ito daron niya maboro cruise ship agad maka dugang pa imaw income sa ato niya operation na doon niya daron niya kailangan mapadasig man doon. So now doon, in place naman talaga, may budget naman. So hopefully, I'm praying in place man talaga. Araw nga mga ginaubla nato nasa Katiklan area.
1: Ay, mas kapin pa kung na after 2028 ay ikaw ang chairman at committee on transportation and tourism, may mapa-inquiry kita kung di tanan maayos nun. Mapa-legislative inquiry kita. Sir, Espeña, Ben. Thank you, sir. Thank you, sir.
0: Thank you, sir. Thank you, sir. Sa time kita, at least makatawag information. Basta anytime, sir, makatawag at information once yung mabuong kita itang solid aga ano niya information regarding sa operation dumagit, we will inform the public. Ano na, i-assume man natin doon. Thank you, good.
1: Thank you, good, sir. Salamat.
0: More power. More power.
1: Likewise.
0: Morning.
1: Si Mr. Nyeben Makirang, future nga SP member Itaklan sa 2nd District.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ay, good morning, gili, kay Berto Tan. About sa case ni Pitix ni Akka, ginapapaloap ko nga ni mukha pa ba't update kita kay Juan katodong Shine kung ano nung status ita kaso sari nga pagka disgrasya nga pagkamatay ni Pitix Akkan ginapacheck ta sa tangalan PNP doong kaso arong estado ta kaso nagapakotanay mo kung si General Arnold Argente yas Aklan hindi si ang pagintindi abi Mr. Busing Berto Tan. Si General, Major General. Major General na siya eh. Si Police Major General, dati natin nga Chief Itkalibo ha. Dati nga Chief Police Itkalibo BNP. Aklanon gid. Si dating Major, magkaroon ay Police Major General yuta. Inilang Major. Major General na siya ngayon. Arnold Argente, nga sang kabugado man. Abugado pa. Haimaro nga Chief ita Intelligence Division at PNP National. Hindi po sa Aklan. PNP National. Pero yes, siguro mo nagpamasyar. Dahil nga si General Argente, ginpasidunggan. Ginpasidunggan ni tatong nga kalibusang gudang bayan. Bakod niya ni nga na-promote imaw bilang hipi at Intelligence Department at PNP National. So nagpasarong SB Kalibot Resolution nga gina panginbulahan gid nga congratulate gid si Major General Argente sana nga panibag-o na naman nga accomplishment aga dungog ita kalibuno nagakanon nga ratong kasimanwa hipi ita Intelligence Division ita mismo nga Philippine National Police National Headquarters.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Paalin ma-develop ng reclamation sa GT Port ay San Miguel do Gobrat Hotel na develop iba matar San Miguel. Arbi, yata sa pihak eh. Ha? Yata sa pihak pagtot at sambiray. Iya mataro sa pihak. Right side mataro anay ta probinsya nga gin reclaim. Gadi karon ibutang dong cross ship port nga almost or gaabot-abot siguro mga sobra 1 billion gid eh 300 plus 800 plus million so mga 1.1 or 1.2 billion ng budget karon.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
1: Kay Engineer Cesar Gomez Taiko, Engineer God bless you always mano na sa inyo Buswang. Madam Gladys de la Cruz sa Samar, hindi ko magets sa ruimo nga kwan. Hindi ko magets sa Madam Gladys Rimong mensahe. Paki-clarify anay. Kay Gladys de la Cruz Samar, hindi ko gid magets imong misis ko ano ni imong butang bangon eh. Paki-clarify anay Kay Mamila Rupino Ligaspe, happy monitoring it. Kay Vince Cristobal, pa-shoutout sa mga taga-Tabon sa Banwa Itabatan. Kay Randy Ransantisas nga nagapamati katon makaron. Thank you, good. Alas 9, 17 banwa, oras sa Pilipinas, lisoan kita sa pihak dong, dali lang dong. Where na? Kasi may malipatan kita eh. Ah, ra. Kay Nini Landa, happy birthday today kay Marcia Sapanta Niegos. Ngayon birthday, more birdies to come. And always good health. Talagang kay Nini Landa, Sir Batos de la Cruz, Duelti o Gridjet. May hatol yun ba kay Ingalin? Gin-revoke na po. Kunigin suspended it 90 days, doon lisensya, pending ng investigation. Hindi man nabi nga, automatically, hay, imot ang i-revoke without the due process. Natural ga-investiga ka. Agwal na ga-investiga, hay, gin-suspended 90 days. Pero wrong ilti o nagpaguwa na it order, si LTO Chief Atty. Guzman, nga revoke na po. Revoke na rong lisensya ni Ingalin. Okay? Ang kanyang license, gin-revoke it Land Transportation Office, Regional Office 6.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
1: Alas 9.18, atod ginyo, Tando ay Light, ganang mic kasama.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan. Tungod nga ni nga dati kita ay galinungog ako, wala daw lang kumudwag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay.
2: Bypass Drugstore, Poblasyon, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market.
0: Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na maka pa na. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Anuhan po kasi daw siya na ano, Cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
5: Nakikinig kasi sila sa radio.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Uy, Mare, kagwapa, gilyuki ka makaroon na. Ikotin mo man abi rin yung sikreto ka, Paul.
7: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa. Pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
8: Agharap pa, Mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
7: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
9: Kapoy!
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
13: Samsung Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malu,
15: isang ka-teacher.
14: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
13: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
16: Sura Miras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na.
17: Just Analo promo na.
16: May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
18: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
19: para sa Senate Manalo.
18: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
16: Cash Shally na!
20: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
13: Samsung Gold Coffee Mix.
21: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
13: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
22: Ako si Amelia. Ipwede pa gigko sa mabatian kong Samsung Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
13: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
23: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon.
24: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
25: Armando Castillo ng Danday. Tatay? Mendoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Ay narinig ko yung

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Eh, paano ray ang oras aton? Ato nagid hawa-hawa ng mensahe wa. Good morning pabati sa pamilya Barrios sa Silaser na Agpuis ba. Thank you gid pamilya Barrios sa nakal Yomer Barrios sa Silaser na. Ag kay nung Loret ag nang Susan Barrios sa Puis, New Washington.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Okay. Alas 4 daw, totoo Jisrael, katulong Jisrael. Alas 4 na lang daw, hindi 2 p.m. 4 p.m. daw doon nga press conference. Good morning kay Judge New Body Marine. Good morning, Jet. Ang cruise ship, bago makadungka sa Kadiklan, damo pang structures ang dapat obrahon. Mga buildings for immigration. Tama doon, Judge. Pre-departure area with capacity of at least 1,000 packs, wrong dip, ag area of docking, etc. Mabuhay pa man dyan. Actually, may pundugon pero wa pangani it sigurado kung hinunugid maumpisahan doong construction it cruise ship port sa Katiklan. Pero may pundo na. 300 plus 810 million yata. So sobra 1 billion ng pundo para sa construction it Katiklan cruise ship port. Pero abo pa nga component nga dapat i-comply karon assuming nga matapos dong port na-comply tanan do mga requirements. Halimbawa, okay rong dagom, gin-survey. Okay rong dagom. Abo pa nga mga component nga dapat i-comply pa ito nga probinsya before gid maka-umpisa ag maka-operate dong cross-ship port. So, i-comply matatato nga probinsya ron. Pero hindi po masyadong madali. Doon ka-operate ita sa cross-ship port.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Pa-shout out kay Madam Faith de la Cruz nga una sa RS Store sa Bulwang naman siya. Always nga nagpinamati sa radyo todo ag happy blessed Monday sa tanan. From RB Villares. Good morning gid sa mga taga Bulwang naman siya.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Okay. Kung agang-agang makaroon, inaga na itong sentensyahan. Alas 9.31 na banwa oras sa Pilipinas, agang-agang nagidabi. Raw update development kung mga insidente-aksidente. Nga nagkinatabo sa Binog Aklan sa nagtaliwan nga 24 oras, bantayan si Banamon nga mga news and public affairs program. Nangin ka partner sa Dignigal sa Engineer Dingdong Rubizo. Sangagan kong Binog nga Foresight Radio Todo Aklan, Jet Reyes po lamang nag-aiwan na ni Kenyo Temporario. It mainit mahida ito nagmahilwayon nga gahon. Trabaho lang walang personalan banwang nagapamati mangin. Hilway ka!
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Makapasaway sa Laguna. Todo. May resbak na. Radyo, radyo, todo. Mabilis sa himpapawid. To Jet the Jet Reyes. Komentaryo. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mag-abuti ka.
7: Sorihan daw sa buong sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilantang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo. Kapag ina makuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba. Damo, no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putiktahan tagid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil. Bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na. Pigaw ng imo immune system. Ang immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani Hubin Sir Kevin, nga masakit, biskan gani Hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, mga diseases ka da that hinders your immune system.
8: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
7: system
8: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na ng aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
7: amo na kay picto sang D3 Bio sakto Sir Kevin, no, ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo no, bo tumbo katoy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
8: sa Mega World,
7: o sa Plaza, huwag ka nga balo sa ginasugata mo, nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Tahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatags,
9: magabuti ka.
8: At ang subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no? Medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kaya nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina, suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So kung galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no?
7: Yes, exactly.
8: So ang MCTs, no, ang ambakugan ni Gina, gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag itang ginahimo sang ketones? Ang ketones, amo lang ni, ang maka, in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gitsang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy. Clean energy ka dapat ketones, no? Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa, layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike sa glucose, damo siya ya, aso nga nagkalabilin. Damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
7: That's why isagam basta sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 Bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
8: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makatas, magabuti ka.
4: Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pa gid pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no, indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pa gid lang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha, sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao,
7: ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So sumungad daw ton anta kung paano wala makabulik si D3 Bio sa pagpamayos ang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo da ding kung medyo alabuton ka,
8: boringot
7: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
8: Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
7: Cool.
8: Kaya may araiban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
7: Buringot.
8: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas iya happy hormones. No?
7: Correct.
8: Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa ilaw happy hormones.
7: None.
8: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
7: Correct.
8: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
7: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, kay gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubos, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra microbio. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pang tulog mo, mag D3 Bio.
8: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
7: Oy,
8: piki ina,
7: piki na,
8: no? Kag
7: piki na.
8: Naka soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 Bio, ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sigiyon lang nilang pagtumars ang DTX 500, may TC alkaline vitamin C, D3 Bio kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
7: Correct. Good morning, God bless, stay healthy and start your week right.
6: D3 Bio Health News.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong ino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Sa pag-retiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuhusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: TDX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: TDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis mo!
5: TDX 500!
6: Southon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu,
8: isa ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong Sambayanga.

0: Kabayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pag-out. So meaning pa, kamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 24 hours madula na si reliever, arag yapon ang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
5: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
1: Ma-edukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubian, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya. Kung nagakinurinot na, kung hindi kunula espiho, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunti sila ng diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton din nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
8: Mayong aga, Sir JP. Sa itong yung mga suki, ngatik palamati. Isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kong kadabog taon na ito, magtulok to si Spio. Doka nami sa ngaton skin, no? Ina, aton pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag naton nga mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
9: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs, Kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo. Kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
6: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang taon mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
9: Batchmate mo si Richard?
7: Ha?
9: Batchmate?
7: Magulang sa sakon, gawa.
9: Ate, okay.
7: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
9: Gabi. Manong Tong?
7: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon nga mga skin ni Coco Martis, Ama Martin.
9: Hindi ka naka-guest, no?
7: Hindi ah! Lantawa ba lang? Lantawa lang, arriba lang ko. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy? No? Daw, ang kay Daddy Sir Boy si Teresa Cruz. Lantawa ba lang mga skin namon balaki wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason Sir Boy? Nga ga ko rinot by the way ang skin. Ang skin naton Sir Boy may ari kita ginatawag nga collagen and elastin, no? Mga component
8: din sa
7: extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga hold sang aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide sang tensile strength, hindi naman sa elastin ga-provide sang elasticity. Ginatake ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo ang pagkaon. Ang external factors mo siyempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy sang adlaw mo gining grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni mag-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsigi ka na sag, gisigi na yasag, gravity itself, bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni kapanit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo duga dula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sa production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o, daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
9: kulong? Eh. Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
7: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
9: Napitawan Friday, engineer.
7: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant. Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag istoryante, dako gid Sir Boy mabuling dito X500 Sir Boy
9: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no collagen sa una damo kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, duway man ko ano, nga nga akong tupad balaya, kaya panagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay basic ka DTX 500. Ha? Dasi ka mighty C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nga galawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imo lawas. It prevents, hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500. Kag naka-mighty C.
7: Oh, lain gidya Sir Kevin ano, kung naga-DTS kag.
8: Yes, Sir JP no. In addition no sa functions ang collagen no. Sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
7: Dasi mag-ayo.
8: Mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang nagapanubo sa collagen no? In fact, ang balik Sir JP nagapanubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ng aton selula nagaedad man Sir JP.
7: Tira, kung mo konsekwenta anyos kana 50% na lang mga 40% na lang release mo sang collagen.
9: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
7: Ati amo na na pari Richard, thank you gid sa
8: So ang gakatabo na Sir JP no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ang collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
7: Okay.
8: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum.
7: Oh.
8: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
7: Amo mangyapon.
8: Vitamin A. Vitamin C.
7: Gusto!
8: No? So, ang hini nga mga vitamins,
7: small amounts,
8: no? Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
7: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
8: Hindi si Richard de la Torre.
7: Richard Gomez, namin ko.
9: Kaya basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki.
7: Oo. Akong babae.
9: Siya nag-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
7: Ang abnormal.
9: Hindi man, ah.
7: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
9: Nag-text na ganyo.
7: Si Lia, daw mahamot usang piki ang gagamit. Eh, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligang ka niya agwantas ang baho sa ilok iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
9: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unborn eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
7: Mm-hmm. Alright. So, sige. So, agap ako ng api, Sir Boy. Mm-hmm. Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguo, gari nagumba.
9: Mm-hmm.
7: Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
9: Swabi.
7: Pero kung ito may ulo, kuan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagkita kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
9: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood no taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
7: Kaga Sir Kevin kon sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul absolut. Butangan lang nila siyang bulubanyo, siyang amang Artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kapi niya subong modern na.
8: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imuha. Stomach, ang imuha chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imu chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, isa nagautot kita, no? Pero kung may times nga hindi kita kautot, hindi kita katigab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan, no? I mean gas is the product of fermentation man sang food sa atong tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat may ara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
7: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
9: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kunami ang imo blood flow nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
7: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung planakit sa muscle mo.
9: So, sakto lang init, kampiyon ang
7: kumatrapin. Kasundo ka sulod sa yung laki ginapangkuha itong mga planakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
10: Talk ni Doc.
9: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
7: Ay!
9: Ang isa sakit chan.
7: Ay!
9: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
7: Oh.
9: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko natunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, naidi ng bulong ko, ala da sa lamisa. D3 Bio man lang niya, para man lang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanan. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod.
10: Kampiyon man sa sore throat. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw tun-anta kung paano bala makabulig si Dietri Bayo. Hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Pon Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala. May problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use Dietri Bayo as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlo nga dagom, oh, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Oh? Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natong mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pagproduction sa free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. Sa tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo ba ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline things makwa sa nature. Inisang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarim, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot yung ginapan namin imo memory, ginapan namin ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
8: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap, nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time, ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
10: Siyempre, may paris na, no, tapos mong paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kaya may rich in vitamin E ini, nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat-gamat ni gasanag. Kung ang imo deodorant, Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
8: So madam, huwag salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa atong programa ang impormasyon sa Ikayong Lawas. I-remind lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensyado batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinicas Probiotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
10: Da mo makita no na kampion gid kung ga suplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat, magtumal sa D3 Bio. Ha, D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampion niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
1: Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Programa nga pun ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:35.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Bagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Lunes. Petsa 21 na po tayo sa buwan pa rin ng Setyembre taong 2026.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributar.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Para sa headline, balitang lokal, dengue cases sa Aklan sumampa na sa 1,020. Tatlo patay.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Samantala, 63 na bagong kaso ng dengue na itala sa Aklana sa loob ng isang linggo.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At lisensya ni Ingaling ipinarekomendang bawiin ng permanente sa kaso ni Pitix Aquian.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: At Calibo SB member de la Cruz iminungkahi ang hiwalaya na ordinansa para irregulate ang operasyon ng mga ambulant vendors.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa headline, balitang regional, illegal na droga na recover sa Putotan District Jail matapos umanong itago sa Biblia.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Dagdag headline, balitang regional, 198 na wanted persons sa Timbog sa Western Visayas sa loob ng 15 araw.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At para naman sa headline, balitang national, ombudsman nagsampa ng kaso laban sa Pamilya Villara kaugnay ng Prime Water Joint Ventures.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Samantala, banning period para sa November 2026 BSKE nagsimula na ayon na sa COMELEC.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: Samantala, dark web at depression tinitingnang dahilan sa pamamaril sa South Cotabato.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: At ama ng suspect sa pamamaril sa isang paralan sa South Cotabato, empleyado ng DepEd at nagtuturo ng child safety.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At para naman sa headline, balita international, Houthi rebels umatake sa Saudi Arabia.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Samantala, dalawa nasawi sa drone attack ng Ukraine sa Moscow region.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: Headline, balitang sports, Asian Games 2026 posibleng ma-delay dahil sa bagyo.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: At para naman sa headline, balitang showbiz, balitang artista Bella Padilla at Martin Tan na umamin na sa kanilang relasyon.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At para naman sa headline, balitang negosyo, VAT sa system lost charge posibleng mawala sa November bill.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Para naman sa balitang pangkalusugan o health news, 32 na kaso ng leptospirosis na itala sa Ilocos Norte.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: Alas 11:30 in the webinar, at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: Umabot na sa 1,020 ang kabuang kaso ng dengue sa Aklan mula Enero 1 hanggang Setyembre 12 sa taong kasalukuyan. Batay sa pinakahuling dengue bulletin ng Provincial Health Office, pinakamaraming kaso ang naitala sa Bayan ng Calibo na may 152, sinundan ng Bayan ng Malinaw na may 125 at Bayan ng Numansia na may 115. Kabilang pa sa mga bayan na may mataas na bilang ng kaso, ang Bayan ng Banga na may 83, Malay na 74, Nabas na 62, Ibahay na 60, at Bayan ng Libacaw na may 58. Sa nasabing bilang, Tatlo na ang naitalang nasawi dahil sa nasabing sakit. Inihigayat naman ang publiko na panatilihing malinis ang kapaligiran at alisin ang mga lugar na maaring pamugaran ng lamok upang makatulong sa pag-iwas sa pagkalat ng dengue.
3: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, naitala ang 63 na bagong kaso ng dengue sa Aklana mula September 6 hanggang 12, 2026. Ayon sa dengue bulletin ng Provincial Health Office, pinakamaraming bagong kaso ang naitala sa Kalibo na may 20 na siyang pinakamataas sa lahat ng bayan sa Lalawigan. Sinundan nito ng Libacaw na may 7, Malinaw na may 6 at Tiglima sa Altavas, Banga at Numancia. May 3 bagong kaso naman sa Lazo, tig-2 sa Madalag, Malay at Tangalan, habang tig-1 sa Balete, Batan, Buruanga, Ibahay, Makato at New Washington. Samantala, patuloy na minomonitor ng mga health authorities ang mga lugar na may cluster ng dengue cases upang agad na matukoy at matugunan ang pagdami ng mga kaso.
3: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang detalyeng lugar, inirekomenda ng Land Transportation Office Region 6 ang permanenteng pagbawi ng lisensya ni Maynard Ingaling matapos siyang mapatunayang administratively liable sa reckless driving kaugnay ng fatal crash na ikinamatay ng motor vlogger na si Gerald Carriel Roldan o mas kilalang si Pitik sa Aquiana. Sa resolusyong may petsang Setyembre 18, inirekomenda ng LTO 6 Regional Director Attorney Godicio P. Guidospan II ang perpetual revocation ng lisensya ni Ingaling kasama ang kaukulang multa sa ilalim ng Joint Administrative Order number 2014-01. Naganap ang aksidente noong Agosto 30 sa Barangay Podyo, Tangalan, Aklan. Patay sa investigasyon, pumasok mano si Ingaling sa linya ni Roldan habang nag-overtake o nag-counterflow na nauwi sa banggaan ng kanilang mga motorsiklo. Patay sa CCTV footage, police report at mga sinumpaang salaysay, sinabi ng LTO 6 na may sapat na substantial evidence upang mapanagot si Ingaling sa reckless driving. Nauna nang isinilalim si Ingaling sa 90 days na preventive suspension. Samantala, ang permanenteng pagbawi ng lisensya ay rekomendasyon pa lamang at hindi pa pinal na revocation.
3: Todo balita.
2: Sa iba pang detalye balita ang lokal, iminungkahi ni Kalibo Sangguni ang Bayan Member Attorney Christine de la Cruz ang hiwalay na ordinansa para i-regulate ang operasyon ng mga ambulansa, sidewalk, mobile at pushcart vendors sa bayan ng Kalibo. Ayon kay de la Cruz, hindi nasaklaw ng naipasa ng ordinansa para sa no enterprises ang mga ambulant vendor dahil may iba itong itinakdang qualification. Sa ilalim ng Nano Enterprises Ordinance, kabilang sa criteria ang maximum na 30,000 pesos na capital at 350,000 pesos annual gross sales na pangunahing nakatuon sa mga solo premier at maliliit na negosyo. Samantala, sinabi ni De La Cruz na marami umanong ambulant vendors sa Kalibo ang kabilang sa informal sector at maaaring walang business registration, mayor's permit, DDI registration at health certificate. Dahil dito, nais niyang magkaroon ng hiwalay na regulasyon upang maging maayos ang operasyon ng mga ambulant vendor at matulungan silang makapasok sa formal economy. Nilinaw naman niya na hindi layunin ng panukala na pagbawalan ng mga vendor na maghanap buhay. Sa halip, nais naman ng matiyak ang maayos na operasyon at pagsunod sa health and safety requirements, lalo na ng mga nagtitinda ng pagkain.
3: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:44 na at lipad naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
3: Todo balita.
1: Narecover ang illegal na droga sa loob ng Pototan District Jail sa Barangay Naga, Pototan, Iloilo. Tapos umanong itago ang mga ito sa loob ng isang Biblia patay sa kumpirmasyon ng BGMP 6. Nadiskubre ang kontrabando sa isinagawang operasyon Greyhound ng mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology sa naturang pasilidad. Kasunod ang operasyon, isinailalim sa drug testing ang mga persons deprived of liberty sa kulungan. Ayon sa BJMP, wala sa mga sumailalim sa pagsusuri ang nagpositibo sa paggamit ng ilegal na droga. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad kung paano nakalusot ang kontrabando sa loob ng pasilidad.
3: Todo balita. Todo
2: balita. Umabot naman sa 198 wanted persons ang naaresto ng mga pulis sa Western Visayas mula September 1 hanggang 15, kabilang ang 10 individual na nakalista bilang regional most wanted persons. Pinakamaraming naitalang aresto ang Iloilo Police Provincial Office na may 100, habang 31 naman ang naitala ng Iloilo City Police Office. Sumunod ang Capiz PPO na may 21, Aglan PPO na may 20, at Antique PPO na may 10. Tiga-anim naman ang naitala ng Guimaras PPO at Regional Mobile Force Battalion 6. Ayon kay PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Pituanyo, resulta ang mga pag-aresto sa pinaigting na operasyon ng pulisya laban sa mga wanted persons sa Western Visayas. Patuloy ang kanilang pagtutok sa pagtugis sa mga individual na may umiral na warrant of arrest.
3: Todo balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang nasyonal.
3: National.
1: Nagsampa ang Office of the Ombudsman ng Criminal and Administrative Complaints laban sa magkakapatid na sina Senator Mark Villar, Senator Camille Villar at Manuel Paulo Villar. Yun din kina Manny Villar at Cynthia Villar at ilang opisyal ng Prime Water. Kaugnay ito ng mga joint venture agreement ng Prime Water sa tatlong local water districts na sinasabing nagkaroon umano ng mga irregularidad na nakaapekto sa operasyon at paghahatid ng serbisyo sa mga water district. Kabilang sa mga reklamong isinampa ang dalawang counts ng graft laban sa mga respondents. Batay sa reklamo, inaalam ng ombudsman ang mga umano'y paglabag na may kaugnayan sa pagpapatupad ng mga kasunduan. Isa sa ilalim naman sa preliminary investigation ang kaso kung saan bibigyan ng pagkakataon ang mga respondent na magsumite ng kanilang counter affidavit at sagutin ang mga aligasyong ibinabato laban sa kanila.
3: Todo National.
2: Samantala, nagsimula na ang ilang banning period kaugnay ng nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections sa November 2026 ayon sa Commission on Elections. Kabilang dito ang pagbabawal simula September 18 sa release at disbursement ng pondo para sa social welfare services at ilang housing-related projects. Ipinagbawal din ang appointment o hiring ng bagong empleyado, paglikha ng bagong posisyon, promotion at salary increases. Maaari namang humingi ng exemption sa COMELEC ang mga concerned government agency o local government unit kung kinakailangan para maipagpatuloy ang kanilang mga social services, proyekto at iba pang personal actions. Samantala, kung tuloy ang ma-postpone ng BSKE, maaari ring i-reset o baguhin ang mga itinakdang banning period at iba pang election timelines. Ang COMELEC ay susunod sa namang magiging kautosan na naaayon sa election law o sa proseso ng pamahalaan.
3: Todo National.
1: Sa iba pang balitang national, sinabi naman ni Department of the Interior and Local Government or DILG Secretary John Vic Remulla na exposed umano sa dark web at may depresyon ang minor de edad na suspect sa pamamaril sa isang paaralan sa South Cotabato. Ayon kay Remulla, kabilang umano ito sa mga tinitingnang dahilan sa insidente kung saan dalawang estudyante ang nasawi at tinatayang walo ang nasugatan at patuloy na nagpapagaling sa ospital. Ipinaliwanag ni Remulla na may mga online platform at site na maaaring gamitin upang manghikayat o mag-impluensya sa mga kabataan na gumawa ng krimen. Binanggit din niya ang mas madaling access ng mga minor de edad sa social media bilang isa sa mga problemang kailangang tugunan. Well, dito, nakikipag-ugnayan naman o ang DILG sa Department of Information and Communication Technology para pag-aralan ang mga hakbang na maaaring makapaglimita sa access ng mga minor de edad sa mapanganib na online content at mapalayo sila sa mga masasamang impluensya. Nananawagan din si Remulla sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at alamin ang kanilang mga ginagawa at pakikipag-ugnayan online.
3: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, empleyado ng Department of Education at nagtuturo umano ng child safety sa General Santos City ang ama ng 16 anyos na grade 9 student na itinuturing suspect sa pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato noong September 18. Ayon kay Banga Mayor Albert Palencia, pagmamayari umano ng ama ng minor de edad ang baril na ginamit sa insidente kung saan may mga nasawi at nasugatan kabilang ang sospeka. Sinabi ng alkalde na nakatago umano sa Volta. Nangama ang baril ngunit sinira ito ng sospeka at kinuha ang armas sa bago dinala sa paaralana at ginamit sa pamamaril. Batay naman sa impormasyong ibinahagi ng adviser ng estudyante, plano umano ng ina nito na ipasa ilalim siya sa psychiatric examination dahil sa napansing pagbabago o hindi magandang asala. Binanggit din ni Palencia na kabilang sa mga tinitignang posibleng dahilan ang mababang grado ng suspect na 76. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang buong pangyayari at iba pang posibleng dahilan sa likod ng pamamarila.
3: Todo National.
1: Sa iba pang balita, maglalagay ang Bureau of Immigration or BI ng body-worn cameras para sa mga personnel nitong nakatalaga sa mga paliparan sa buong bansa pagsapit ng buwan na Oktubre. Ang BI Commissioner Joel Anthony Aviado, may voice recording capability ang mga gagamiting body camera at layunin itong mapalakas ang accountability, transparency at monitoring sa mga immigration personnel. Kasunod ito ng investigasyon sa insidente sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 noong Setyembre 12 kung saan may pasaherong umano'y posibleng biktima ng human trafficking at illegal recruitment na muntik umano'ng mapaalis sa bansa. Tatlong BI personnel ang iniimbestigahan kaugnay ng insidente. Isang job order employee ang itinanggal sa trabaho habang dalawang iba pa, kabilang ang isang naaresto ng National Bureau of Investigation, ang inalis muna sa kanilang airport assignments. Patuloy ding sinusuri ng BI kung may iba pang airport personnel na posibleng sangkot o may nalalaman tungkol sa nangyaring insidente.
3: Todo National.
2: Pag-aaralan naman ng Philippine National Police sa mga security measures na ginagamit sa ibang bansa para mapalakas ang seguridad sa mga paaralan sa Pilipinas kabilang ang posibleng pagbabawal sa paggamit ng cellphone at iba pang gadgets. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., handa ang kanilang tanggapan na makibahagi sa Joint School Safety Task Force na minungkahi ng Department of Education para magsagawa ng security audit sa mga paaralan. Sinabi ni Nartates na maaaring maging force multiplier sa mga barangay tanod sa seguridad ng tinatayang 49,000 na pampubliko at pribadong paaralan sa buong bansa. Bahagi rin ng pag-aaral ng PNP ang mga security measure na tinalakay sa ASEAN-NAPOL conference na ginanap sa Pilipinas noong Hulyo. Ito ay kasunod ng gun attack sa isang paaralan sa Tacloban City noong July 22 na ikinasawi ng tatlong estudyante. Ayon pa kay Nartates na pag-uusapan kasama ng DepEd at Department of the Interior and Local Government ang mga posibleng hakbang kapag na-activate na ang task force.
3: Todo National.
1: Alas 11:53 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang international.
3: Todo International.
1: Inangkin ng Houthi rebels sa Yemen ang isinagawang ballistic missile, cruise missile at drone attack laban sa Saudi Arabia. Ayon kay Houthi military spokesman Yahya Al-Saraya, naging matagumpay ang naturang pag-atake na isinagawa umano bilang pagganti sa naunang pag-atake ng Saudi Arabia. Dahil sa insidente, naantala ang ilang flights sa lugar. Samantala, patuloy na minomonitor ang sitwasyon kasunod ng naturang pag-atake.
3: Todo International.
2: Dagdag pang detalye balitang international, dalawang tao ang nasawi at napinsala ang bahagi ng isang oil refinery matapos ang malawakang drone attack ng Ukraine sa Moscow region na Russia. Ayon kay Moscow Mayor Sergei Sobyanin, mahigit 1,600 drone ang napabagsak ng Russia mula Sabado, kabilang ang 450 na patungo umano sa Moscow. Dahil sa pag-atake, napinsala ang ilang gusali at kabahayan at inilikas ang humigit tumulong 400 na residente sa Ramenskoy na district. Iginit naman ng Moscow authorities na layunin umano ng Ukraine na maantala ang parliamentary election sa Russia, ngunit hindi ito nagtagumpay. Naganap ang pag-atake sa gitna ng naunang pahayag ni US President Donald Trump na nagkasundo umano ang Russia at Ukraine na itigil ang pag-target sa energy infrastructure ng isa't isa.
3: Todo International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports.
3: Balitang sports.
1: Mahigpit na binabantayan ng mga organizers ng 2026 Asian Games sa Aichi Prefecture, Japan ang paparating na bagyo na posibleng makaapekto sa biyahe at transportasyon ng mga atleta at opisyal. Ayon sa ulat, pagkaman maayos ang sitwasyon sa pagbubukas ng torneo, pinag-iingat ang mga delegasyon sa posibleng pagkaantala o pagkansila ng biyahe ng mga tren at bullet train dahil sa malakas na ulan at hangin. Sa kabila nito, inaasahan ang suporta ng Filipino community sa Japan para sa tinatayang 11,000 na atleta mula sa 45 na bansa. Kabilang sina Carlos Yulo, Alex Yala, AJ Obiena, Eldro Yulo at Eldrin Ando. Iniyak naman ng mga samang Pilipino sa Japan ang kanilang suporta sa pambansang delegasyon. Katuwang ang Philippine Consulate sa Nagoya, Japan sa mga aktibidad na para sa mga atletang Pinoy at kanilang mga taga-suporta.
2: Balitang sports. At para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, umamin na si actress na si Bella Padilla. Umamin na si actress Bella Padilla at tech entrepreneur at CEO na si Martin Tan na 8 buwan na silang magkarelasyon. Inamin ito ng dalawa matapos silang makitang magkasama habang namimili sa Legazpi Sunday Market sa Makati City. Nang tanungin kung magkarelasyon sila, walang pag-aalinlangan sumagot sa Bella ng yes. Ayon naman kay Martina, nagkakilala sila sa pamamagitan ng isang common friend. Pareho rin silang mahilig sa pelikula na naging dahilan para agad silang mag-click. Ibinahagi rin nila ang kanilang sweet gestures sa isa't isa kung saan mahilig si Martin na magplano ng surprise sa beach trips para kay Bella. Habang si Bella naman, inigiiwan ang maliliit na notes sa bag ni Martina. Marami naman ang kinilig sa bagong relasyon ni Bella Padilla.
0: Todo! Balitang showbiz!
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
0: Todo balita!
1: Posibleng bumabang electricity bill ng mga consumer sa Nobyembre matapos alisin ang 12% VAT sa allowable system loss charges ng mga power utility. Ayon sa Energy Regulatory Commission o ERC, target itong maipatupad ang bagong patakaran para sa konsumo ng kuryente noong Oktubre na makikita sa bill na matatanggap ng mga consumer sa buwan ng Nobyembre. Sa ilalim ng Revenue Memorandum Circular No. 97-2026 ng Bureau of Internal Revenue, hindi na papatawa ng VAT ang system loss charges na pasok sa limitasyong itinakda ng ERC. Ilinaw naman ng ERC na VAT lamang sa system loss charge ang aalisin at hindi ang mismong system loss charge. Tinatayang nasa 20 pesos hanggang 30 pesos ang maaring mabawas dahil sa bill, dahil sa VAT component ng system loss charge. Depende sa konsumo ng bawat consumer. Samantala, sinabi naman ng ERC na patuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa mga power utility at iba pang stakeholder upang maayos na maipatupad ang bagong patakaran.
0: Todo balita!
2: At para naman sa detalye balita, ang Pangkalusugan o Health News, umabot sa 32 ang kaso ng leptospirosis sa Ilocos Norte ngayong taon, kabilang isang nasawi ayon sa Provincial Epidemiology Surveillance Unit. Sa bilang na ito, 26 na ang subject, 3 ang probable at 3 ang confirmed batay sa datos ng morbidity weeks 1 hanggang 35. Inikayat ng Provincial Health Office ang publiko na iwasang lumusong sa baha at kontaminadong tubig. Kung hindi maiiwasan, gumamit ng rubber boots at takpan ang mga sugat sa balat. Pinapayuhan ding maagad na maligo at maghugas gamit ang sabon at malinis na tubig matapos ma-expose sa baha. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang mataas na lagnata, matinding sakit ng ulo, pamumula ng mata, pagsusuka, pananakit ng tiyan at paninilaw ng balata at mata. Pinapayuhang agad magpatingin sa doktor kapag makaranas ng mga sintomas.
0: Todo balita!
1: Alas 11:59 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy God, Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 95 days na lang at Pasko na. Sa muli, kami

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas may 8 minutos na kataliwan sa oras ita alas 2.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso. Walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko. Todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo, aksyon.

0: ng halian. Todo action. Todo action. Todo action. Kapag may balita, may action. Todo action. Bawat balita, hindi palalampasin ng radyo.
1: Hello, Gatradlaw, Banway, Tagalibo, may Gatradlaw, Provincia, Taklan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pag-ililiba, sa pagpagayag, ita programang Todo Action. Bagkaro Gatradlaw kita, ita Lunes, Pitsa, 21 na kita, Banway, sa buwan, ita Septyembre, Dagon, 2021. Oras na lang, Banway, kagapag, abi-abi, kagapag, padamiyaw, ita may kagahapon, nagbagapag pamati sa itong magasuki, nga tagapagamati. Sa kabilugan niya, Banway, Tagalibo, Kabugusan, nga Provincia, Taklan, sa Kutob, kumagabutan ko itong pagpangalagad. Pangalagad. Magkaroon ka edisyon itato nga pag-ililiba ruan kong gikinyo banwa ang pag-welcome pag-panamyaw ita maaydayad nga Udto Adlaw. Hoy, kamusta? Sa ito nga mga suki nga mga taga-pagamatingin nag-monitor magkaroon ka nag-pagapanyempo yan sa ito nga pag-ililiba kabay na huwag nagkapatagin ka na banwa ita pag-ilabas doon ito nga mga katodo ang kapingkid na sa managa po pamati magkaroon ka hapon sa ito nga pag-pangalagad. Sa ito nga banwa nga mga negosyante sa bangkra kong kalibo pa public market. Nagkama naman sa bayang krag kong Kalibo Shopping Center. At sa ato niya mga katodo, sa ato niya mga bulantero, bulantero banwang, nakatutok na magkaroon kraga Udto Adlaw. Nakailabas na kita. Now sa Gyapon, grabe kasingka, rung init mga katodo, iya sa ton sa banwa krita Kalibo. Na magkaroon kraga mga panyempo, mga katodo, magkaroon adlaw, ita Lunes. Sa ato man ang mga tricycle drivers, sa van, ga jeepney drivers, ang padawin pa sa Gyapon, nga warya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon ha ita ato nya banwa ita Kalibo ka man naman bilog na probinsya kra itaken syempre makatodo sa pila no kabaga terminal siya sa aton sa sentro ita banwa ita Kalibo ang makaroon kra kabaga pa oraso daga po paway na to nya mga drivers na mga katodo no rung iba kra naga patagayon ita pago ilabas na sa pila ka mga karinderya no ya sa aton sa banwa at Kalibo kapingid no sa raga terminal ya sa aton sa eastern naga western part kwanton nga probinsya kaya Itaklan. Ato man nga mga igmangol nga nagapamati sa tag sa nanda ka mga panimagay. Samtang nga nagapahilay-hilay kay bago tapos kra ita ilabas. Nagapinggit sa mga timprano pa nagapahom itanda kong ilabas magkaroon kagadlaw ita Lunes. Yung iba banwa nagapatigayon pa no ita paggagaha magkaroon kagadlaw mga panyempo. Nagapin sa mga naulihin na adlawan ka na banwa nagapahom magkaroon kagadlaw ita Lunes. Hangga siyempre doon sa mga wapay na nagailabas kamulang bahala magapreparar na ita inyo nga pinagahon magkaroon ka nga udto kay kami magkatodro magatod kinyo itapila ka mga balita ang nagkaganabo iyan sa banwa itakalibo aga bilog nga probinsya Kitaklan na aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Tarang nga magkatodro nga magkapartisipar sa ito nga pagpangalagad magkaroon ka nga hapon kung may pila ka mga balita impormasyon concern nga gusto ipagabot sa ito nga pagpangalagad magkaroon ka nga adlaw pwede ka muna nga magkakomment sa ito nga pag-ililiba pinagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM kay aton gito nga pagatawat ligwa no sa kabilugan ko aton karaga pag-ililiba syempre magkatodo hindi lang man no pagkalipatan nga i-like i-share doto nga pagpangalagad magkaroon nga hapon para mas mabunan to no nga mga katodo magkapamati maka-update sa pila ka mga balita kapinggid no sa mga balita lokal aga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba aga syempre magkatodo no para gabagin mas updated ka mo no sa mga kanabo sa bugos naton na probinsya. Pakipalo no doon mo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic no every time may ina nga mga news and public affairs program may mga breaking news sa gratatardong Radyo Todo iya sa probinsya Kitaklan makabaton ka mo nita notification agod no nga mangin mas updated gig ka mo sa mga kanabo sa bugos naton nga probinsya Itaklan. Ngani pakipalo, pakilike, aga pakishare. Ado aton nga pag-ililiba sa Lunes nga edisyon. Ita aton nga pagpangalagad.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon. Todo aksyon.
1: Sa kinangdan, manging kaibahan sa rundek na nga palatuntunan si Katodo Reynald Banjola. Magaililiba kita banwa hasta launa imidya magkaroon ka nga hapon. Magaibahan kita siyempre taton yung mga Todo reporters. Ang naka-standby naman banwa sanda kong atag sa tagsa ka mga areas of responsibility. Magatsa kita banwa no itapila ka mga balita direkta sa aton yung mga municipal police station sa bilog naton yung probinsya Kitaklan. Mga insidente banwa nga nagkaganabo sa bugos naton yung probinsya siya. Ako na gataliwan karon nga mga inoras sandig kira makatodo sa pila ka mga police report gin respondian kita aton nga mga otoridad no kung nagtaliwan nga mga inoras. Kay kami una karabanwa no nga mga magagkuhan nga insidente makatodo gragunta sa binog naton nga probinsya kra Itakyan igaba siya daron sa aton nga pag-ililiba pinaginduna sa report ni katodong Jesrel Nermar.
0: May balita, may aksyon.
1: Tama naman itong pila ka mga balita direkta man sa ito yung munisipyo kay Tabanwa Itakalibo. Pila sa mga aktibidad, no? Programa nga game patigayon ita ito niya LGU Kalibo makarokaragadlaw ita Lunes. Mga katodo kay siyempre balik sa opisina. Masako mga katodo makarokaragadlaw ita Lunes. No? Pila sa mga aktibidad nga game patigayon ita ito niya LGU Kalibo. Igaba siya daman sa ito nga pag-ililiba ni katodong Rolly Boy Herrera.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, aksyon.
1: Yaman wa sa itong pagpangalagad sa itong kagapagwaragwag makarong edisyon ni Tato nga palatuntunan. Pila sa mga balita, no nga itong nga pagatawat ligwa, pagatataron sa itong nga pagpagayag makarong edisyon na itaanton nga pagpangalagad. Na sa itong kagapag-ililiba, magkatodo, ranton nga Land Transportation Office, Regional Office 6, no mga katodo, agin recommender, mga katodo, ita LTO ng permanente. Na sa pagbawi, no, ipagkansilar, itry ka nga driver's license. Mga katodo, itry ka nga rider nga si Minard Ingaling. Ang imora banwa nakasunggab patay na no, sa kay Pitik sa Ken. Na ako nagataliwan karon nga mga dinomingo. Kuna karon sa may area kara ita banwa kara ita tangalan. Daya kara banwa rong latest makaron no nga update sa ray kara nga insidente. Ang natabo magkatodo nga ging kamatay ita roday kara nga biktima. Na no, kay matapos to banwa no na unang ligad to una nga nagpapanaog na ita 90 days na nga suspension no rato nga Land Transportation Office na mga katodo ag baseman no sa pagpangusisa itaton nga LTO Region 6 ang mga katodo makaroon ginarekomendar ang mga katodo rong lifetime no nga pagkansilar kung ano karong nga driver's license na mga katodo ni Minard Ingaling aron day karaga driver banwa itray karaga butorsiklo nga nakasunggab patay sa kay Pitik Sakyan ang mga katodo una sa may banwa kra itat tangalan. Standby banwa sa tonga pag ililiba sa tonga pagpangalagad do kay trataron naton sa kabugusan ako ato nya pagwaragwag makarog edisyon ita aton nga palatuntunan. Samtang sa pia kamahin pila pa kabaga balita sa tonga pag ililiba makarong kraga hapon rong search rescue and retrieval operation mga katodo ita aton nya pila kraga rescuer banwa nagapadayon may kantanan sa ronday kraga mangingisda nga missing mga katodo matapos nga magpagawod no mga katodo ronday kra nga sangka 57 anyos na no? Nga mangingista banwa wagid na kauli no mga katodo ag makaron na padayon parong nga ginapatigayon ang search rescue and retrieval operation ita aton nga mga responders banwa like raton kra nga MDR Arimo naman siya au naman do aton nga PDR Arimo Aklan siyempre do aton nga taga Philippine Coast Guard banwa ang padayon nga nagasubay sa ronday kra nga area wherein mga katodo nagpagayag no resambit karang biktima ang sakop kara ita barangay Nabitas no sa banwa kara ita Numansya. So kamay una kara banwa no kapag development karon ba mga katodo may kantana no sa roday kara nga insidente anton doon nga sayuron na no, pinagi no sa anton kara nga mga todo reporter sa anton nga pagpangalagan. Samtang sa pia kamahin mga katodo sa Gihapon padayon nga nagalubo arong kaso ita dengue iya sa aton sa probinsya Kitakyan mga katodo daw kay Sandig Karabanwa sa pinakalatest karaga dato si Taton nga Provincial Health Office mga katodo may una kapin sa 63 na kabaga bago nga kaso ita dengue sa bilog na ton nga probinsya Kitakyan sa suod gijamang mga katodo itry karang nga San Domingo sa bugos na ton nga probinsya kaga sa Gihapon na banwa rung banwa iya sa ton sa kanya may ina nga pinakamaabo ang kaso Karabanwa itry karaga dengue sa Gihapon sa rekera nga latest no mga katodo as of September 12 daw no, nga datos hasta makaron mga katodo rumay pinakamabu karang na record mga katodo may una kara rung banwa Itakalibo.
0: May balita, may aksyon, aksyon.
1: Sandig da mga katodo no sa datos naging papagawa itatong nga Provincial Health Office banwa Arong banwa kalita kalibon, rumay na karanga mataas nga kaso dengue. Bagin sundan kara banwa ita, banwa kara ita Libakaw. And then banwa kara ita Malinaw. May una man, rumasunod, rung banwa ita Altabas. Banga aga numan siya. Aga kong sasin na mga katodo, no? Kaya dapat ka importante man doon, no? Rung mga reminders. Aga ginatawag ka to, no? Partikular sa to, nga mga pumuyo sa mga kabarangayan. Agod nga malikawan na ton banwa, runday kara nga pag-inabo. Akong kaso dengue, iya sa to, nga probinsya kara Itaklan.
0: Pagana sa pananghalian. Todo action
2: para sa bayan.
1: Sa giapon makatodo, padayon kamo sa pagpadagayt inyo kanya mga mensahe. Pila ka mga pagpanamyaw concern daw nga gusto ipagabot sa ito nga pagpangalagad makaroon nga hapon. Kaya ito gito nga pagataw at liguan no, sa kabilugan ko ito nga pag-ililiba. Sagi po na patayang kumpanwa ang makapadagat inyo nga mga minsahe. Aga siyempre pakilike, aga pakishare. Ado ito nga pagpagalagad no, agod nga mas mabon na ito nga mga katodo. Arong makapamati no, itapila ka mga balita. Iya sa ito nga pagpangalagad makaroon nga udro adlaw.
0: Aksyon!
1: Kapag may mga imbukada ni Banwa nga mensahe nga gimpadaga sa to gagapag pangalagan. Happy viewing nga maging pagpamati no kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. O naman kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning kay Agahon Macron sa Pungso, Germany. Siyempre kay Batch April Joyce Alinsagay sa Hong Kong. Nag-monitor man sa aton niya Facebook Live. Una kay Madam Bel Orzula, happy viewing. Kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai, happy viewing.
0: Action.
1: O naman kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada, good afternoon.
0: Action.
1: No, aguna kay Sir Christopher Zoller Yatal sa Los Angeles, California.
0: Action.
1: No, sa ato niya mga kanon OFWs no, nagapamati sa ato niya pagpangalagad. May mga hapon kay Joseph Nabas naman no, sa mga taga-barangay Panipiason sa Banwa Katamadalag, nagapamati sa ato niya pagpangalagad.
0: No,
1: nakaabot ako sa may barangay Panipiason Madalag, no, sa langan ta, karamiton paglirong dagan. Karamiton no dagan, pagtanaw mo sa ilago, bo, grabe rong taas itapilas. No, sang kamotor laman dumakaagi, no, tama, kadelikado, kaga sa Panipiason. No, kaabo ka ng mga mayad, no, ng mga habal-habal driver. No, abisal nga ginan nervyos ka banwa magsakay kung tumanaw ka sa idagom no kay magwas nga si potrong dagan dapat nagabusina ka ko imo ko lang yung motorsiklo dapat ibutang mo nga busina ay busina ka rin atrang parang sa iran mo nga may imo ko lang nga subang may gingan po na sa ito nga mga kaapino na sa barangay Panipiason sa Banwa Karaita Madalag kay Joy kay sama na kay Bat sa April Joyce Alonsagay no nagawi labas makaron no, nagkaron sa Hong Kong no kay kagawad Michael Villanueva Solina sa mga taga barangay Lagin Ba West no Lagin Ba West no man siya kay Marley Gaspe no sa Ligaspe family sa barangay Mabilonyo Washington always man nagkatutok kaya sa ato gagapagpangalagad kay paring Lionel Valencia no sa mga taga barangay Istansya una kay kagawad John Fernandez aga siyempre naman kay kagawad Dil Reyes sa Reyes family. Now na sa Capitol Barangay Istansya Kalibong nagapopamati gabagbalik ka nga kagawan. Now ito Barangay Istansya si Kagawa Del Reyes.
0: Action.
1: Kay Sir Will Andrade Tambong sa mga taga Actuda no nga nagamonitor man makaron ka nga mga panyempo may naging nga pag ilabas makaron. Now gabaga pang orason sa ito nga mga tricycle drivers. Aga siyempre kay Ma'am Rusi Isog sa Barangay Andagaw Kalibong. May mga hapon kay nung Woody Navarra no sa ito nga mga negosyante nagkaroon sa Oyotorong no, nga nag-monitor makaroon ka nag-abaga pang orason siyempre yakay nung Ili Navarra sa may Kalibo Shopping Center ba nagligad nag-iibagi man kami nung Ili no, na buo man doon ato nga kay Idlaw kay nagkililita kami ko Adlaw karaga Sabado ita hapon no, na sa birthday ni paring Jonel Gregorio no, sa Bacausur Kalibo na kay Sir Gino Ambito rungga po nga Principalit Maria Pirisiano de la Cruz Elementary School good afternoon kay nung Harley dito mas sa Harley's Bindungguan. O naman kay paring Onyok Junior Lente sa New Buswang sa Lente family.
0: Matalino.
1: At siyempre una sa kay si Ramon at kay Mamay May Munja sa barangay Bagto Leso no, sa Munja Di Manuel family nga nagapamati makaron siyempre sa mataga Roxken Motor Parts at sa mataga RK Ukay Ukay una sa Kulasi Antique at bukas man no, RK Ukay Ukay una karon sa Banwa Ita Leso nakitaan ko naligan ako sa Bado pag pamalinaw na mo, no? May RKO kay okay man. Daw na karon sa iping man, no? Ita Rockscan Motor Parts aga sa Pesto. Daw ni Sir Ramon, no? Aglimang may munja sa poblasyon Lezo. May ging hapon na may kapagpamati sa aton yung mga kapi, no? Daw nga nag-monitor sa aton niya pagpangalagyan. Ano kay paring bro Yulio Garbo na nag-monitor sa Mataga Global Paint aga RJ Paint sa Numan siya. Arong mabuot nung tag-ana kay Sir Dante at kay Mamrot Garbo. Good afternoon. Kay Bigong Swalog sa Kapitol, no? Sa Team Kapitol na tunda sa ato nga mga kapin. No, nag-monitor, nag-apaguyay, tiyawas kay Mayang Over. Aron Abi, nag-ininom ka mo. Alin yung mabuo sa inom nga ron, Bigong Swalog? Ay tanawa, sino ni Abner ay mag-ainda pa man, tiyag may klase pa makaroon. Ay nagpasubra kahapon kay Mana, brand out manag, adlaw man nga Domingo. Ay sumakara, kundi pasakit kasing ogo, no ni Abner. Kay no ni Abner Ostano na sa Kapitol nga nagapamati, magkaroon ka nagabanga panyempo kay Ban. Si Migo Bong Swalog, no, nagamonitor. Una kay paring Jerome Madraso ha, sa ato nga mga kapin sa Islat Buragay, sa mga taga-barangay Manok-Manok. Una, kanday paring Romel Kahilig. Kay bro, Russell Senyeres. Una sa Islat Buragay, sa mga taga-barangay Yapak, no, sa Bulbarte ni Papangisa ni Senyeres. Nakaroon sa barangay Yapak, sa Buragay, Kunsin, Hamtang, Arong Casino, no, mga katodo. Una sa barangay Yapak. Magkapaisla kita, mamasyal kita una sa kaday bro Russell kay Papangisani. Nahidlaw man kita sa aton karon nga amigo. May kaya nga po na sa aton nga mga kapino na sa Isla Kataburakay ang sa team ita Station Drug Enforcement Team Kumalay Municipal Police Station sa Buragay kaday Master Sergeant Teddy Dalizay. Kaina, nakitaan kami ni Ma'am Roldan, no, kay may hearing man mo kaina sa korte. Sabay kami kaina ba kaina kabuhay kita sa branch 1, no, 8:30 para itong schedule. Pero tapos na kita magkatodo mga 10:30 to 11 na, no, kaina rin itong hearing mga katodo, no, kabuhay na 2016 pagkakaso bao kaina pag ang schedule dong hearing. Nakita ang taman dong paghinuso itrato karaga subject na taga Banwa sang Pontevedra sa Kapis, no, grabe naman na sir, grabe na gidang kalisod nga nalagag yan sa BGMP. Gani-gani ko natagal man ako tsansa nga magbag-ubaw dire-diretso na gidni, no, kay tama kabudlay kapin pa nagligad tamay na insidente ito na tabo sa BGMP nga may nagbuluran to Banwa nga mga inmates. Ay mas grabe pag isubong ka stricto, no, tama gid ka budlay, no, na kwan, no, na lipat na mali kita sa itsura, no, itato karang nga subject kay 2016 pa, no, gin patigayon arong operation sa Buragay sa time pa na ni Police Senior Inspector Jiggy Rimino, no, mga katodo 10 years na, no, nga sakripisyo sa BGMP, no, mga katodo itato karang nga subject sa operation ang nakita taman norong grabe nga paghinuso pagbago, no, itry karang nga subject mga katodo ang ginarest at anton niya mga kapulisan, no, sa ray karang nga drug by bust operation. Grabe gali norong mga ebidensya, no, grabe rong pagpreserve, no, itry karang nga ebidensya ang ganito man nagahambay una mga katodo nga ibabaga una, no, nga dakpon mana i-brown nga savings awat at kamatuuran doon, no, kay tanan nga mga nakumpiskar, no, sa rekara nga drugs operation Banwa ito nga mga kapulisan, no, gina-presenter doon, no, sa korte pag once nga mag-start na rong hearing ita kaso, no, that's why gani nga nakahambay ko kaina, no, gagrabi rong pag-preserve, no, ito aray karaga ba ebidensya kay 2016 pa, no, rurek karaga by-bust operation pero ito karaga na recover nga drugs partikular rurek karaga shabu, no, sa Gihapon, grabe rong pag-preserve kay bilog sa Gihapon rurek karaga illegal drugs, so partikular dong shabu, no, mga katodo kung aton to matandaan, hay mingkugin padagato sa LBC, no, nga trace to aton karaga Pedea Region 6, no, mga katodo sa Tiempo Anay, no, ni Attorney Ledesma, mga katodo rato yung karaga regional director joint operation to ita provincial anti-illegal drug special operations group or paidsog anay, no, sa time ni Senior Inspector Jiggy Rimino. Gama ko rin, medyo nag-retire ito si Sir Jiggy, no, mga katodo kay last tong pagkasala to, no, Colonel doon nagkaroon nga rango pero walang tata information makaroon basi ko nag-retiro naman kun kay kabuhay naman nga mga dinag-on kay after 10 years na naroon nakaligan, no, mga katodo ganis sa iba na to, yung mga igmanghod una ha, ang nga sa Gyapon padayon pa nga nag-engage sa illegal karaga droga nga dapat magbag-o na kamo no kay Roray karaga baga pagpahayag it mga drug suspect nga mabuhay na una sa suod kara ita kulungan nga katodo sanda gidra rumang buhi no nga hayagan nya makasaksi atong ano kabudlay rong sitwasyon una sa suod kara ita presoan
0: pagana sa pananghalian todo action
1: una kay Pipoy Jan Paul Argelias sa mataga una mar sa barangay Manok-Manok sa Boracay happy viewing kay Fernandez Ilig no happy viewing sa Sitso Belen barangay Rosali Bacau Aklan mga Ilig Ulog Agkulas family TY Gid no sa alin no sa kay Fernandez Ilig no sa mataga Banwag kra Italy Bacau di ba naligad to may insidente una no ita pagpamaril to ba magmagangod masubo-subo man no nga insidente sa may park ita Sitso Belen barangay Rosali Bacau oy kay Uncle Epe Castillo una karon sa Cavite no nagamonitor magkaroon ka nagabaga panyempo sa ato niya pagpangalagad kay Ma'am Will Barnes Daes ay guwapa good afternoon kamusta dira sa Banwasang Pontevedra or dira ka subong sa Iloilo happy viewing no agama yung ulto may lang nga pagpahupanyaga da no sa Madaga Pontevedra or sa Iloilo no kay may duty subong siguro na sa ospital
0: action
1: may 31 minutos man wala katariwan sa oras kara italos 12 oras magkatod atod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix your cup of success healthy gut healthy life gani daw sa anton niya magkatod sa anton niya magmangod kapinggit sa mga mahilig magkape dapat hindi lang kita basta-basta lang nga kape dapat siguro doon na ito yung kape nga ito yung inaw mayroong kape magkatod nga may una nga manaming binipisyo para sa ikamayan itaton nga mga kagawasan ginarekomend na ginamuro pag inumit more power probiotic 8-in-1 coffee mix kay mabun anton niya magkatod nagpahayag nagpabutyag kung ano kay piktibo sa anda nga magawas umpisa nga sanday nag-inom it more power kaparas gid ni Auntie Jessie Marte nga sukit more power ang nagapamati makaroon na sa Marte family sa Ruas Avenue sa Banot Kalibo at siyempre sa mga ginikanan ni Mari Angie Romakin sa barangay Ugsod Banga nga ni Sanda Pauman Uman nga nag-order it more power probiotic 8-in-1 coffee mix naton barwa nga pagpanumbalik na ito na kagapag-detalye at ato nga mga headlines nga balita dugang nga mga minsay nga gimpabot ato nga mga igmangod balikan na ton pagkatapos anay pila ka mga reminders.
0: Todo,

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowen Narries, taga Bacol Norte. Dati ay may ginabatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makaray, mabaskog na ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man doon inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblasyon, Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblasyon, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblasyon, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblasyon, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anchoriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until subong, sa inyong nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, Gid. And thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu sa Kadichur. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Uy, Mare, kagwapa, gilugi ka makaroon na. Ikotin mo man abir yung sikreto ka, Paul.
13: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa. Pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una at servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tatu. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
14: Agharap pa, Mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
13: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
15: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
16: Ako po si Elmiro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
15: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
17: Todo Aksyon. Pagana sa walang halian. Todo Aksyon. Todo Aksyon. Balita. May Aksyon. Todo Aksyon. Bawat balita. Hindi palalagpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
18: Balik sa Tagapaga, pangalagad may 46 minutos, banwa negataliwan sa oras ita alas 12.
17: Todo Aksyon.
18: At sa giyapon hapon ang itong mga katodo nung nagapamati sa programang Todo Aksyon with the katodo Reynald Banchola.
17: Todo Aksyon.
18: O happy Aksyon. Viewing kay Arginio Marilyn, no, nung nagamonitor sa itong pagpangalagad. Una sa itong mga taga GM's Terminal, no, sa itong mga van driver, una ang nagapamati, siyempre sa dispatcher. Kay Parta Barok Distura, una kay Nung Janing, kay Tonet Alayon.
17: Aga
18: sa ito man ng mga van driver, no? Yakron sa City Mall, sa Tandog Tours, nga nagapamati, no? Sa dispatcher kay paring Francis sa Tandog.
17: Aksyon.
18: Sa Team Loyalitless o PNP, kaday Police Executive Master Sergeant,

0: Nalipat ako na apelyido ni Madam. Action. No wrong snappy, no nga imbisigadorman ita aton nga Lezo PNP. Action. No mga katodo iya na sampunta sandila galing nalipatan ko ikuan kung na i-mentional ay ma'am ibatulit no wow. Rong guwapang miyembro itaton nga Lezo PNP mutikan ko pa ilipatan. No kay Police Master Sergeant ibatulit no ginagapamati. Sa anton ka nga pag-pangalagad, no? Magkaroon ka nga mga panyempo iya sa anton nga pag-ililiba.
1: Kapag may balita, may aksyon!
0: Yan naman na todo, no? Sa pagkatao italigwa sa pila ka mga balita. Nga anton nga pag-trataron, magkaroon ka edisyon itaton nga pag-pangalagad. Ruanton nga Police Regional Office 6, mga katodo, may una ka nga ginrekomendar. Or ginrekomendar magkatodo nga lifetime na, no? Nga pag-cancelar, pag-bawi. Now, itry ka nga driver's license banwa ni Minard Ingaling, no? Kung matandaan ninyo, imaurarong rider nga to banwa nga sumunggab or nakasunggab sa kay Pitik Sakan sa may area kara ita banwa katatangalan nga nagkaresulta nga ni magkatodo nga ginkamatay ita roday ka nga biktima mga katodo. Una karon sa may banwa kartangan kay adlaw to nga Domingo no natabor dai kada nga insidente kun aton pagara nga madumduman
1: todo action.
0: Akong sa sinya ni magkatodo na una kara nga nagapaguwa ita 90 days nga suspension no. Sa ra kada driver's license ni Minard Ingaling banwa ro anton kada nga LTO Region 6 while nga nagapadayon ro pagpangusisa no ita anton karon nga LTO Regional Office 6 mga katodo. Sa rundaya kara nga insidente kay halin no sa 90 días na no, mga katodo ang pagsuspender kung ano nga driver's license makaron agin rekomendar ita aton nga regional director kung Land Transportation Office na no, mga katodo ruray kara nga pagkansilar na no habang buhay yun nga pagkansilar kung ano karon nga driver's license banwa magwas pa di karon asa penalidad no mga katodo multa ang agin papanaog no mga katodo ita anton nga regional office no kung Land Transportation Office mga kaabyanan ataya kara mga katodo darong latest magaron nga development alin sa anton nga LTO Region 6 no pinaagi no mga katodo sa kay Attorney Gaujuso Aguiduspan, no? Ranton nga Regional Director kung LTO Region 6, no? Matapos mga katodong mapamatudan nga angarday ka naga 24 anyos nga si Minard Ingaling mga katodo na pamatudan by sa pagpangusisa na itaton ka nga LTO Region 6 banwa nga may una karon nga kasaypanan no irresponsibly no nga pagmaneho or reckless driving na no? Mga katodo tagmatabo ron day kara nga aksidente no nga ginkamatay itray kara nga vlogger no nga si Gerald Aroldan no o mas kilaga iya sa aton no mga katodo nga si Pitix Aken no daya kara banwarong gimpabutsa gitaton nga LTO Region 6 na mga katodo kaysa lima ka pahina no itry ka nga resolusyon na nga ginpapaguwa it anton nga Regional Office 6 kung LTO nga may petsa September 18, 2026 na ginrekomendar ni LTO Region 6 Regional Director Attorney Gaujuso Pigiduspan the second arong lifetime no habang buhay no nga pagbawi ako na karo nga driver's license magwas pa di ka na banwa. Aruray ka nga multa sa idagom kung Joint Administrative Order number 2014-01 asan di ka banwa sa pag-recommendar it aton nga LTO Region 6.
1: Aksyon!
0: Na aruray ka banwa nga desisyon na hay ginpagawa na tatlong Domingo pagang runa kataliwan matapos ama katodo nga matabo runday ka nga aksidente nga ginkamatay na no, ni Pitix Akyang ako matanda na ton Agosto 30 itahapon una sa may barangay Pudyot sa Banwa Katatangalan ag I think no makaroon man karagad daw dong skate

0: schedule, no? Mga katodo, kung anak ron nga gubong ko, hindi kita magkasaga. Ah, so timing man ba, no? Sa ginpaguha nga rin nga resolusyon ko ato nga nga LTO, mga katodo, sa pag-recommendar, ah, mga katodo, it lifetime, no? Ah, nga pag-suspender, ah, kung anak ron nga driver's license. Ah, nga kung sin, ah, sa itaman, no? Nga, aumani da banwa, no? Ita, nari-nari karaga mga komento, nauruday ka nga aksidente, no? Nga naguntad una sa may banwa katagala kay prior pa nga matabu banwa, ruday ka nga aksidente, gara nga, kung makitanta nga ni, no? Sa aray ka nga kopya ita CCTV, ang nga madyaana, gito ka nga makatodo, nga sinubuang kita kay nag-counterflow, imaw makatodo. Ah, sa ruday ka nga area nga tabarangay Pudyot sa tangalan, nga ana gito makatodo gin sa pool, rong motorsiklo, nga ginamaniho, itry ka nga biktima, nga kung aton ka nga tanawon is, amahinay ro anay ko nga pagpadagakan. Ako galing abi sa part nga namin galing, grabe ro anay ko nga padagakan. No, kay ako na aton to nga makitaan sa kopya, itry ka nga CCTV, nga pilang bilog to kasakyan, adugin overtikan banwa, itry ka nga rider nga ratag matabo, aruray ka nga aksidente. That's why makaroon, no? Makaroon na nagakuhang gihapon dong pamilya, no? Ah, siyempre, ostisya, no? Rung paninggiton sa gapon, ita pamilya, na no, nipitik sa akyan sa aray karanga masubo-subo karanga aksidente, ang naguntad mga katodo, Agosto 30, una karon sa may barangay Pudyot, sa banwa kara itatangalan.
1: Todo, aksyon!
0: No? Daya kara mga katodo rung pila ka mga impormasyon nga ginpapaguwang itaton karon nga Regional Office 6, no? Itaton karanga LTO kay sandig kara banwa sa gin patigayon. No, nga pagpangusisa makatodo itaton nga LTO 6 Intelligence and Investigation Unit mga katodo daya karangan ng desisyon na iwaragin basi sa mga haka-haka gamang no, or masugid-sugid malang mga katodo kundi nakasandig daban waruray ka ng desisyon mga katodo saray karangan pila ka mga police report no, particular dung nag-imbisigar no, raton ko lang tangalan PNP. Now, at the same time, runday ka lang CCTV footage, mga katodo, ag raya ka lang sinumpaan, no, nga pagpahayag, mga katodo, itpilapag ka mga rider, nga ito, mga katodo, tagmatabo, aro raya ka lang aksidente. Now, raya ka lang mga katodo, rung asang bilog, no, asang mga ginbasihan, mga katodo, sa raya ka lang madasig, mga katodo, nga pagpapaguwa, itresolusyon, mga katodo nga ginarekomendar sa lifetime don no nga pagsuspender na ko anak ron nga driver's license no pagbawi ako aton kanang ilang transportation office akong sa Sinhawus banwa ginaturo roray kanang si Ingaling mga katodo nga imaurar no paspas ba kumbaga counterflow no aga bangod yan ni nga ro anak ron nga pagpadagagan. Ako anak ko nga motorsiklo is sobra go tama ka todo sa ginatayan na nga dapat ama karang da siguro imo ko nga dagagan
1: todo aksyon
0: no mga katodo that's why nga sang bilog da mga todo nga basi kun wa na gon karama control do na ko nga motorsiklo na dagahig pa ama katodo rong inosente mga katodo nga biktima nga gintunaan ako anak ko nga pagkamatay bangod sa runday karang aksidente
1: todo aksyon.
0: No? Daya ka rin makatodo rong masubo-subo, no? Masakit sa part, no? Itry ka rin pamilya, no? Mga katodo, rason nga insigida, no? Nga nagdesisyon, mga katodo rong Intelligence Investigation Unit, ita aton nga Land Transportation Office 6, no? Mga katodo, bangod sa nga bastante ang mga ebidensya, mga katodo, nga nagapamatuod ang irresponsible gidman ag pabaya aron dai kada nga si Ingaling sa anak ko nga pagmaniho itry kada nga motorsiklo
1: aksyon
0: no? So that's why nga insigida nga after ita like sa obisa no halin sa 90 days mga katodo nga nauna naging papaguwa nga 90 days sa suspension na no? Mga katodo ginpapanaugan or ginaendorso magkaroon no nga papanaugan no mga katodo si Ingaling itlay time nun doon hindi na mo makakuan siya may bawion do driver's license Idiri mo maka buo ka na ita driver's license. Na mga akatudo, asan di ka sa rekomendasyon ni taton niya LTO, Regional Director, mga katudo, against asa runday ka nga rider. Na mga responsable ka nga naka asunggab patay na sa kay pitik sakyan mga kaabyanan.
1: Aksyon!
0: Na tayo ka na banwarong pila ka mga impormasyon na sa managabantay na mga katudo sa raya karang update na sa kaso kay makaroon wa man kita kwan ko nakagawa na sa ospital o dahil karang si Ingaling nga na kay bisan do membro ka ita pamilya na mga katudo ay kumbaga na dismaya gidron na mga katudo sa pila ka mga gusto man kunta masayuran na itry karang membro ka ita pamilya na mga katudo although naintindihan taman kay private hospital abi mga katudo ag siyempre, kung may una matanga ginapatuman no nga mga pulisiya arong management na ita hospital may kantana no sa nasambi kara nga insidente mga katodo ang naguntad no August 30 una karon sa may barangay Pudyot sa Banwa kara ita Tangalan
1: action
0: no kay rong big bike no nga ginamaneho ni Ingaling ra no nga Kawasaki 1000cc no mga akatudo ay nag-counterflow to kung makita ninyo rory karang mga CCTV no anay after itry karang aksidente no nga naguntad mga katudo ay may una karang mga CCTV no nga kopya ay CCTV nga nagagawa nga raya karang mga katudo sa bilog sa mga naga pamatuod sa runday karang natabo nga aksidente kumbaga ay naintindihan natin nga sa makaroon dung sa pamilya doon kay tama kasakit no roray karang aksidente no plus pa nga nagapahayag dung pamilya nga sa pag-usad bagay try karang investigation ngamin ko dismayado man doon siyempre dung pamilya no ag hindi natin doon mabaso magkatodo kay siyempre sa part ng dasan da karang magkatodo rung nadugaan no itry karang nga membro kara ita pamilya. No, kay kung wakti mo ito magkatodo, nag-counterflow, wakti mo ito parang nagpinatrasa, ito overtake ito nga, pisar nga, grabe, turong sundanan, itry ka nga mga vehikulo, ayaman na ba, no, wakta rin maabot, wakta na maabot, today ka nga si Pitix Akan nga nga magkatodo, no? Na itong karong time nga, nag-drive man ko, anak rin nga motorsiklo, ang nag-aksan, imaw kita ni rin nag-aksan, kaya siyempre imaw tamirong sinunggaban, kagayo pataro inaanang inapuka, no? Kaya siyempre nakabuilot, ana, aro day karaga motorsiklong ginamaniho no ani Ingaling mga katudo taga tong time nga matabo ruray karaga aksidente mga kaabyanan
1: aksyon
0: aso kabay no sa aton karaga mga motorista no ay dapat kun una kita sa aton karaga mga national highways no kay buko nya mang itry karaga matabo ra kay piti sakyan ang mga senaryo nga may pila kita ka mga motorista nga kung makapadagagan sa aton nga mga national highways as mingko pamatsyagan, tabagay mingko andat, anarong karsata. No, kapit pa mga katodo,

0: ka todo. Ay naga pinagusto lang man nga ni no. Ah daya kara kumbaga magwas sa may mga paabot kara ita information no mga katodo. Ah sa inaton kara nga mga motorista nga naka-experience sa it makarday kara nga mga scenario bisan kita mismo personal no naka-experience sa na ita makarday kara nga mga scenario sa aton nga mga national highway. Nagay kun amatabir mga puwo karon ah ka mga motorsiklo nagasunod. No ag nagabinusina pakimuron naga no, nag-ikis-ikis pa ron sa aton kaya naman National Highway. No, that's why ko naman, may mga makarandaya kaya naman sinari. Yung ginahimo, tagang. No, mismo na kita nag-iwas, nag-apundo na lang kita kay base baga ay hidagasa pa kita una. No, ko naman, nag-panibang kita kay base baga makon kung i-slide makon dahi tumba pasta, pati ikaw nga ang nag-dahan kat imo ay maugamid kayo baga, no, saray ka nga aksidente. No, mga katodo, although hindi tanan mga katodo, pero kaabuan nga baga sinaryo. Nga aton karang nga naobserbaran, sa aton nga mga National Highway Banwa, no, dayagi karang magkatudura aton karon nga mga napapanuhan no, sa aton karang mga National Highway. At that's why nga nilingat to, nag-iistorya kami ni Ma'am Bam, araw aton karang nga LTO chip no, sa Western Side, kung aton karang nga province at akan, una karon sa LTO ibahay, nga gin, paabot na to, baga rumakaroon dayag karang nga concern. To ngay, may mga motorista kita, like kakun, no, ako abi, no, kung mag-adayagan ako ta motor, taasun karon ah kun magasidasig ko nga dagan ma 50 o 55 wow kita karon nagagpas ita padagagan daw kapinpas aton sa mga National Highway daw makatudo ang like sa iba karon nga kung makapatarasa grabe ko namat bisan agang-agang naga overtake gyapon kimo atuo kun ka pa ita magain kun ah maka overtake na kimo no ngamin ko kuan baga min ko pamatsagan baga min ko andat anarong karsada so that's why nga siguro makatudo tama ka importante karon aton karon mga enforcers daw sa aton karang karsadaon especially no sa aton karang mga National Highway is una gid no sorry kita pabor kita banwa no kun bisan ado adlaw nga may una kita nga mga enforcers no sa aton karang mga National Highway like ro aton karang highway patrol group ro aton karang land transportation office no kay ko naman basta kun una sanda banwa sa aton nga karsadaon kumbaga nagapabilin no rong pagiging disiplinado itapilan naton ka mga drivers. Todo. Action. No, pero kung wabo, nagapinagusto lang mga katodo. No, kahit that's why nakambay kita nga tama ka delikado banwa sa safety it aton nga mga motorista nga nagadahan ana sa pagmaniho kung anda kung mga bihikulo.
1: Action.
0: No, nagagawa di banwa rong abilidad. Ah, pag una sa karsadahon kung wakat kita at mga bantay, wakat na bantay una nga mga membro naton itaywi patrol o aton karangalan transportation office. Aro ato nabi ka lang yung mga kapulisan. Daw kasi siyempre ko naman, ato ka lang yung PNP limitado mala, may oras mala mga katodo nga ko naman. Mga katodo sa checkpoint, iba mataro anda ko nga at checkpoint, o unlike kung LTO, agro aton ka lang highway patrol mga katodo, roo una sa aton ka gamakar sa dahon. Na kumbaga, roo mga pasaway, kahit papano ay nabawas-bawasan banwa, una sa aton ka gamakar National Highway, ang nagapatarasa, along kung para gaganon kahit mga motorsiklo. Ako naman kini magkatoto, bisan sa mga ultimo na to, no, sa mga kabaryuhan ko naman, nga makagawa, baga, no, maka-add to sa highway, akong sintanik ka na magkatoto, may una ka na mga violation, wa ka driver's license, na no, wa ka na banwa, it mga registro, rada ko mga motorsiklo, rada ko mga bikulo, sanda para magkatoto, rong pugoso, apag-abot, no, sa anton ka nga magkarsadahon. Ah, that's why, iba nakahambay nga, ay, bisan inalin pa man impagdahan ko nung iba ay nagapatarasa sa gapon sa tanan niya oras tanan no kita nga mga nagamanihot nga mga motorsiklo especially arong paghagong is una gita galing may pila ka mga driver kita sa namba na ton mga katodo nga kaskasero kung una sa karsadahon ay mingko kung makapatagagan medyo hadlok permi nga mauli medyo nagadali ilang permi mga katodo nga medyo pamatsagan bala hindi makaabot sa anda kung adtunan which is one atong ginaprioridad kung aton kaga mga safety banwa sa aton kaga pagmaniho no itry ka mga bihikulo mga katudo saray ka lang mga naobserbaran na to no sa aton ka magkarasadahon aso ka ba iro ray ka nga insidente banwa nga nagunta na mga tao baga ka na itleksyon sa iba pa una na to nga mga drivers, no? Mga katodo, kapin, hindi lamang sa mga motorsiklo, hindi lamang sa rider ng mga rider na mga katodo, kundi sa tanan na ito, no? Nga mga driver nga nagamaniho karabanwa, ahit anuman ka nga klase ka mga bihikulo nga dapat permigid na ito mga katodo nga i-prioridad roan ito nga safety. Mga katodo, bukong nga safety na ito, ito nga mga kaugalingon,

0: safety naton while nga kita nagamaniyo, i-try ka nagabaga B ito. Aton di safety man mga katudot, iba pa naton nga while nga una sanda, sa aton ka nga magkara sa dahon mga katudot, kay ko naman, no? Nakaka-nervous mga katudot, kung may magkaroon daya, ka nagabaga aksidente, kung naman ganyan, kung may mga aksidente kita una nga magabayan, no? Sa aton nga magkara sa dahon.
1: Todo, aksyon.
0: Ay ko naman, abi, ay, abo man yung mga porsyento nga magawa sa kaskasero na, ay ko naman, di karon, gamaniho nga, aming kuwat alinto kay siyempre una sa impluwensya kung makahililo nga ilim doon.
1: Aksyon.
0: Daya ka na makatudro mga delikado sa aton nga magkar sa dahon. Kay kunamat, daya ka na nag-coast banwa, itry ka na nga mga aksidente. Na no, ginadahilan kay hagos nga at nagsama naman kita makabati no nga may una nga mga aksidente nga or masamigin na ito, mabatian yung mga naiimbulbar sa mga aksidente isa. Kung bukoy ka ita kaskasero, bukoy ka ita kaskasero, palaga ganon, itay ka mga bihikulo, ay una karon sa impluensya kung makahililo nga ilim doon.
1: Todo, aksyon.
0: No, mga katodo, dahil ginamban na ito nga, nagkaka-aksidente nga ni Banwa, doon normal, gawa ka pa ita, ininom nga agwa di pataranta, o mas more kung awa ka sa normal, no, ni mo nga, gawas, baga, no, mga katodo, kaya siyempre kung una ka ting sa impluensya kara kung makahililo kara nga ilim noon, no, mga katodo, kapariya sa pila ka mga aksidente, nga nagkakanabo, kapingid, sa aton kara mga national highways, iya sa aton sa probinsya katakyan mga kaabyanan.
1: Aksyon!
0: So, doon yun, orong pinakalitis magkaroon doon nga development. Ang sarang kanyang kaso ni Pitik Sakyan, ni Minarda Ingaling Banwa, ang sarang kanyang rekomendasyon, ita aton nga regional office, no, kung Land Transportation Office, pinagi, sa kay Regional Director Gaudjuso Aguiduspan, Roanton nga LTO, Regional Director mga kaabyanan.
1: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
0: So may 8 minutos manwa nagkatariwan sa oras ita alauna sa itong pagililiba makarong karang hapon. Todo aksyon. Hoy, ginapahisahigit ayun na mo na rong pagdaliwan. Rong schedule ka nito gubong ni Nuno John Ri Takuyan, no? Una karon sa may sitio imbi sa Barangay Lalab sa Banwa Katapatan. Ay rong schedule ko na kong agubong, no? Is September 24, adlaw ka rin Webas, no? Mga katodo, alas 2, ita hapon, no? May misa una karon sa Himbis, no? Bago yung madagon, no? Sa may sitio kagug, Barangay Kabugaw, no? Sa Banwa Kara Itabatan, no? Masubo-suboban kay Gulpiadaman, no? Rong pagtariwan, ani ampod nono John Ri Silva Takuyan no or nagapaisayod no ra kon nga bilog nga miyembro it pamilya
1: aksyon
0: mayga pagpamati kay umasama na kay pareng Romel Kahilig no nakaw sa isla Katabura kay Gina Sata happy viewing kay Madam Sally Senyeres sa barangay Baybay sa Tangalan kay Ma'am Fe Pilisiano ganeser Bugalon Sanday doing kita Madam dong realidad nga aminon magsa hindi basta magahagon ba or mga motorsiklo nga magahagon ay do yun gid mga siga sa aton nga karasadahon no mga katodo kung magkapatarasa magkapadagagan minko andag tarong karasada kay Ma'am Maribi Iringan happy viewing no naga monitor man sa aton nga pagpangalagad may 90 minutos banwa nakataliwan sa oras kara ita ala una oras sa tudkinyo in San Miguel Pil Pilisin the true global Pilipino Bear. Magabalik kita magkatodo sa report at ang mga todo reporters. Balikan na ito pagkatapos ay dugang pang mga pahanamdam.
1: Todo, aksyon!

Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy

0: success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong

0: kasugan kong gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Gumay tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tanghalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko niyo yan?
4: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, nanonok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
5: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
7: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Senate Manalo.
9: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cashali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
11: Southon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malo,
13: isang ka-teacher.
12: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
11: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipagipagig ko sa mabatian tong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, nasa consumer. Pilaskod, bugay mag-ayo. Pero sa nagtumagin sa D3 Bio, ang Pilaskod, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio. GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
14: Kapoy.
15: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
16: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
17: Uy, Mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihutik mo man abir yung sikreto ka, Paul.
18: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tatu. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
19: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
18: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
20: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
21: Kasi Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
20: 48? Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
21: Yes po. Nakailang po hanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
20: Opo, tapos?
21: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
20: Wow.
21: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, nararamdaman ng mga tao.
20: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo aksyon, pampagana sa pananghalian. Todo aksyon, todo aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Todo aksyon.
22: Balik sa tangapaga pangalagad sa tangapagi liliba. May 21 minutos banwa na kataliwan sa oras itaala una. No? Sa Gyapon, padawin ka mo. No? Nagapamati sa programang Todo Aksyon with Katodo Reynald Banjola, no? Iya sa to niya pag ililiba.
20: Todo aksyon.
22: Iya sa to niya pag pangalagad, no? Magkaroon ka naga magapan niyan po. So, man, happy viewing kay Ma'am Elizabeth, no? Iya, come on. May lugar nga may limit ro pag padagagan. Kapag sumobra ka, automatic, picturean ka, ibot ka lang, padaghan ka, itsulat nga may picture mo. Ay, doon sa iba karoon niya pong sod, Madam Elizabeth.
20: Todo
22: ito na sa may Los Angeles, California, no? Hamban ni Sir Christopher Solaria Tarakato, ang pag-istorya namon nga automatic taro, no, natitrace ta kung nagpas ikaw, no, sa minimum speed limit, no, nga nakatagan na kay automatic, no, makibot ka nga may mobile yagi, no, nga nagagaski mo, no, mga katodo sa pila na ton ka mga motorista. Ay, siyempre, yung tatong ay parma, no, although may pila kita ka mga banwa, no, ay pinga probinsya, no, mga katodo nga may una tanang mga ordinansa, nga dapat pag umagi ka di kara hay dahil lang dapat allowed, no, nga rung speed limit ni mo, no, basta di kara ka nga banwa, no, kay may una kara ga baga ordinansa, no, mga katodo, that's why kung amat, no, may mga motorista kita, no, nga nakikibot, no, mga katodo nga na-issuean kara, no, itry kara ga pila ka baga citation ticket sandig sa rin kaya violation mga katodo nga nag-cometer sa ato nga National Highway.
20: Todo, aksyon!
22: Nalanggit itik tanay man, warugin yan ni katodong Jestral Narbahara, direkta sa nakaroon nga area, no, sa pila kabagabalita nga tipon No, magkaroon ka na gabaga pang orason. I-check pa natin ka na yung doon na. Urong update, no? Sa rekrang search, rescue and retrieval operation. Itatong mga responders. No, magkatodo sa rekrang missing. No, nga maging isda sa Banwa Ita naman. Sa katodo, just a standby.
0: Radyo Todo Live. Report. Report.
22: Sa special communication, katodong Jasrel, with the report, please come in.
1: Tatlo ka mga individual katodong Reynald norong maninahan matapos karang sumunggab ruan na karang ginasakyan ng motorsiklo sa Sangka Series Bus no nakal sa National Highway nga sakop karita barangay Tagas sa Banwa Karata Tangalan badangal 5 ra kahapon katodong Reynald ita Domingo. Base kay nano sa atong nabong information magali sa atong karang Tangalan na PNP dang ra katodong Reynald nga driver no ita Series isa Sangka 37 anyos no nga biyahe katodong Reynald ita Kalibo Terminal pagtukunta ra katodong Reynald ita kulasi ang tikin nung may mga sakay katadong Reynald kapila ka mga pasahero samtang rin matangarang nga sambilog ang motorsiklo isya ginamaniho katadong Reynald ita 20 anyos nung rider ibahan ka na katadong Reynald anak karang angkas nga nagaedad man sa 17-18 katadong Reynald agparehas ng mga residente ita barangay Afga sa Banwa man karaita Tangalan no bisa na karang investigasyon uli yung gata katadong Reynald no rung tatlo ka na sakay motorsiklo kaling ka na sa may barangay Apka katodong Reynald nung sasin isa halin sa nasa andang karang panimangay nagtunan no kat pagwa kadi karang katodong Reynald sa may nasambitan karang kabaong karsada sa may national highway sa barangay Poblacion is unabi katodong Reynald sa idagom no itang makilong himnon bisa tong karang tangan pinpirong tatlo man nga katodong Reynald dahil may okasyon sa nakaragyagtunan aga magwaang sa nakarita highway kusin gulpit sa nga gumawa no katodong rewatan na nakarakita rung diyan karang paabuton karang bus katodong Reynald agdi katosanda sumunggab katodong Reynald sa nakaranga kaprinte ita nasabit karang series bus katodong Reynald no so may matang ni karang sigida matang nagresponde no ratong karang MDR Remo aga BFP Tangalan nga agisigida man katodong Reynald ginda sa tong karang provincial hospital rung tatlo kasakay karaita motorsiklo para man sa medical karang atensyon samtang nagsamad man no rung bumper katodong Reynald aga windshield ito sampitan ka ng series aga medyo samad man katodong Reynald rung motorsiklo na parehas man nga katodong Reynald nung gindaga sa itong karang Tangalan Municipal Police Station nung parehas ka ng mga involbado ka ng mga sayakyan no, para man katodong Reynald sa nakaigo ka nga disposition. Samtang sa iba karang balita no ginapatibay itong karang probinsya itakgan pero mga programa katodong Reynald para sa industriya ita pagay no matapos katodorel uging patigayon nga pag-update sa collaborative provincial agriculture and fishery extension plan or CPAFEP no katodong Reynald para sa dagkon karanga 2028 hasta karatda 2030 katodong Reynald no uging patigayon no nasabitan karanga programa ita daywang adlaw no pagplano kung umpisa katodong Reynald ko September 15 hasta ka 16 nakaraging held ra katodong Reynald sa atong Ati-Atian Festival in sa may 19 Martyrs sa extension no sa populasyon na Kalibo samtang ging ano man giagdanan ako di atindiran man katodong Reynald no sa bitang aktibidad di datong karang katapoy ta agricultural extension workers and specialist halin kara sa 17 ka mga kabanwahanan no katodong Reynald sa atong karang probinsya ibahan man norong ahensya kaprehas katodong Reynald dita Bureau of Plant Industry, Aklan Training Office, atong Philippine Crop Insurance Corporation, aga mga programa ita Department of Agriculture Regional Field Office 6. No, gintalakay katodong Reynald sa nasabitan ka ng programa, rong nasabitan ka prioridad, ag mga kinangan ka ng mga tikang, no, agad mas papabaskog pa katodong Reynald ng servisyo, ag suporta sa mga pilar o kumangunguma, itapagay sa itong karanga probinsya katodong Reynald no as nasambitan pa nga programa is update nga plano para man katodong Reynald masigurado nga may iba norong mga kinahanglan karat ato karang mga rice farmers sa nasambitan nga programa ita aton karanga Department of Agriculture sa dagon nga 2028 hasta karaita 2030 katodong Reynald no so far man sa pagsikyara no kay na sa itong karanga may numansya MDRM mo katodong Reynald is as update no katodong Reynald is wapagid kara ita nakita o kung wapagid katodong Reynald nakita rin nga nga gagaki no katodong Reynald kaya na nagumos nakar sa baybayon nga sakop kara ita banway ita numansya katodong Reynald no kahapon no so daya nga ni is nagapatigayon pagyapon karayta search and rescue operations katadong Reynald, ruma katapo karayta bantay dagat atong karanga Philippine Coast Guard katadong Reynald atong karanga katapo ita MDR Remo para man mapatigayon katadong Reynald nung makita rong nasambitan karanga mangingisda ang katadong Reynald no aga retangan ni kara ay nagaugat-ugat man na nakatong pamilya katadong Reynald nga makauli ita tawag ka ligtas man katadong Reynald no kung na natawag ka nga wak baga ita may magain ba nga natabok ka doon sa pamilya no ni Sir Louis Cordoba nga nakatodol matapos ani ka nga wak tayo mo ka uli no sa anda ka nga panimay sa kaysa na ka nga baruto ag nagkakahawag man katodong Reynald no raan na ka nga pamilya. So sige das pa katodong Reynald man doon ginapatigayin ka nga operations ag watugat lang gid no sa pila ka mga update ka na ag basi man katodong Reynald no kumakita gid no raan sabitan ka nga si Sir Louis Cordoba matapos ni katodong Reynald nga maduga nakarasa sa baybayon ng sakop sa Banwa Karaita numan siya katodong Reynald. Samtang sa pagsikyar, na ito ba ka naman municipal police station no, sa Tungabugo sa probinsya, naging mototaway mga katodong Reynald, nagkuman ka natagit madugo nung incident accident na respondian atong mga otoridad. Ang mga balita, no, atong katon 8 Santon Plus Gold, ag atong karanga DTX 500, aga More Power Probiotics 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy God, healthy life. So man, para sa todo aksyon, nakuman si katodong Gisrael Narvar ng Radyo Todo, kaibigan.
0: Radyo Todo Live Report. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. May aksyon. Todo aksyon. Bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
22: Abugig na salamat sa report ni katodong Jesrel Nerbar. Check naman dulin niya ni katodong Rolly Boy.
0: Radyo Todo Live Report. Report.
22: Direkta sa munisipyo ng Banwat Calibo sa line number 1. Katodong Rolly with the report. Please come in.
3: Ay, yes, katulang Reynald, no, sa ato mga pinilangga nga tag pamati, magkaroon nga daw ginag patigayon at nagkaroon nga dagunan nga sport feast kung aton ka mga municipal officials at employees kung aton ka nga local government unit at Banwat Calibo nga kung singin pangunahan git mismo Honorable Mayor Joris Bautista sokrorong mga programa, no, but before that, may ipatigayon anay nga Thanksgiving Mass, kaya nat ala City Emilia, yes, may ground floor ko ton nga new municipal hall building then follow kararong opening program aga sa opening program di karayon na ron dayon sa may gipatagay man nga mas or demonstration no it aton nga mga empleyado no aga arong anda karang mga hampang agin pa haom yang laro ng lahi ag kamanaman parlor games no so arong nasambit yung programa ay magkatapos it mga alas 4 rong oras ita hapon pinagi sa sangkaka awarding ceremony katodong Reynald but on the other hand kay naman kadungan sa rayang mga aktibidad may ginatawag nga urgent hiring man para sa gusto nga mag abroad sa Oman Marine Malaysia ag Hong Kong no bilang domestic helper at the same time para masamaton nga mga skilled workers for Australia carpenter og naosoy ag iba pagid nga mga pareho ko mga plumber floor tiler no rayon mga naosoy katulog rin at kinagina si Kasura agin asistihan kung aton nga Public Employment Service Office at Local Government Unit pinagi sa aton karanga ASEAN International Services Incorporated. Diyan malang pila ka mga nakatapag na natin ng mga aktividad ya sa aton nga Municipal Hall at NGO Calibo magluwas sa gipatigawan nga public viewing sa nagkaliwan nga sangka local nga vlogger nga non nga Pitex Akian. No nga kinsin sa batuman sa Gapon nga nagpatigayon sa pagbisita si Honorable Mayor Joris Bautista Socorro. Ato nga mga report, kinatod kinyo at More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix ag Santon Plus para sa todo aksyon. Ako naman si Katodong Rolly Boy Herrera at Radyo Todo kay Miguel.
0: Radyo Todo Live with Pagana sa Panangalian. Todo aksyon. May aksyon. Todo aksyon. Alangkasin ng Radyo
22: Todo. Pagiging at siyaman sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera no direkta sa ato nga munisipi ito Banwa Ita Calibo. Mauga pa nagita Banwa raw sa itong tiyempo sa itong pagpangalagad yung pila ka magabalita gawa ta magabotwa ta matata sa itong pag-ililiba makarangad at lunes bantayan sa pila ka magadius and public affairs program Itradyo Todo Aklan. Partner nato sa Technical Science si Katodong Rigi Plancio ag hasta lang di ka na itong pag-ililiba ako man din Katodo naging kaaksyon makarang karaga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo
0: at inyong
2: pinapakinggan ang programang Pampagana sa Pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
14: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
23: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
14: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market. Antonino's Drugstore, Malinao Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Navara.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.

0: ang San Miguel Pure Products. Intra na! San Miguel Pure Lining Promo. Magkatsyasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansa Sumag. Isla ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sampon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sang antioxidants ang Sampon Gold Coffee Mix.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time, may 45 minuto, siyon nagtaliwan sa oras. It alauna

afternoon sa ato nyo mga suki, yung mga tagpagamati. Welcome sa Lunes nga edisyon, pagpangalagad programang Palautwasan. Of course, and still, with Jermasina Jahon! may pakik. Your beautiful and cute Tita Lilz de la Groza. Welcome sa ato nga programa, makaroon nyo at biyernes. Nagmamadali. Lunes! Kayo talaga, hindi na kayo mabiro. September 21, 2026. Anong ganap ngayong araw na Lunes, 21? Ginakamemorar makaroon kong mga Pilipino or karamihan sa ating mga Pinoy ang martial law, Declaration of Martial Law noong 1972. So, sa ibang area like Metro Manila, Luzon, may mga lugar nga ginsuspendrong klase bangod kung posible nga mga inconvenience sa port kung aton nga mga estudyante, of course. Kay siyempre, kung ikumpara niya sa Aklan, okay, iya sa Kalibo in particular, hay, may mga nagapatigay man niya it pag rally, pero hindi ka pareho ibang nga mga lugar nga talagang ginasakop po ginandarong bilog ng kalsada because of sa mga sunod sa rally, abo nga crowd, no? So, inconvenience sa part, lalo sa mga estudyante, kung nagabiyahe, may tendency, kapi pa may mga traffic kung abig, traffic rin sa yakyan, so dugang para traffic rong tawot, gaban-yaban. So, several areas, particularly most probably sa Metro Manila, hay suspended rong klase pero sa aton sa Aklan at other provinces nga matawhay man ta natin diretso rong klase, walang suspension. Okay, wala pong suspension ng klase or bisan ganyan yung mga trabaho sa mga opisina, gobyerno man o pribado. Diretso pa tayo, tuloy-tuloy ang buhay. Adlaw it Lunes. Sabi ko nga pangatlong adlaw it Lunes, second to the last Monday sa bugan it September dagon this meal 21 is. Kumusta ang inyo mga weekend mga palangga? Wow, yung iba enjoy, iba ay hindi naman masyadong na feel yung weekend kasi trabaho na naman. May nakita akong post na parang sabi ko parang pasok na pasok ito sa ano ko. Pasok na pasok sa aking sitwasyon. Ibang anim na araw kang pumasok sa opisina. Lipay ka gawin pag abot it, day off mo, no? Wala kang pasok. Pero ang trabaho sa bagay, my God, walang katapusan. day off sa opisina, pero sa bagay, walang day off, my goodness, no? Walang day off ang trabaho, kaya yes, una kasunod pa ng bagay, may makitaan kang ubrahon, maubrahon mo, gid. Ay, nako, nag-day off ka lang para makapaglaba, yan, makapaglinis, may mga imuon ka, mga household chores mo, te. Nag-day off ka lang para nga nisarunin yung mga hilimuon sa sunit pa ni mga, ay, nako, kailan kaya yan, kaya di man pwede nato ni Abby nga, ano, no? Pwede mo, tanim mo, ano ron, pwede rin yung mga bagong niya, pwede next week ka na lang. Di ka ba naman siguro mauubusan ng damit, di ba? Paras ka, konti. Pero may wala akong uniform. Panamat pala ako ka civilian kung hindi ko makapaglabay uniform. Kaya syempre, among uniform nga ra, twice a week yung itong red, twice a week sinusuot Monday and Thursday. Masukso ko makaroon. Ti dapat magabahan ko lagi para masukso ko na naman by Thursday, no? Hugatan ko lang na hinaga. May hinaga pa. Isang uniform. Para Miyerkules, sabay ko silang labhan. O di, para ako niya umugay, ano lang, limitado lang man, no? Kay uniform lang man, usually. Pero magasusyang rung imo nga, ano, trouser or pants. Kaya syempre, mas makaroon, mas gina-prefer kung magsuksok it mga trouser lang. Yung mga malalambot lang yung tela para madali mo kusoton. Kaya kung maong, kung dinim abihay kwan, dinim ay mabugat, ka pa, no? Mabrush ka pa.
Samantala ako mga ano lang, mga malambot na tela, edi kusot-kusot lang ko, tingbabad, kusot-kusot, tapos na. Halay na dahin siya. Labhan. Madali pang magmaga. Yan. Eh, pwede matasa ako, siguro nga siya, pwede kong bong niya, ah, pwede man siguro na every 2 weeks nila ako maglaba. sa mga pang civilian, o pang bagay, kaya di man siguro makakon ako maubusan it. Sok-sok, bisan 2 weeks, every 2 weeks ako maglaba, pero... Siyempre, kung wak man ikaw it mga agagtunan, abdi nga ron, te, kanugan madung oras, no? Bro, pwede nyo mo maobra, ito yun nga. Adlaw, te, ubrahan mo lang eh, para susunod. Wala ka na masyadong maraming ginagawa, pero di talaga pwede. Kay, kung ako sa bagay, wak ako nagapahimunong sa toon lang, gin makapungkong ako makagubog-gubogam, pero hindi gin ako makaduhog it mga buong araw, o tunga sa adlaw, kung nga gawin ubog ang magdinohong, hindi ko gin kaya. Tuod lang. Eh, kung pamantawag ko na palibot naman, marami akong pwedeng gawin. Manilig, manuga, manggabot, halimunon. Ay, palibutan, kabiwit, Indian Mingo, ti maya-maya, ay nagkakoslog rung mga dahon niya laya. Diba? Pero dahon niya laya ngon, ay minuminuto, seri-segundo, may nagkakabiwit ko humangin, bawa. Sabay-sabay silang nagbabagsakan, ti imaman na imaw, tuti puno. Nami man kay... Pero araw ng convenience kung may mga magagko ka nga puno sa imo nga palibot, bukod it mainit. Oo, kay may lilim ikaw, may silong ikaw, may panilungan ka. Di siya masadong mainit. Rin yung abir imo nga himuon, every other day, ma, manilihig ka gid kay, siyempre ang tanga mga dahon nga laya, nga nagkadaga sa imo, maroon imo tipuno, nag-imo man imo siligon. Ang imo man imo nga sugati, maura ako niya rutin doon every day off. Nabaga ni sang magugang kahapon pa uning medyo sang adlaw ko tiwa naga pinaniling. Multitasking sama naga samta naga babad manilihig tapos manilihig tay pa pa manat mga magbagbabad ket labada may mga 30 minutos. Pagpalagay 20 to 30 minutes para ikaw man mismo naga oras kimo babad. Gaba nilihig ganis tapos panilihig magaha ka ma kung nano ay babog kita ng trabaho tao lang. Pero manami man, kay sige man imong hugas. So, nang gusto ko rin nga, kung nagatrabaho ako, ginahinugasan ako. Kaya kung ginahugasan ka, na parang nag-ugan rin imong apamatsyag, di ba ka, Jun? Kung ginahugasan ka sa pagpanarabaho, nag-ugan rin imong apamatsyag. Pero iba na hadlok ta na hugasan? Oo, hindi mga arty. May kilaga, ginabaga ako karon. Huwag mo na ilang hugasan, imaw. Bakit paano nila, alam mo ba yung pawis nila, toxic naman sa katawan niya, lumalabas yan. And it's normal. Nga ginahugasan ka kung, di ba, pag healthy body ka, talagang pawisin ka talaga. What I mean is, pero hugas ngayon, eh, toxic mo doon sa gawas mo, kaya ganyan lumalabas sa katawan mo yan eh. Mawata mo na ilang hugasan ko, no, kaya, kung araw may anak, ito parang bagong doon niya, pamaypay, or doon niya mini fan, mugurohan yung arty. Bala ba ako, kamo na. Ako gusto kong pinagpapawisan talaga ako, para medyo feeling matamaugan na yung mga pamatsya. Ganyan ba lang ha, mga istorya, kuris-kuris. Kasi diba, nabago gani nga, weekend, Lunes na naman, wow, napaka-lazy Monday, no? Parang feeling weekend pa rin. Alam niyo naman, ang feeling pag Monday, no? Ay, lalo pag bitin ka sa day off, sa pahuway, kaya siyempre si pagani, anong mga adlaw ka sagod sa opisina or sa trabaho, then one day off, ray mo nga pa-off, imbis nga kahit papano, maka-relax-relax ka, maka- agto ka sa mga pahingahan, buwang araw, maka-chillax-chillax ka man. Di mo manobra kay man, kay abo nga trabahon sa bagay nga, hindi man ni mo mabatas nga, hindi paghimuon. Nga ni! Hay nga ni! Pero kung ibugin mo't ang desidihan nga, isipon mo na lang, pwede naman yan sa sunod na ano, sa sunod na lang na week. Ako maglalabas, sunod na lang na week, ako magganito. Gala mo na ako, pwede tanaroon eh. Pwede tanin mo mahimo kasi minsan, like may mga gala nga ron or may mga nag-invite kimo, i-prioritize mo gid, no? Kay lalo kung, di ba, kung gusto mo tanin mo gigagtunan, kay rung paglaba, no? Rung paglinis na, pwede mo naman talagang magawa yan. Yung mga invitation yan, lalo kung may mga okasyon, lalo kung nag-invite kimo, suod man nimo, gusto man nimo nga makita, di agtunan nyo eh. Ayaw nyo pag dahilan niya, agagaba pa ako, may abo pa ako, unless kung, ayaw mong pumunta. Yan. Pero kita alam, sabi nga nila, pag ayaw, marami talaga, marami ka talagang maisip na dahilan sa totoo lang. Totoo talaga yan.
tested and proven na yan, kahit ako nagagawa ko yan. Eh, wala man ako na kasi, di ba? Parang napaka, ano naman, abe? Parang napaka unethical naman na mag-prank ka kagayon. Wala ako na ilang mag-agto, kay di ganito, ganito. Siyempre, mawasin kagayon, ikrason. Ngayon, paano hindi na masyadong, ano, pero hindi na masyadong brutal ba? So, nag-invite kay mong directly, balibara na mo, ito kung una mag-agto yun, abe na si Kwan. Di ba na ako mag-agto yung makara? Pero ba, siyempre pwede ba rin marasan, oh sorry, good Anna, may na, ano, ako may prior commitment, gito ako true niya dito. So, ano sa rin ba? Kahit pa paano, hindi na masyadong brutal na may nauna ka mang ginpahuuan, may nauna kung abi man akong ginpahuuan, huuan. Huuan. Ginpahuuan. Ano nga doon? Huuan. Huuhan. Yan. Huuhan. May, basta prior commitment ah. May ako, abi man naging, ano, nakakommit yung takot to sa kwan. May invite man ka kung di man niya adlaw. So, sorry, good friend, ah. Di ako makaagto kasi may nauna kong nag-invite ka kung di man niya adlaw. So, next time, yan, no, di ba? Kaya parang hindi siya masyadong, ano, baga man naman masyadong medyo brutal sa pandinig, sa imo, it nag-invite kayo mo nga, oh, sige lang, next time. Mamba, masabi ka na lang, okay, next time na lang. Ay, tiwan kay may ginpahuuan ka kung yung nauna, kunwari, pero wa taraw, pero wa ka tayo na ila mag-attend. At least, di ba? Although, sometimes, nagagawa din natin yan, kay, syempre, may mga sitwasyon man niya, hindi man sa tanan niya, may mga, hindi man sa tanan niya oras, buang arnohay ng in good, ano ikaw, good mood ka o sa condition ka nga mag-attend sa mga, you know, invitations or what. Pero as much as possible, ako, pag gina-invite ako, pag medyo okay naman nga, ano, agtunan, inagtunan ko talaga yan. Unless na siguro kung may mga, di ba, something like, medyo masyado na magayo, and then, gaisagahanon man ako nga mag-agto, siyempre may rason man ako. Makumot, abi, invite kita abi sa mga hamindan, mga kapis, kita ikaw isa. Although, pwede tanak ko niya bahiyon kung disidiran ko kita na. Pero siyempre, manami mataron niya, di ba, medyo feeling matanin mo safe. What I mean is, manami matanga na gabi, lalo kung mga long distance, nga may kaibahan ka matimo nga, masamaran kat imo tas tungat karsada sinutay mong tawgon pero kung may kaibahan ka tis kung kampante ka nga magbiyahe nga pero may kaibahan ka nga in case no wa man imo ginapangayo ah pero mas mayad gid aron nga may kabadi nga gid imo nga nagabiyahe kapi pa kun mga magayo kay di mo malik di mo masairan dong karong daganon magub-an kauna it nang sagakyan mo or kung ano man abi nga mga sitwasyon at least may ano ka, may kaibahan ka. Yan! Ranta na! Dapat. May naging kahapon galis ako naman kasi Mario una sa barangay bebe kinaramaag ng mga ano, no? Kinaramaag ako ng mga barangay officials kay na batian nyo rong interview kay Second District Congressman Jess Marquez last Saturday sa todo komentaryo ni Katodong Jujet, no? Kay they are expecting that today, no, baka ngayong araw, mapermahan dong joint, ano na yun eh, no, ng bill it lower and upper house or Senate and Congress regarding some suspension or pag suspension it BSKA. Nga BSKA, BSKE, yan, BSKA, BSKE, yan, nga election this coming November, no, kay umapirmahan to it, Presidente, te, o eh, 2028, eh. Pero pag file ta ka mo, ha, sa 28, September 28, it's a date, start it filing, no, it, certificate of,

nga pumuguyo nga imo nga mabatian niya. Mas mayad ba't ang aning nga madayon yun do, Juan? Madayon matana tong election kay, my God, imagine. Dung mga, lalo ngayon, naputos it controversy, arong ato niya mga barangay officials, sa arong dayang nga nga scholarship grant, no, nga, halin sa office of the president, pero dayang nga tig 20 mil nga nga limang ka-estudyante sa isang kabarangay nga, magiging beneficiary sa naputos na makaroon it, kontrobersiya, agreklamo sa ibang mga kabarangayan. I don't know sa ibang kabarangay, kaya ibang masiguro waon it, tamaran yung mana kami titelis magreklamo ah. Pero iba na tamaran na magreklamo, that's why nga, hindi matanatan mabaso rung mga pumuguyong ibang mag-complaint. Why? Because they deserve the truth, no? And fairness pag-abot sa ginatawag ng bulig or ayuda or makaroon niya klase ng mga grant halin sa ating gobyerno. Since nga may mga guidelines man niya dapat nga sundon, dong mga gapatuman karon, no? Rung DILG, Department of Interior and Local Government, bagin pagawa nga guidelines para sa aton nga mga barangay officials sa mga kabarangayan how to implement rundo yun nga ron nga programa it gobyerno no nga 20,000 pesos nga grant sa mga beneficiaries nga mga estudyante incoming fourth year or mga fourth year mga graduating nga mga college students nga yung bang poorest of the poor yung makitaan magid nga gusto nga mag-eskwela pero mga ginikanan hindi kun kaya nga ipapasuportahan o i-finance rong anda nga mga unga nga maka-eskwela nga graduating na no kung mga makaron gid akuntag ito mga kung mga makaron ta klaseng estudyante ipang malipay kag kamamantaw nga na save mo sanda na save mo rong future it isa lang ka unga isa lang ka estudyante nga may handom nga makatapos it pag-eskwela. Yung pag hinababo nga deserving na mga estudyante, yung pasok na pasok sa ginatawag nga criteria. Pasok sa one eh? Purpose of that program or yeah, scholarship grant nga halin sa Office of the Vice President. Makitaan mo ba? Siyempre kamo man karon sa barangay makatestify. Hamat may nagareklamo kay pangod kailangan ang dauna ro mga kailangan ang dauna kapwa na dauna taga baryo. Alangan man, natural may mareklamo sa inanda nga. Kahit pa paano, kaya siyang paaralin. Kaya yung mapaiskwilahon. May ga-finance, may nagabulig. So why nagiging beneficiary? Samtang may una nga mga aplikante. Nga kung i-background check lang talagang capable sanda and deserve nanda to be one of the scholars. Ha? Huh? To be one of the beneficiaries. To be one of the grantees of that scholarship. See? Kung itiron lang gid man abir, yung ginatawag nga pag-implementar it makaroon nga klase nga mga programa. Diba? Uwa ikot na ima wa ka it may mahambal nga may magreklamo. Wa it may rason nga may magreklamo. Why? Kaya nakita na daay, deserve naman niya talaga it gintawan it grant dahil ilaga na amon doon, bubrigid man ro pamilya nanda, matutom sa pag-eskwela, kay pero ana nga mga ginikanan, di ko na namda masarangan, nga mapa-eskwela ro anda nga o nga, then wa man it iba nga mga scholarship nga na, di ba? Pila lamang dun sa mga required, required or requirements para sa mga grantees or beneficiaries of that scholarship. So kung uwaron it may mga ginatawag nga partiality nga ginhimo o mga barangay official sa pagpili, di ba? It mga beneficiaries, uwa it may magreklamo ah. So, at may nagareklamo because they know. Sayod nanda. Kilaga nanda kung sino. Diba? That is why nga nagareklamo. Diba ga? So, do yun dong, mamba baga nato niya, hamba ko gani, baga nga, bisan anong hambagon it gobyerno, nga pantay,

0: kantayro ang kanilang paningin, ang kanilang pagbigay tulong, ha? Sa mga pumuguyong Pilipinhon, pag abot sa dalom, iba na yung sistema. Iba na. Okay, pagpalagay, doon ang pagplastar it, gobyerno, mga namiro anang, ano, manamiro anang purpose, objective of that program. Although ron nga lang gani, limitado. Diba? Limitado. Ginlimitahan abi sa lima eh. So, diba? Pero yun yan eh, nga, pero kung dung implementation, ginmataman kunta, ginbasi sa kung ano rong guidelines. Sabi ko nga, kung ginbasi sa guidelines, rong implementation itrunduin niya ron niya mga programa at gobyerno. May magreklamo man siguro, may maisabat do aton, o what I mean is, madepensahan it aton niya mga barangay officials nung anda nga mga nangin desisyon. Madepensahan na da nga, diba? Kay deserve man dung mga beneficiaries ato, o. Plastado. May background, may gin-check, gin-verify, diba? Gin-background check. Doon dung, ano eh, no? Kumbaga, sa part it aton nga mga barangay officials, nga sandaro din tawuan it ng otoridad to implement the project, do ILG nagtao it guidelines na yan, dapat nyo sundon niya mga guidelines para may basihan ka mo sa pagpili. May basihan ka mo sa pagpili. Kung madumduman ninyo, dong ato niya OIC, Provincial Director it, DILG here in Aklan, yung nagambal nga, although, wa man nakabutang sa guidelines, hindi pwede rin ang unga it kapitan, hindi pwede rin ang unga it kagawad. Yan kung walang-wala na talagang makita na mas deserve or estudyante na pwedeng bigyan ng ganun na grant. So, meaning, hindi sinasabing hindi pwede yung anak at kapitan, hindi pwede anak at kagawad, pero for delicacy's sake naman. Diba? For delicacy's sake. Yun nga lang kasi, it's nagiging kultura o tabiya sa atin sa Pilipinas. Nagang bagunon gani nga, imo wungid, lampasan mo pa. Unahon ko aniro akon bago ka mo. Ganun eh. Oh my God. Realidad na naroon. Diba? Kay, alam pa ganun gani nga, kung hindi, kung unahon mo man do iba, kaysa sa pamilya mo, kontrahon ka man ko pamilya mo. Kung unahon man do pamilya mo, kaysa sa iba nga mga pumuguyo o constituents, kontrahon ka. Ay, saan ka lulugar? Pero syempre, the best thing, gidana, once nga, you are a barangay officials, o naman niya, ikaw nga, ginatawag nga public servant ka, or elected official ikaw, ay, syempre, kapakanan gid aron it majority. Kung nagasunod gid imo sa proseso, kumbaga, sa proseso, ay salamat, may nagataw it korta. Thank you, gida. Thank you so much, gidana, sa inyong kabuot. Pero kung nagasunod ka sa proseso, I don't think so na hindi kanila maiintindihan bilang implementor it project. Nagets nyo? Kung barangay official ka, like, ipagpalagay na natin, rundo yun niya programa it from the office of the vice of the from the office of the president ng scholarship. May guidelines sa gintarong DILG. Kung gini-implement mo, rundo yun niya ron niya programa based sa guidelines. Based sa guidelines, ha? Nga gintarong DILG. I don't think so na kakalabanin ka ng pamilya mo or kakalabanin ka ng maraming tao ng iyong constituents. Kay may ipakita kang ebidensya here, oh. Guidelines of the ILG. Ito yung sinunod. You can check the ano, beneficiaries. Pwede ka mga mag-check. Transparency. I-background check nyo. Kilala nyo yan. Kilala nyo man. Sa inyo man ang pagpangabuhi. Diba? Sa inyo man pagpangabuhi nanda. Kapitbahay nyo, oh. Kilala mo. At least, limpyo ka, klaro ka. Klaro ag patas sa imong implementation at programa because ginbasi mo sa guidelines. Kung hamat may nagreklamo, it is because may mga shady area, may mga shady part at imo nga implementation. Pero iba, wang hani na ipost sa andang page abi or may una nga announcement, may una nga panawagan sa mga aplikante nga mag-apply. Di ba? Sa mga estudyante nga mag-apply kay base pa man. Yung ba mga ganong proseso ba? Oh, mag-comply it mga requirements documents sa kinakailangan. See? Wala nga na siguro announcement. I don't know. Kung may ibang barangay kung nag-announcement abi, 'di ba? Nga mag-encourage it mga applicant. Oh. Tika yung iba man ginmuon-muon lang mananda, gintukatukagon lang, ginhipos yun lang ang usuyan. See? So, kung hamat may nagareklamo, it is because nga they felt na talagang it's unfair to them nga manasaira nanda nga may unang ang mga beneficiaries nga talagang hindi naman siya dapat. Pero siyempre, ang bako gani, barangay yan eh. Saan ka barangay ka mo? Meaning, kilaga mo. Kilaga mo rin mo nga mga kabarangay dyan. Kung anong klaseng pagpangabuhi meron sanda, anong estado it pagpangabuhi may una sanda. See? So, may mga kabarangay, yung mga nagreklamo, o tanawa bala sa, ano, sa Leso, sinto sa Kugon? Sa Leso? Yung reklamo rong, ano, itong barangay kapitan sa Sangguniang Bayan. And then, although may gindismiss it Sangguniang Bayan, it Leso, pero syempre may mga, may iba pa nga mga, nga ano, no, nagasik pa it, the other legal nga remedy, rong complainant, kung paano nga, ma-ireklamo gid ana na si kapitan kay di ba bangod sa sitwasyon baga nga imagine gin nagsubmit it mga requirements nagsubmit it mga documents and then yung kulang ran is yung stamp ba yon di ba yun lang and then gin comply nagwait and it 1 month walang wa man lang kada it nag-inform kung anong estado it ang application and then all of a sudden nasayrang walang nandang they are not qualified. Okay, the rason niya man ko no ni secretary is si tatay na OFW makara iti punta sa umpisa pagamang no. Ginpaliwanag gagi no nga kung baga sa estado it ang pagpangabuhi like OFW ra anang ginikanan ti kay di ba? So meaning kumbaga, kahit paano afford. Kahit paano ma-afford it ana nga parent o ana ginikanan niya magpa-eskwela ka na. So, sa umpisa pa ang kunta, ginprang ka na lagi nga bagsak agi sa makaroon niya klase nga kategori rong aplikante para hindi na umasa, hindi na naghirap. Huwag ko nagkabudlay. Huwag ko nag-comply it mga documents. Pabalik-balik. At talagang hindi umasa. Yan. Kasi pinaasa niyo eh. So, pag-submit it document, ote, gin, kung ba meron may something like paasa na salita na they are qualified for that, ano, for that scholarship, di nag-aasa sa ligmata na itong mga estudyante. Ginpahugat, nahugat, kuno it ng abiso or i-inform lang sa the ones kung ano rin magiging resulta, nahugat it 1 month. O after 1 month, waman kanda it nag-abiso nga abi makara-makaran, then sayran nyo lang nandang, kasi they are not qualified dahil nga OFW, konorandang, see? Sana sa start pa lang, kasi di ba may mga background checking man kuro nga ginaobra ka, no? Gina-check man doon nga background ni family, estudyante, it aplikante, kay ginabase nyo man yan sa anang estado at pagpangabuhi. Rung grant nga ron. Di ba? Kay may guidelines gani. May guidelines gani. O galing lang kay tao kung anong klase nga guidelines o ginsundan iti ba nga mga barangay officials to the point nga yun na eh. Diba? Nga nagkaramaagon rung mga ano rung mga ano ganira? Nagkaramaagon rung mga aplikante, ibang estudyante kay nag-expect sanda nga ay naku nga naman talaga o sige ah. May 16 minutos ko nagtaliwan sa oras it alas 2 sa ato niya pagpangalagad sa makaroon nga pang-orason. Dung mainit gyapon niya balita sa ato niya palibot nga lalo sa ato niya national scenario maliban abi sa pag-commemorar kung ano nga ron martial law, no? Declaration of martial law September 21. So, ilang years na bang kinagina-commemorate, no? Since nga gindeklaradong martial law September 21, 1972 ba, kung di ako nagkakamali, di pa kasi ako pinanganak noon eh. Mahina kasi ako sa history, hindi ko talaga 40 ang history. Pero may kilala talaga ako nga bisan bukong tayo mo itagaklan, pero sit ang history itaklan. Believe kita ko na. Makay basa-basa matabi. makay basa-basa. Isa ngayon sa mga sinusundan pa na binabantayan, itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kay kung napanood niyo last week, may mga retired Supreme Court justices nga mga gin-invite, no, to seek an opinion. Actually, wala itong Supreme Court. Andang ang mga opinion is hindi naman nakabase sa mga Supreme Court decisions. So, ang mga gintaonan ng observations and opinion with regards sa nandang threshold nga sa butuhan, no, to impeach the Vice President, hay may kanya-kanyang opinion pagariya sa nandang Supreme Court justices retired, but may kanya-kanya man sa nandang interpretasyon sa aton nga konstitusyon. So, according kay dating Chief Justice Artemio Panganiban, nga the senator judge na di aktibong nakikilahok sa impeachment trial ay dapat na mag-inhibit. So, nanindigan si dating Chief Justice Artemio Panganiban na dapat na mag-inhibit. Pag sinabi mo mag-inhibit, yung inhibit, hindi siya mag-participate. If it's hindi siya pwedeng mag-participate or hindi siya magpa-participate like pagdating ng oras itbutuhan, okay, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang mga senator judge na hindi aktibong nakikilahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, so ayon kay Panganiban, kung hindi na-obserbahan ng isang senator judge ang mga saksi at hindi niya nasusuri ang mga dokumento, hindi siya makakagawa ng tamang pagpapasya, kaya dapat mag-inhibit na lang. Anya, kahit siya ay mag-inhibit kung di siya kaaktibong nakikilahok sa pagdinig dahil nabigo siyang gampanan ang tungkulin sa ilalim ng saligang batas, para kay Panganiban dapat suriin ng isang senator judge na ang sarili kung dapat ba siyang magbigay ng hatol kung wala siya sa mga pagdinig. Idinagdag pa niya na hindi rin dapat isama sa threshold ng pagboto ang mga senator judge na hindi dumadalo sa trial. So tatlong senador ang hindi pa nakakadalo ng kahit isang pagdinig, kabilang sina Jinggo Estrada, Rodante Marcoleta at Ronald De La Rosa. So kapag nakakulong sina Estrada at Marcoleta sa kasang plunder, habang nagtatago naman si De La Rosa kasunod ng paglabas ng arrest order mula sa International Criminal Court or ICC. Malis naman ang bansa si Senator Loren Legarda noong Agosto dahil sa medical at medical issue, kasabay ng pagsisimula ng presentasyon ng saksi at mga ebidensya ng prosecution. So sa huling pagdinig, napag-alaman na lumobo ang net worth ni Sara Duterte mula 7.25 million pesos noong 2007 patungong 98.6 million pesos noong 2025 batay sa kanyang mga sell-in. At ayon sa prosecution, ang mga net worth ni Duterte ay nagsimula sa 7,250,497 noong 2007 nang manungkulan siya bilang vice mayor ng Davao City, hanggang sa ito'y maging 98.685 million pesos noong 2025. May 21 minutos si Juan Nagtaliwan sa oras it alas 2 at ngipagpangalagad at ngipagpanabalik. With your greetings, of course, and our topic this afternoon. Pagkatapos gidiamang, ito important reminders, kindly stand by.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle beer. Drink responsibly. Kape!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong binargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
6: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-dooming, nakakatulong siya dun sa pag-dooming natin. Talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

ng gasak ng pagpangalagad, may 31 minutos, si Unag Taliwan, sa oras, si Talas 2. Sa ating programa sa makaroon, sa mga bagong gidyama nga nakabukas, sa andang mga monitor, may gigahapon kinyo mga sirs and mga moms, ay sa ating mga palautwasers all over the world. Sa 328 ating barangay, nga nagabilog ng ating probinsya at Aklan, maayad-ayad ganyan afternoon. Hello, hello sila. Sa ako niyo mga kasimari dyan sa barangay, bye-bye sa Banua at Makato. Siyempre sa ako niyo mga kasimano ha. Diba, may tagid niya afternoon. Sa inyong lahat, na Nanay Chita, una sa barangay Undoy sa Banua at Ibahay na, may tagid niya hapon. Sa mga viewers, sa listeners natin sa may Kalibo Shopping Center, sa mga taga Kalibo Public Market, nga medyo matutawhay pa una rin inyo ng mga binutang kay alas 10:30 pagidyamang. So, nagapupahuway pa kararoatan niya mga manubaka, no? Karon pa na sa damaag to, mga 4 or 5 until 8 o'clock o siguro mga 7, no? Do iba ka magawa sa pisina, rung iba nga mga late nga magawa, tayo magto para itindahan, rung iba hindi na, kaya abong atali pa pa sa kilid karsada. Lagi tayo mabaho nga kakompetensya ito ato niya mga taga-Kalibo Public Market. At dito sa inyo, public market, rin ito kompetensya rin dahil nga rin mga totally papa. Kaya nag-gap-taw tayo makunalis ng mga kilid at karsada. Ito, advent ka na ako, convenient on my part. Nga, late mag-uwi sa opisina. So, alam nga, magdo pa ko itidahan ay on my way. Pauli sa amon, may mga pwede man ako nga baka. Pilagit, a very different siya. It a presyo ko, ipagpalagay kita binaton 10 pesos or 20 pesos. Tiyo, mamasahin man ako to pagto or mamotor. Abdi ako, tiyo, may kapag gasolina man ako, pabalik pa. O, tiyo, ito na lang ako sa ano, sa talipapa kay ro ako niya ginabaka yung kinahanganon sa tindahan may una man sa talipapa. O diba? So mabaho nga kabawasan sa party taton yung mga una kita mismo sa mga public market, no? Like sa Kalibo, so grabe ba sa inyo lang tin ko lang maagi nga may una nga mga nagapesto sa sidewalk, no? Gabaligya, gulay, isda, karne. Yes. Ready taro anda nga mabaho nga kompetensya at mga taga public market ng mga totally papa kahit eh. Alinun mo kayo nagpaninguha man abdi nga mabuhi. Diba? At at the same time, hi. Diba? Kung randang on yung mga negosyo, may una man yung ginabuan ng ticket or permit or whatsoever, eh, legal man. Kaya nagpaninguha man yan eh, nga magkumita. O, kaysa sa manakaw. O, legal man yung magbaligya. May kapital man randang aron niya, ano, no? May kapital man raanda nga ron niya mga baligya una. That's why nga sa aton nga mga pumuguyo, no? Okay, pasagamatan niya naton. Eh nga, kung may magpamakaan sa Kalibo Public Market, eh. Inyo, pero sa kagabanan na sa mga kwangin na talipapa. Mga agagyan, mo pa uli. Kung takon man, eh, ito lang. Pasagagyan ko pa uli, eh. Kahit diretsyo pa. Wapait maabo nga mga, ano, wakapat abo nga kay inaangadaan sa makaroon niya, ano, na sa may, sa Lorenzo Drive nga ron niya, temporary public market, kabudlay-budlay nga daan, di karon mag-park, kapag may sakyan ka, even motor nga ni, kabudlay ka mag-park, kay usoy ka pa, eh. Di ka pa pwede mag-park ng matagal dyan sa may, ano, kilid at mga tindahan, kay, ano ka man, obstruction ka man dyan, kay one way malang ron dun, one way, di kaya hindi ka pwede mag-park, so, usoy ka pa, it, magayo para imo nga usoyan, eh, kung, magayo, imo man gihapon. Hassle. Kay wa kag init maparkingan kami sa kan kang adaga wa kag parkingan. Ngani kung kaadto ka itindahan ina sa temporary public market naton, mag ano lang ka mag-commute. Kay kung may sakyan ka lalo bisan motor lang gani, lalo kung for mag four wheels ka pa wala ra gid dai. Babaktas kag gid ito kag gid ma ito kag gid makakita it parking sa unit tap. Ay isipon mo tan. one way pa abe. Ay so, mag-commute yun lang ka mo kung mapakalibo public market ka mo sa San Lorenzo. Mag-commute yun lang ka mo para hindi ka mo hassle, hindi ka mo mag-ugtas. Kaya masarili ka mo sa kaya manami matakunta convenient on your part, lalo kung abogin na pamakaw mo, kung may sariling sakyan, o galing wak nga at maparkingan. Hindi ka pwedeng maparking at mabuhay. At kung ka pamakaw ka, natural, it will take time, why? Kaya nag-ayo-ayo ka pa ito sa presyo kung imong ginabaka. Magkunta ko pagbaka mo, agay gusto mo pag... Pag hambag makarang nga presyo, go lagi, posta, kiluha, o. Oh. At ikon iba nag-aayo pa, abok pa tayo nga mga chichiburichi, ha. At iwag, mga kita pat kakilaga, ito may istorya pa. Kaya itigil, baby, nga mag.
hindi gid pwede nga magbuhay, di ba nga? Hindi gid pwede nga magbuhay it mag-park ka karon sa area 8, temporary Kalibo Public Market. Okay, ah, sige. Ah. So, sige, taw-taw, hi pa man ka mo dyan. Karon paron magadagaguso rin yung mga suki. Bago dagaguso, ahay, ibag-aniwan ang mga pisto, wagon itlaman, wala na, wagon ginabaligyae kay makuli gid, no? Makuli rong kwan. Tuyoon gid abirong lugar, no? I mean, tuyoon niya. Agtunan mo gid ana, hindi lang basta nga daanan mo. Kundi nga, agtunan mo gid ana, kung gusto mo niya ito nga papamakag, agtunan mo gid ana. So, hindi yung along the way lang, na uuwi ka, daanan mo, maliban ko ito kung ito kang area. Pero kung mga, ano ba, dung lugar, although makasuro sa kakyan, it's a one way, maano kita, hassle. Pag may sagakyan ka nga daga. Rin malara ako ni observation since nga, bisan motor, pag nga ni bisan motor, kung maagto ko, ito may ginabakal ako, ina sa public market, nagamotor ako. Pero nabudlayan gid ako mo kasi parkingan ko naman tagapasuyo ako kay manong garden sa ano gani nga cemetery una ron yung private cemetery Byron ina nga saglit lang kuya koy sabi ko saglit lang may bakunya ako saglit lang mga pila lang gid kami noto aron niya ginalhawi na naraanan ngon niya gatid sa anang aron niya area it cemetery para makasugod ako igaw gayinyo man ako te kadali-dali ka man dun nga katiro imong hampak pila lang man kami noto igaw pwede nga magbuhay igto so personally experience rong inconvenience lalo kung may sagakyan kabisan motor nga mag-agto ko na sa temporary Kalibo Public Market. Anyway, sige ah. Sa aton nga mga terminals, Eastern and Western side kat nga probinsya Itaklan may agid nga hapon sa mga opisina naton privado man or gobyerno nga opisina. Good afternoon man una kayo tanan-tanan ha. And thank you so much gid sa inyo nga pag-monitor sa pagpangalagad naton. 38 minutos nagtaliwan sa oras it alas 2 at nga pagpangalagad.

0: sa din sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life. Mga palanggan, ako nga naman talaga, oo. Ang More Power, masarap partneran ngayong hapon. Araw-araw, umaga, tanghali, gabi. Masarap siyang kasama ang kape. Oras na para magkape, oras na sa sinasabing coffee break. Auto 40, may iba nagkakape na. Lalo pag medyo malamig ang kanilang environment, aircon. Mapainit-init anay sa kape. More Power Probiotic 81 Coffee Mix. Masarap ko partner sa tuwing ikay nagkakape because it's a healthy coffee, healthy drink. Kaya dapat nato niya magiging kaugalian everyday. Healthy ro ato niya ginainom, healthy ro ato niya ginakaon. For us to stay healthy, of course. Kay kun imo man mismo nga ginapasawod sa gawas ni mo is mga unhealthy nga mga pagkaonte nagabatsyag gid gawas mo no sa kamabuhay mo ron nga gina consume sa kabuhayon mo nga ginakaon ginainom pag mga unhealthy nga mga foods and drinks ro imo nga ginainom a ginakaon natural di imo nga gawas may epekto man dun sa aton nga gawas. So hindi pa huli ang lahat, wag niyo nang antayin na may maramdaman pa kamo, may mabatsyagan pa kamo, my god kaina ito. Regit raw ako niya, wala na ilaan niya, mag-agto ganyan na hospital nga raw, kay, wag, ringgit, hate ko, gita, kumbaga, kung buko niya ganyan, hate, importante, kay may ako niya gin-assist lang man kaina, nga gin-ibhan ito sa may provincial hospital, eh, grabe, bakitaan mo rung ali, yung emergency, yung anda nga ER, nagiging ward na, oh, kay, puno-puno, business anda nga ali sa agagyan, halin kari ko sa entrance, sabi, paliko ka rin ka to sa anda nga may, ano nga to, sa may hallway nanda, sa may anda nga pharmacy. Di karon mga nag-uunga sa kilid, anda nga, pero may folding bedroom, iba sa pin carton. Ang ganda-gitaan mo rong sitwasyon, baga nga, una ako niya sa hospital, tapos makaroon para yung mga sitwasyon, kasi doon ato niya mga pumuhuyo, mas gina-prefer, wala nanda nga una, kaya siyempre, pag sa government hospital ka matuod, may mga rong posibilidad, agrong sigurado gid ana nga ma zero billing kapag uwa kong hospital kay what madali makaron pa tumi hospital. Grabe as in, no? Sari-saring sakit. May kitang mga unga nagauwang, may mga gina-revive, my goodness. Oo, kaina sari-sari. Do situation ba kaina nga naobserbahan ko sometimes sa ER kay igturo transaction namon yun sa ER after it ng kung ano-ano pa. So, doon sa ER, doon transaction namon, doon gin-assistihan ko baga. Kitaan mo ito, may nagawawaw nga-unga, may nagapanghayay, may nagapaagoy, may gina-revive. May, ito kayo na, gina-revive, no? Na-revive siya, so wagid, no? Wagid na kaano, na-expired gid, no? Personal mo rin niya makita rin. Nakakaano, no? Alam mo yung sitwasyon niya. Although, sa nga yung hospital, mo rin gid, ano rin environment mo rin, gitaro imo nga makitaan, gitaro imo nga dong scenario, pero rung crowd, grabe, puno-puno dong at yung provincial hospital. So, hindi man nato niya imabaso, rung ato niya mga pumuyo, kung naman niya nagadot-dot gid una sa provincial hospital kay government nga ni government hospital even at the mga doctors kaina ano nga na so yan nato na run ma'am do sitwasyon iya namon adlaw-adlaw makarati syempre di man ako masugiran kay syempre nagets ko man ro ana nga ginaming di ba rum kaatubang mo tok actually nasanay man sa da pero sa imo ba nga vibe ang toxic no nga area why kay imong nabatian nang reklamong masakit, may nagahingalo, may ginagagas yung paginhawa, may nagapaagoy, may naga, di ba? Katubang mo hagos at lawad-law isipa, baga kung ano roana ng environment at ato nga mga nurses, doctors, attendant, di ba? Nasa area, lalo sa ER, kay inagid, di ko rin gid rong owner, first base gid it mga ginadaga sa hospital, ginaagi gid sa ER, inagid rong tanan, no? Inagid rong gaagi tanan bago, dagon sa ward. Kay roato niya, kaya gani ginbahugan tong ER kay parang nagiging ano na nga siya, nagiging ward na rin siya. Nagiging ward kay sige puno undong mga kwarto sa ibabaw or yes sa mga charity ward. Taran niya mga kwarto puno kasi mga ali kunyani. Sa agagyan may una unya mga kwan. So, sabi ko nga dong kung ayaw mong maranasan ng ganong klaseng, unless kung may kwarta ka, bati mo, di pwede ka sa private hospital, eh, mas convenient. Siyempre, pero siyempre, nung convenient, kaya nung iyong mga ma-experience sa mga private hospital, binabayaran mo yan, hindi lang hundreds, that is thousands of pesos. So, kailangan mga isang araw, dalawang araw kang na-confine, or, and then ma-outpatient ka. So, paano kung tumagal ka, isang linggo, dalawang linggo, isang buwan, something like that. So, aabot ng milyon ang imong bayanin. So, pwede natin paghagungan itong aton gawas. Ha? So, kung ayaw mong maranasan, dumang makaroon niya mga senaryo sa mga hospital in particular, hagungan tagad itong gawas ta, no? Kay bukod gid ana it madali rong magmasakit. Bisan may kwarta ka pa. Maampat it kwarta rong sakit, kasakit nga nabatsyagan mo, inconvenience, big bangod nga ni nga, yes, makabayad ka doktor, makabakagat bugong, maka-afford ka it pribadong hospital, convenient ka ugban, pero rong pamatsyagan mo baga? Rong pamatsyag mo susugod ka imong agawas? Oo, may pambakagat bugong, may pambayad ka sa doktor, may pampakonfine ka sa mga private hospitals, pero rong nabatsyagan mo nga sakit sa gawas mo, hindi kayang paampaton, di ba? Hindi mapakalma it imong kwarta. Yan. Or kung ano man do kaya mong, di ba, para sa imong medication, iba. So, dung realization mo ba nga, ayoko maranasan ang ganitong klaseng sitwasyon, lalo kung sa hospital, mapapribado man yan, or government hospital, iba gita na kung naka-hospital ka, oh my goodness. Di ba? Wagit at naghahandom, gigunta ko, o galing sa nga ganyan, dong sakit, rong sakit, hindi man mo mahambal nga, gusto mo man, ya, hindi, pero, bangod sa imong lifestyle, haba ko gani, sa imong lifestyle, yan, ginakaon mo, di ba? Imong, imugit ano rin nga pag ginawi, no? Kung paano ni mo ginahagungan or ginaabuso rin mga gawas. So, kung once ginaabuso mo, natural, bibigay talaga yan siya. Okay? So, hindi pa huli ang lahat mga palangga para ayusun taro aton niya, ano, pag ginawi sa pagpangabuhi, or aton niya lifestyle, no? Bawasan nyo naton kung ano aton niya mga ginabisyo at mga kabataan naton. Hasap na nagkakaedad ka, ma-realize mo nga the most important nga dapat ni mo nga hagungan, agamligan is your health. Okay? Dahil mauubos yung pera mo sa kakabili ng gamot, kakapadoktor, or kung ano paman, na hindi mo na-enjoy yung iyong pinagpaguram because nagmasakit ka. See? Dahil inabuso mo rin ka tamo, salig ka kay bata ka pa, salig ka mo kay kaya nyo pa, salig ka mo kay may kusog pa ka mo, bata pa ka mo eh. Pero once nga nagkaedad ka, di ka rin mo ma-realize nga, di ba? Nga rin mo pag-abuso sa imong gawas ng bata, ka pa talagang sisingilin ka pagdating ng panahon. Okay lang yan kung hindi ka naabuti ng pagtanda. Dahil sa kabataan mo pa lang, ha? Siningil na ka agad. Siningil ka na ng iyong pag-abuso sa katawa mo. Nagets nyo ang ginamnin. Alright. Pupusa naman oras. Alas 2:47 na. More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix. Isama nyo yan sa araw-araw ninyong ano, sa araw-araw ninyong routine sa pag-inom, kung nagka-copy na rin lang naman kayo everyday, isama nyo po, magiging partner nyo, ang More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, available in sa Banwait Nabas, Sulanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods sa Nabas Public Market, sa Jojo Store sa Tangalan Public Market, Bilyone Store sa Makato Public Market, Antoninos Drug Store o na sa Malinaw Public Market, sa Lezo Multipurpose Cooperative, sa Lezo Public Market, My Pass Drug Store, ina sa poblasyon Numansia, sa Carol's Pharmacy, sa Bulwang Branch nanda, along the highway, gitanda karon niya area, sa so, makitandon kay, makitandon sa highway, gitanda ng, branch it, sa Carol's Pharmacy, una sa Bulwang Numansia, sa ANC Drug Store, una sa may shopping center, and of course, sa Carol's Pharmacy, una man sa Kalibo Shopping Center, nga area, maliit lang shopping center, kaya nyo yung hanapin ng Carol's Stall number 24, Kaiping Itbantig, Idi Aklan yan. Grabe yung ako niya ron niya, ano ha. area nga gintao. Of course, sa Trahi Pharmacy nga nakakapadeliver lang ng kape. Kadaho kayo sa Trahi rong kape. Trahi Pharmacy ya sa may Regala Martirino Street. Sa St. Anne's Pharmacy una sa may Regalado. Sa Mabini Street sa Vitamed Pharmacy. Sa Mia's Drug Store. Ang sa Tia's Pharmacy. Tatlo ron una ka mga butika rin nagabaligya it kape. Atubang or Tabo Kidyamang it Provincial Hospital. Sa All-in-One Convenience Store sa Cardinal Sin Avenue. Una sa may Barangay Puok before mag-Caliba International Airport. And of course, una sa may J3M3 Drug Store sa Banga Public Market. Sa na Car Store sa Madalag. Yes, nakalimutan ko pa sana. So naalala ko dahil akong gumawa ng listahan. Sa Test na Car Store, sa Madalag Public Market, Neck Store sa Libaco Public Market, and of course sa Pew Kids Store sa Altavas Public Market. Oh, kompleto na. So marami na po ang ating mga outlet nga pwede nyo makabakag it kape, pwede makabakag persesye, pwede ka makabakag bar box. So, mas ginapagapit, gidron kinyo, kay syempre, kay raton nga ginapromote is wellness, of course, healthy lifestyle. So, dapat partner ginaton everyday dong. More power, probiotic 8-in-1 coffee mixer, cup of success, healthy gut, healthy life. Abaw, ahay, makatapik pa kita ka na. 10 minutos yun lang. May atin pa nga mga greetings. Pero ito, tandaan natin, aware kita kay yes, akla nagatinaas rong kaso it dengue, ha? Because of this ulan-ulan. Yes, sa kaliborong naitala na may pinakamaraming kaso ng dengue. Pero huwag kayong magpakampante. Ay, kalibo mana abo. Sa yaman sa amon niya, Banua, medyo sangkiriti. Huwag kayong magpakampante. Ang lamok gumagala. Ang lamok lumilipad. Okay? Waros na nag-steady sa isang kalugar. So, it's either lilipad na naman yan siya, dadapo naman, papunta na naman sa ibang lugar. So, make sure, good for me, nga raw ato niya palibot, malimpyo. Dong mga, mga butilya or pwedeng magiging breeding ground, a breeding place, it mga lamok, mga madugom, humid, yung mga magasa-agasa, mabasa, may mga butilya or may mga tubig nga nakastagnant, ugaan nyo pa kurba. Kaya ni Karon Sandro, ganda nga mga magamig na lugar nga sa inyong area, sa inyong mga panimagay, sa mga binit-binit. Okay, limpyuhan nyo. Kaya rin, gidraan nga type it na mukro, medyo magamig-gamig and medyo magasa-agasa nga mga lugar. And of course, ang dagi na itlugan, gidro mga stagnant water. Okay, so kung makitaan ka mo sa inyong palibot or bisan siin dyan nga magapit sa inyong mga panimagay, ugaan ninyo. Ruin nyo nga mga butilya nga ron nga mga nakakaon sa mga tindahan. Patuwaran nyo rung butilya para hindi masudlan itubi. Kasi siyempre nag-inugan-ugan, wag kayo takasayod. Nga nasusudlan itubi, doon mga butilya nga ron, nasa stock, uwa nagagamit, uwa nyo nababakge, at panibagong soft drinks man doon, alak or whatsoever. Ugaan nyo, patuwaran nyo roan nga ron nga butilya, no? Para hindi mo masudlan itubi. So, ano gid kita, no? Magiging aware, of course, nung palibot naton, limpyuhan tagid everyday, no? Magbuhuligan kita kay di man dama sarangan kung aton nga mga taga Department of Health or taga aton Municipal Health Office or aton nga Rural Health Unit, no? Kay rong campaign, hindi amang sa isang kalugar, dapat ay kita magbuhuligan kita at limpyo, bisan sa inyong palibot gun lang. Ayaw man paghugata, rung tupad nga maglimpyo sa inyong kwantang paan. Dahil pag reklamo, medyo umagi, man na rung mga tupad nga tuyang nga wag marat binunot sa amon niya tang paan. Ayaw tanyo pagsaligir, tupad nga maglimpyo kay inyong palibot bagay. Kamuta maglimpyo kay bagay tanyo ron. Ha? Kamo ta maglimpyo? Kung inyo nga palibot at bagay? And even sa sagot at yung panimbagay, basi gusto nyo pa ng mga binipisyaryo ito pa doon maglimpyo sa panimbagay nyo. Inyo na sariling bagay, yung sariling tangpaan, yung sariling palibot, kamo na maglimpyo? Anyo pa kung katarong tupad, yung sa na maglimpyo kung inyo nga tangpaan? Ha? kay sarili mo tanaron yung panimagay. Ikaw ta mag-amlig, ikaw maglimpyo, kay imo tanaron. Sa tapat mo, linis mo. Yan dapat. So, be aware, okay, kay di ka, abang ko, hindi kita dapat magpakampante nga wa ikaso una or sa kinitirong kaso sa inyong abanwa, sa inyong barangay, sa kalibo mo't ama, narong abo. Widaw ka, ngarong lamok, nagawarang, nagagupad. Okay? So, kung gaano man kalayo ang kanyang mga maaabot at mga mosquito carrier o dengue virus carrier, nga mga lamok, di natin alam kung hanggang saan ang kaya nilang abutin ang kanilang paglipad. Ang punto doon, sila po'y lumilipad. So, ibig sabihin, hindi po sila magsistay sa isang lugar. Posible yan silang maglipat-lipat at mga lugar nga gusto na dang agtunan. O, isipin mo, may gusto silang agtunan. Diba? May sarili silang mundo. Gusto nilang puntahan itong ganitong lugar. Okay? So, yun lang po, ah. Ay, wag nyo ibaliwala ang dudeng. Ginakakamatay po siya. Actually, yes, sa Aklan, check na gani. Yes, Aklan, ay, check ta ha kung ano pinaka-latest yun iya sa Aklan para ma-aware ka mo nga, hindi po biro ang dengue nga sakit kay nakakamatay talaga siya. So, iya sa Aklan, umabot na po ng 1,020 yung recorded cases sa pinaka-latest up to September 12 nga record ra or data halin sa ating Provincial Health Office. So, nasa 1,020 na yung kaso ng dengue. Sa 1,020 na yan na mga biktima ng dengue, tatlo na dyan po ang namatay. So, ibig sabihin, nakakamatay talaga siya kung talagang hindi maagapan. So, wag niyong baliwalain yan, no? Wag niyong baliwalain, kesyo lamok lang yan. Pero wag ko daw ka ang lamok na may dalang dengue virus ay may posibilidad na pag ikay actually wala man, hindi siya nangangagat. May anaw niya ming kudagom, imuro ginatuslok sa anang sa ato niya pa. Ganun katalas ang ano niya. Ganun katalas o anang aron niya medyo dagom sa anang oso, anang dagom. Gina kun imo nga tan-awon it mayad, na observe ko ra kun ro na mo kun ambag ko sabi nila nangangagat, hindi. Yo ana pagaling nga pinaka ngoso nga medyo dagom, imuro ginamat-amat na nangagubong sa imo nga panit. That is why nga nakakasak imaw itdugo, nakakasipsip imaw itdugo, kay ginagubong na sa imo nga panit. No? Ginagubong na sa imo nga panit, that is why nakakasipsip siya. So hindi siya nangangagat. Ginabao na naraan nga pinakadagom nga ron ko, anang nguso, maybe, anang nguso siguro. Agro no, ginabao na sa imo nga panit, that is why nga nakakasipsip imaw it. Nakakasipsip imaw itdugo, di ba? So kung imaw ay dengue virus carrier, so sa ana nga pagpenetrate ko ana nga ron nga nguso sa ato nga panit, i-transmit na igtorong virus. See? So kung imaw carrier, dengue carrier imaw virus. Do ana nga pagtuslok kung rong namok ay may virus carrier imaw. Pero pagtuslok na igto na infect ka na, infected ka na. See? Kasi pumasok kun imaw sa imo nga blood vessel. See? So wag niyong maliitin yan, kasi lamok lang yan, something like. Pero nakakamatay siya, okay? So, bow, grab you. 257 yun. May greeting sa kita. Hi, John! 1 hour ago, Jimmy. Good afternoon, Tita Liz. Kamusta ang weekend mo? Okay lang. Oh, buong araw, naglinis ng bahay. And to all pala, to answers around the globe, good day, everyone. Let's start the weekdays with a bang. Oh, just stay safe, enjoy, and be the best. Ma'am Betbet sa Germany, good morning, madam. Thank you so much, Gates. Almusal. Ate baby, ako niya hit pag nagwapa sa Barangay Albasan, met nga punte. Kunawa ako na ila, mag-add to sa nag-imbita ka kon, gabalibad ako nga may nauna ako na tanguan yung imbitasyon. Oh. Eh, di ba ano yun? Valid naman na rason yan. Good morning, teacher. Sa tanong-tanong niya, pamahaw kita mga palaot washers. Good morning, Ma'am Noemi. Una sa Dubai. Pwede pa ako ka-file tits it alin. Pwede ka pa ako ka-file it nano. Ma-file ka it nano. Ano yung isuryahan? Takagina. Ay, nako! Ma'am Rossi, isog una sa Barangay Andagaw, ma'am. Good afternoon, Gid. God bless, man. O, isali mo daw si Ma'am Betbet. O, Ma'am, Noemi. Sir Claudie de la Vega, good afternoon. Shout out gali sa tanan niya mga dugong Aklanon Group or DAC. 11th year anniversary celebration kahapon. Ido kami nagkililita sa Long Beach Resort sa Puok. Happy anniversary katon. Pagali ate sige. Congratulations and happy anniversary gid sa dugong Aklanon Group or DAC. Pag-greet, tamba ni Mabet-bet pag-greet, Mantita Lios. Ang best friend ko na si Mayet Rufin Tulayan, una sa Kalibo Public Market. Si Nang Maris Rufin, Alice at anda pangamanghod nga si Laling at Felix Rufin. Puro talaga Rufin yung best friend. Abo gid nga salamat. Sure, welcome gid. Ma'am Bet-Bet, mahapo gaarado pero enjoy man habang gapamati. Sige lang Ma'am Noemi kay Manggad. Hi Belle, good afternoon gid una sa nakabalik ka na ba sa Hong Kong girl? Okay, sige. So, bow ang chakto na gid do. Bow ah. Sibo-sibo gidro ato niya oras ba? Impunto alas tres rong ato niya oras. Dat nga pagpangalaga, di way naman ta chimpo. Ano para ako niya idugang karanga tapi kay overtime na kita. So, hinahinaga pa man ah. Marami pa tayong araw na pagsasamahan. At marami pa tayong topiko na pag-uusapan sa darating na mga episode ng ating programa. Abugin niya salamat sa inyong pag-iba, sa ating niya pagpangalagad. Makaroon niya adlaw it Lunes. Petsa 21 sa buwan ni Tsetsyembre dagong 2000. 21 is of course and still with Jerma Sinadjahon. You're beautiful and cute, Tita Lils de la Cruz. Nag-aiwan git ako it maayad-ayad nga hapon. Salamat guys sa inyong pagpamati. God bless us all. Bye!
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguibanua East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akong na mayadayagid. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na tumay disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poong, Kalibo, J33 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market.
3: Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake po niya yan?
6: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-open sa akin. Anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
5: Oo.
6: Sabi sa akin ni, ano eh, nanonood, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
4: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer life.
7: Nagausoy baka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabel, nagnueva isi ha.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung po, hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver your care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Nagausay ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamang ang chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
7: Patata Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
10: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
11: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
12: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
11: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
12: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
11: Opo, tapos?
12: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
11: Wow!
12: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
13: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
14: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
15: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
14: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa gabi ng gabi ng ihi ako ay hindi tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaus Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-drive ay siya.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
5: Mm-mm.
6: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niya yan?
5: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko
6: lang sa mga taong makakaraano nito. Malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life.
7: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
3: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipwede pa gigo sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
11: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
10: Thank you very
11: every
10: much.
11: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
10: Tama, ganyan. Tama.
11: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo. 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagid. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na tumay disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo, J33 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libre ang dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pupunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
4: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
5: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
7: Si Ma'am Annabel, nag-nueva isi ha.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
7: Mm-hmm.
8: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti, tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung hindi yes. Ako nagpapalpit eh. Po,
7: sure, po,
8: rice coffee.
7: Thank you very
8: every
7: much.
8: Morning. At saka minsan pong gabi habang nanonood kami ng TV.
7: Tama.
8: Well, marami po salamat at 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Tuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako ang daudlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay, ako pirmi ang daudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee nga rin tungod mabalaw dito ang benepisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga raya abog kita sa atong kawasan nga nagtao dito at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
4: Kami!
3: Meron!
4: Saan?
3: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Araw-araw for longer life.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa king. Abot kaya nga pamparelax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo.
7: Isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Southon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Southon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Southon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Sinuma na, Hinebra na,
9: just another promo na.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Ocal
9: ng Hinebra product.
8: At i-claim ang premyo sa partner outlet test. Shali na!
10: From July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
11: Si Ma'am Annabelle, nag-drive IC ha.
12: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
11: Mm-hmm.
12: Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
11: Thank you very
12: every
11: much.
12: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
11: Tama, ganyan. Tama.
12: Well, marami pong salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
3: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
3: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A, Hepa B,
4: pati na ang fatty liver.
3: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
4: Tumutulong din magpababa ng timbang
3: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
4: sa mga butika,
3: pharmacy,
4: drug stores,
3: tindahan
4: at mga grocery stores.
3: Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E,
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Nasa kulay dilaw na karton.
4: Ugaliin din
3: ang pakikinig ng programa
4: Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kapilar, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at bigta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
3: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
4: buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system. Magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
7: Nationwide.
6: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
6: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
7: Testimonya,
6: patotoo,
7: karanasan,
6: maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit
7: ng Rice Herbal Products.
6: Ito na ang inyong lingkod
7: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
6: Kuya Boy!
8: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palagi itong tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. Siyempre, hatid dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Siyempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
9: Hello po.
8: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
9: Ako po si John Lester.
8: John Lester, okay po. Ano po bang maipaglilingkod ni Kuya Boy kay John Lester?
9: Tatanong ko lang po sana kung saan po pwede makabili sa...
8: Saan po?
9: Sa Orani, Bataan po.
8: John Lester, okay. Taga saan si John Lester?
9: Taga Mindoro po.
8: Okay, taga Mindoro. Okay. Okay, wait lang ha. Taga Mindoro. Okay. Ilang taon na si John Lester?
9: 24 po.
8: Okay, 24. Saan mo yung saan yung tinatanong mo kung saan mabibili yung ating Rice Coffee sa?
9: Sa Kunta ng Orani, Bataan.
8: Saan po?
9: Bataan po.
8: Bataan. Apo. Bataan. Wait lang ha. Sa Bataan, makabibili tayo ng ating Rice Coffee sa Balanga, Dinalupihan. Doon tayo pwede makabili ng ating Rice Coffee. Pero dyan sa sinasabi mong lugar, posibleng meron na dyan ang ating Rice Coffee. Wala pa lang sa akin yung listahan. Pero ang alam ko, meron na po sa lahat ng mga butika, mga pharmacies, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Pakitanong-tanong na lang po, Sir John Lester, yung ating po namang Rice Coffee doon po sa inyo pong lugar. At hanapin po natin lang yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po nito ay R-I-S-E. Tapos, nasa kulay gintong dilaw na karton, 10 sachet po yung laman. Okay?
9: Okay po.
8: Okay, tapos balitaan mo ako kung nakabili ka ng ating Rice Coffee, tawagan mo akong muli. Okay?
9: Okay po.
8: Okay na? Yun lang?
9: Okay po.
8: Sige, maraming salamat. Thank you.
9: Maraming salamat po.
8: Thank you very much, John Lester.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating munang kwentuhan-kwentuhan kalusugan pa rin. Tayo pinapapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Kawayan Isabela, tayo pinapapakinggan dyan sa DWDYAM 1107 kHz. Maraming salamat po naman. And maligayang pakikinig kay Sir Edison. Maraming salamat sa mga taga-Kawayan Isabela. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello sir, good afternoon po.
0: Yes, magandang kalusugan po. Sino po ito?
1: Marites po.
0: Ano po pangalan?
1: Marites po.
0: Marites.
1: Pinating po. Yes sir.
0: Taga saan po?
1: Poblasyon po.
0: Poblasyon?
1: Poblasyon, Libmanan, Camarines, sir.
0: Libmanan, Camarines, sir. Alright. Okay. Nanay Marites, kumusta na ang pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Okay, Kuya Boy.
0: Okay, yung pag-iinom ng ating rice coffee. Very good po yun. At,
1: active po.
0: Tama po yun. Very good. At sana po ay patuloy pa rin sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Ay, dire-diretso po tabi, sir.
0: Dire-diretso.
1: Sir, po. Re-request ko po sa inyo. The most requested by.
0: Ah.
1: May kami, sir, Pampa-Beauty.
0: Pampa-Beauty. Okay.
1: Yes, sir. Kami okay. Po.
0: Sabon. Wala po bang sabon dyan sa Libmanan?
1: Yes sir, sa Libmanan drum po. Kasi na po kami naghahanap po.
0: Sa Libmanan? Sa Libmanan
1: yes,
0: po? Ano pong Libmanan drugstore lang po kayo nagtanong?
1: Yes po sir, ano yan? Sa direng po yan.
0: Oh, galing. At Nanay Marites, sa ibang mga butika po meron naman. Butika Tiama, Socio Supermart, Destra Pharmacy. Yes, the generics pharmacy, Christie, Limanan Trading, Limanan Speedwell Drug, Coney Supermart, Gian Store, Drug Care Pharmacy. Teka lang ha, titingnan natin kung saan tayo pwedeng makabili ng ating rice sabon. Diyan po naman sa Limanan. Okay. Wait lang ha, at titingnan natin sa ating po namang listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating po namang sabon. Diyan po naman sa Libmanan, Camarinesur. Wait lang ha, at hinahanap ko lang yung listahan. Libmanan, wait. Libmanan Drugstore.
1: Opo.
0: Oh, diyan po sa Libmanan Drugstore. Meron wala na naubusan na po diyan.
1: Sir, apat na po kami mga bakal. May pig-request lang po ako sa luwas. Hindi po may pig-request.
0: Ah, naubusan na sa Libmanan ng sabon. Okay po. Sige po nang so naubusan na ng sabon diyan sa Libmanan. Sige. Sige, sige. Sasabihan po natin yung ating po namang mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo sa Libmanan. Okay?
1: Sir, saan ka po sabi? Ning ano po ito pong capsule?
0: Yung capsule? Okay, sige po. Sige po. Noted po yun. Noted po yun. At sasabihin po natin yan sa ating po namang mga deliveries ng sa gayon ay malagyan po dyan sa Libmanan Drugstore ng ating po namang sabon at ng ating capsule. Okay po?
1: Sir, pwede mong nga kami sir, hindi siya muya sa Libmanan, aramihon.
0: Ano po yun?
1: Pero kung mag-ano din siya mo,
0: mag?
1: Sir, sir. Pag-igdi mo unsan.
0: Opo, mapupuntahan po dyan ng ating mga deliveries, dadalhan po dyan sa inyo.
1: Gusto ko sir, kama po, kay bahay ka.
0: Hayaan po ninyo at mangyayari po yun kapag tayo po ay nagawi dyan sa inyo. Kapag wala nang mga ginagawa tayo dito at pupunta tayo dyan.
1: Ibang saran niyo po. Nakamot po nga kamang lusina.
0: Oo, nga.
1: Sabang gisip. Papadangog sa kasi. Rahihalo yung atong kaplim. Halo yung kanisip sa ulit ka.
0: Okay. Sige, no problem po, Nanay. Nanay Marites. Kung pupunta ako dyan, papaisnakin mo ako niyan.
1: Papa,
0: dito
1: ka po sa grocery,
0: hindi ka hansi lang.
1: Gugulayan ka po Natong.
0: Natong?
1: Si Natong
0: na maguta.
1: Ito.
0: Ang bangot. Tabangungong.
1: Ito.
0: Sarang.
1: Nakinig na po. Nakbong.
0: Ha? Nakbong. Lang siram. Okay.
1: Siram.
0: Lang siram sana. Okay, so sige po nanay, iyaan po ninyo at gagawin mo.
1: Baka naman
0: kasi pag nakita niyo ako, hindi na kayo makinig. At hindi na kayo uminom ng rice coffee. Ha? Hindi, di ba? Kasi sasabihin niyo, ang pangit naman ni Kuya Boy.
1: Wala pa naman
0: girlfriend si Kuya Boy. Ha?
1: Sabi mo 27 years old.
0: Oo nga.
1: Kaya mo dapat ng entidad mga 40 years old na ito nga boy.
0: 27 years old noong 1991.
1: Dala sa kasi gasaman po ko ito naman. London Bridge falling down.
0: Baka tagalimanan na maging swerte ko niyan. Ha?
1: Tuninong din din.
0: Ha?
1: Tuninong.
0: Ah, tuninong. Amay hirap niyan, baka makapangasawa ko diyan.
1: Tawa ka sa mga panila, tawa ka sa bagas.
0: Tsaka sa pagmamahal.
1: Sir, yan ang importante. Ba't uli ka sa ulo? Babalak na ka ng sir sa Facebook. Maging papel ang ulo dun mo. Babalak na ka na.
0: Okay.
1: Yan. Tugtog mo pa ka, nangasin lang lang. Lala na pag mahiling may katil. Babalang siya agaw mo.
0: Mahirap na, baka kapag pumunta ako dyan, eh, hindi na ako makauwi.
1: Ito po, dami ba?
0: Okay.
1: Sige ba?
0: Ha?
1: Sabi ko bang kapitan ng mili. Kakagawa. Pagkita mo ugmati. Magkagid na isa.
0: Tama yun. Tama yun. Tama yun. Sige. Anyway. Hana. Anyway, sasabihin po natin yun sa atin po naman mga deliveries para madalhan po dyan sa inyo.
1: Okay? Okay. Sir, yun, sir.
0: Okay.
1: Ang Facebook kasi po, Marie Agnes Torrejas. Sige? Wow.
0: Agnes Torrejas.
1: Sino mo, sir?
0: Kayo po ba ay ano? Kayo po ba ay in-ad-friend nyo na po ba yung ating Facebook account?
1: Sa akin po, hindi po sa amin ko.
0: Yun nga po, i-ad-friend nyo po yung Facebook account natin, yung Rice Brand.
1: Opo.
0: Hanapin po ninyo yun, Rice Brand. Para... Oo, nandun. Oo, nandun. Oo, nandun. Oo.
1: Sige. Iyo po.
0: Okay.
1: Sir, ang sa kong tuwa.
0: Okay.
1: Iyo po. Malamitan ko na yung sir, duwa mong butano.
0: Aray.
1: Prada. Iyo po.
0: Akala ko kung ano.
1: Iyo po, black. Ito po, brown.
0: Okay. Sige. Sige, okay. So, okay. Sige po, Nanay Marites, maraming salamat po. Okay po. Noted po yun. Maraming salamat. Thank you very much po, Nanay. Thank you. Maraming salamat. Si Nanay Marites. Na nai-in love na sa boses ni Kuya Boy. Maghunos dili ka, Nanay Marites. Sabi nga niyan, wag. Wag mong subukan. Anyway, Nanay Marites, maraming salamat po naman sa inyong lahat dyan. And again, tayo po'y napapakinggan din dyan po sa... Live tayo dyan sa 94.5 FM Arkamsur. Goa, Camarinesur. At kasama natin dyan ang Poging Pogi, Boy Tisoy, na si Sunny Boy. Hello po naman sa inyong lahat dyan. Maraming salamat. Tayo po'y napapakinggan din sa, dyan po sa Kawayan Isabela. DWNDFM 88.5 Kawayan Isabela. Maraming salamat po sa inyo. And sabi ni Sir Edison Falafox, napapakinggan din tayo sa Get Radio Apps. Maraming salamat po sa inyo. Sige po, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan.

0: Tawag po ninyo ang ibunawang mga katanungan at ang inyong po namang mga kwento dito po naman sa ating balandudunan 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang kalusugan, magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Pas po, Pas Kurinya ng Tabog Karamoan Camarinesur.
0: Pas ng Karamoan Camarinesur. Okay po. Nanay Pas, ilang taon na po kayo?
1: 63 po.
0: 63. Okay. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Pas?
1: Dati po. Kasi po din nga nag-deliver sa ano, sa Karamoan, sa TGP. Bet po kami nabakal.
0: TGP Karamoan?
1: TGP po Karamoan. Wala po silang ano.
0: Wala na ng ating rice coffee? Naubusan na po?
1: Naubusan na po sila. Matagal na, mga 3 months siguro o 4.
0: Ah, matagal na. Wala, opo, na, wala na po ng ating rice coffee. Sige po nanay, at sasabihin po natin ito sa ating po namang mga deliveries at para po naman malagyan po dyan ng ating po namang rice coffee sa inyong po namang lugar. Dyan po sa, ano, sa TGP Karamoan. Matagal na kayong, pero matagal na sana po kayong umiinom ng ating rice coffee.
1: Mga ano pa lang po na ubos namin, mga 5 piraso pa po, 5 box pa lang.
0: 5 box pa lang ng rice coffee. So, ano po yung nag-udyok sa inyo, Nanay Pas, para magsimulang uminom po ng ating rice coffee?
1: Kasi maganda po, Kuya Boy, ano, yung tuloy-tuloy ang pag-ano, pagdumi, araw-araw, maging hawa. Pag nawawala po yung mga ano, yung mga sakit ng kasukasuan.
0: Tama, sa tuloy-tuloy po na pag-iinom ng ating rice coffee. Tama po yun. So,
1: opo,
0: maganda sa pakiramdam. Opo. So, nanay, ano po yung, ano po, bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee dyan po sa bahay po ninyo?
1: Yung asawa ko po.
0: Yung asawa po ninyo. Ano naman po yung, ano, na naitulong ng ating rice coffee sa asawa po ninyo?
1: Yung ano po daw, yung bumibilog dun sa ano niya sa tiyan, na wala po yung sumasakit sa tiyan niya sa may bandang ano, sa may sikmura. Nawala po yun, nawala.
0: Nawala po yun. Dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Po.
0: Very good po. Kaya, apo.
1: May itatanong po ako, kasi yung anak ko, may sakit na depression po, matagal na po, 2012.
0: Tama.
1: Pwede po kasi uminom ng ano niya, ano yung rice coffee po?
0: Pwedeng pwede po nanay. At isa po kasi sa nagiging problema, kapag nagkakaroon tayo ng depression, ay yung hindi tayo makatulog, tama?
1: Opo, opo yan, ganun po ang ano niya.
0: Opo. Isa po yon sa nakakapagpalala ng depression. So, mas maigi po na painumin po natin ang ating rice coffee dahil kilala po ang ating rice coffee. Isa po sa mga nagagawa po nito sa kalusugan ng isang tao ay yung pagandahin po yung tulog ng isang tao. So, maigi po nanay na painumin niyo po araw-araw. Dapat po mga dalawa, tatlo, apat, lima, kahit po ilan. Mas maigi po na mas marami, painumin po natin siya ng ating rice coffee dahil makakatulong po ito sa araw-araw po niyang kalagayan para po naman makatulog po siya. Kasi isa po sa nagpapalala ng kondisyon na ganyan ay yung hindi po nakakatulog. So yung pong ating rice coffee ay makakatulong po kung ito po'y araw-araw po nating iinumin.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Kuya Boy, ganun din pala. Ikaw pa na po, yung 10 years old, pwede po uminom yan?
0: Pwedeng, pwede po nanay. 2 taon na taong gulang pataas, pwede na pong uminom ng ating rice coffee.
1: Ay, ganun. Kuya Boy, thank you.
0: Yes, pwedeng, pwede na pong uminom ng ating rice coffee, 2 taong gulang pataas, pwedeng, pwede na po yan.
1: Ay, thank you very much, Kuya Boy. Mabuhay ka.
0: Yes, maraming salamat po.
1: Hintayin na lang po namin yung ano, yung deliver sa TGP.
0: Yes po nanay, at sasabihin po natin ito sa ating po naman mga deliveries para po ay makapag-deliver po dyan sa inyo yung ating po naman mga deliveries para makapag-patuloy na po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Sige po. Thank you very much, Kuya Boy.
0: Yes, God bless. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Thank you very, very much.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating malamang kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Sa ating po namang paladudunan mga kaibigan, kung may mga nais po kayong ibahaging kwento dito po sa ating programa, ito na po yung pagkakataon na yun na tayo po ay magkausap at maibahagi po ninyo ang inyong po namang mga katanungan at mga kwento tungkol po naman sa ating po namang produkto. 0969-226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan. Tawag na po!

0: 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Itawag nyo na yan dito po naman sa ating programa. At tayo po ay magkwentuhan na naman muli sa ating po naman palatuntunan. Sa lahat po naman ng mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, available po yung ating po namang produkto, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello po?
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Esperanza Ramos po, sir.
0: Esperanza. Okay po. Taga saan po si Nanay Esperanza?
1: Dito sa Rojas po, sa Isabela.
0: Rojas City, Capiz?
1: Tanong ko lang po, sir, kung saan mabibili ang rice coffee dito sa Rojas po.
0: Rojas, Capiz o
1: Rojas, Isabela po.
0: Ah, Isabela. Rojas, Isabela. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Esperanza?
1: 65 years old po.
0: Ilan po?
1: 65, sir.
0: 65. Okay po. Nanay, paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee?
1: Lagi po ako nakikinig dito sa station ng DIY po.
0: Okay. Diyan po sa Isabela. Ah, Isabela. Okay po. Isabela. Sa Isabela po, nanay, makabibili po tayo ng ating rice coffee sa Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etiague, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo malapit dyan?
1: Ay, malayo, sir. Wala po pala dito sa Rojas. Ay, nagtatanong ako sa mga...
0: Ay, naputol, sayang. Na nagtatanong si nanay sa mga butika, mga pharmacy. Sige po, nanay, noted po yun. Sasabihin po natin ito sa ating po namang deliveries para malagyan po dyan sa inyo sa Rojas, Isabela, ng ating po namang rice coffee. Noted po yun, nanay Esperanza. Anyway, wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Pangalan po ng ating mga kasamaan, mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Isang kwantong tagumpay na naman ng rice coffee.
3: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng rice coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang rice coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The streets of Kalimbo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: This is Radyo Todo. Ang 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras sa Bugos Caraga, Pilipinas. May kapin 5 minutos na kataliwan, oras kera ita alas 7. Standby sa pagpagayag ita programang diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Good evening, Pilipinas!

0: Good evening sa ating kirang 327 nga mga kabaranggayan. Di siti natin nga mga kabanuhanan agrong kabisira karakong banwa it kalibo. May lag niya gabi sa ating kirang mga suke tagpamati naman sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, at Kalibo Uyot Tulong Satellite Market. Manaman sa ating kirang mga suki ng mga tricycle drivers, bus drivers, multi-cab drivers. Ato nga mga public utility jeepneys, ato nga mga tourist bus, ag Southwest Yellow Taxi. Good evening man sa aton kira ka mga OFWs, no? Sa aton yung mga overseas sa Filipino workers, ag domestic helpers, aklanon abroad, nga nakab-unit live sa aton kira ka pag-iliba, magkaroon kira ang adlaw nga Lunas.
1: Diritsahan!
0: Good evening man sa aton kira ka mga kaiping, nga mga kaprobinsya ng sa Western Visayas, kutob maabutan kung nga signal kung 88.5 FM Kalibo. Mag-ililiba kita magkaroon kira ang adlaw nga Lunas, hasta kita alas 8 Emilia makarondong oras kira itgabi.
1: Diretsahan.
0: Sakayan ko akong kira kangin technical partner sa Broadcast Center kung Radyo Tudo Kalibo. Broadcast Engineer Buboy Enrique Plasio. Station Manager is Emilia De La Cruz. CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako yung kareng anchor man do inyo kareng El Capitan sa kanginan dahil si Kabarkad ang katodong chair and delivery. Nga baga panerbisyo kinyo magkaroon kareng adlaw nga Lunes. Hasta kita't alas 8 Emilia, magkarondong oras kaya itgabi.
1: Diretsahan!
0: Okay, ano magkarondong mga mainit niya mga isyo at topiko aton karang pagkatawa ni Kabuhi? Ag pagtawapangod sa kabilugan ita pag ililiban nato sa programang diretsahan. Kainagun ba banwarong pagatod sa anak karang final rest o sa anang uli kapahuwayan? It's sikat nga vlogger not only in the province of Baclan but in the entire Western Visayas. Aga maskin niya ni sa national ginarecognize man da imaw no sa sambilog sa mga mabaho na karang contribution sa pagpicture banwa no ko mga nagakasari-sari no nga mga activities no as well as do mga destinasyon iya kara sa aton nga probinsya Itakan no? Usually ginapicture na nakararong mga kabanwahanan kutob sa may mga tourist spot ag turista attraction no ana ra banwang ginapicture no? Inaobrahanan at istorya, mga tananan ng mga travel no? Sa karsadahon, doong mga agagyan sa probinsya at Akan, especially sa mga interior part or parplang areas, daya ba noong common na nang ginapicture sa anak karang black ban? He is commonly known as Pitix Aklan. No? But his real name is Gerard Caril Roldan. Daya rong biktima banwa, it daya karang vehicular accident. Sa may banwa kara itangalan. Okay. Head-on collision da banwa. No? Dong daywang ka mga motor. Aga nagresulta nga ni ra, kung daya kara nga pagkaduga kung kabuhi ni Gerald Roldan. Okay. Now, kaina banwa there was an activity ay bangod niya ni Bukon sa Darat Katoliko gindagaro anak karang patay nga gawas from their home to the Pastrana covered court no. I think at around siguro mga 12 o'clock noon time. And then dong ana nga mga kakilaga kaibahan na dong mga kaibahan na sa riders sa community no ag iba pa gid no gintaw-an banwa ithayga kung pamilya Caril Agroldan nga makita banwa si Gerald. And then that was the last farewell kana ko anang mga kakilaga amigo amiga ag ko ana karang pamilya bago ra imaw ginatod sa ulihi na ng kapahuwayan. Masubo ra nga insidente sa Akgan. Por dahil nga ni banwa nga hambay kong pamilya

0: Roldan, nga until now, wa pagyapon ito stisya nga naagom roan na karang unga. Because according sa anang ginikanan, hindi nanda makaroon masairan kung si Inkuno dong whereabout it ana karang nakasunggapan. Okay. Kasi rong nakasunggab nga na banwa, taga-banwa it nabas, ang nakakumpain man nga ni sa isang kapribadong hospital sa banwa kara it kalibo, pagod nga ni nga critical man roan na kara na sitwasyon. Anang medical condition banwa. Okay. That is why, nga right after the incident, no, doon daya karang gina-allege nga nakabunggo gindagaman sa pribadong hospital agin sugod manyagi sa intensive care unit kung pribado karang hospital. Okay. But hopefully makaroon niya gabi, maabot na tundong tangalan PNP to check and to get their side, ask what is the status kung nasambitan kara nga kaso. Nakapile yun baga it kaso dong tangalan PNP. No? Ag si Inyon makaroon, kung nakapile it kaso, si Inyon makaroon, dugin pile nga kaso, ag ano nga kaso, dugin pile kontra sa nasambitan karang suspect. And was it true dong allegation nga rakong ginikanan ni Pitik sa clan nga uwa gon sa pribadong hospital ag hindi unanda masairan kung si In makaroon doon nasambitan nga suspect. Okay. Pero may ginpacheck kita kaina nga rundaya karang gina-allege na dabanwa nga nakabunggo suspect is still confined at the private hospital iya sa Aklan. Okay. Inapatagyapon banwa imaw sa hospital. Bagod niya ni nga wa patagyapon imaw naka-recuperate. Bagod niya ni kuha na karang lastro, tama man nga naagom during ko nasambitan karang insidente. Standby ka mo karon because may interview ka na banwa. I-play ko ang kinyo, portion niya na mga 5 minutes. No? Sinay kapobring vlogger Archie Ilario. No? Thank you so much. No? Sanday Archie Abiak, sanday ka Ernie, no? Partner man naton da every time nga hindi naton maabot dong mga individuals, no, concerned nga individuals sa aton karanga subject matter, no, kunamat ginahugam naton na dang interview ag ginapahugam man katon, no, ni kapobring Archie ag ni papang Ernie doon da karang mga interview. Thank you gid so much, no, for always accommodating my request, no, para nga ni i-play rinyo karang interview sa dekarang mga individuals. Okay, now, makaroon na niya gabi iba, no? Balikan ko ang ra. Actually, may nag-feed ka tot information nga ra. Angot sa isang ka-estudyante, it libakaw Science of Technology. He is a graduating student, fourth year. O galing, syempre, kurundayang banwa nga gin reconsider o gin-consider kung CHED dong appeal kung local government unit kung banwa it Libakaw ag kung provincial government nga buksan anay dong nasambitan karang kuliyo sa banwa it Libakaw hasta makatapos rundaya karang mga nag-enrolled na mga estudyante halin sa second year, third year, ag fourth year. Pero hindi unsanda mag-accommodate it mga incoming first year students. Patapuso lang na the second year, third year, and fourth year. Then, i-close yun na permanently doon sa bitan nga nga korso nga under sa Commission on Higher Education. Okay. Now, ano natabo sa dekarang sa bilog nga estudyante graduating student it Libakaw College of Science and Technology? Okay. Now, suno ka na nga wagi di mo naka-avail it daya karang programa ni BBM. Daya karang BBM Educational Scholarship Assistance. 20,000 pesos da sa mga eligible, qualified, and deserving graduating students. No? Nga ginatao kong Office of the President. Imagine mo ba nga, 20,000 is 20,000 pesos. Okay. Daya nga ng estudyante, ulila unda ba nga, kapubri-pubri. And according to him, nga gusto man ana kunta kunong comply-on dong mga requirements. O galing may nagkayanabo, sa sugod it barangay council, it barangay paningayan, sa banwa kera it madala. So kaina na interview na day katudong or kapubring Archie Hilario, daya karang estudyante, and then ginagyan mananda si barangay Captain Michael Nacionales, dong punong barangay, it barangay paningayan sa banwa kera it madalag. Okay. Ano rong explanation ni Kapitan? No? Ag ano man kara rong palong iron, it daya karang estudyante, nga uwa banwa nakabaton, it 20,000 pesos, nga BBM, Educational Scholarship Assistance.
1: Diretsahan!
0: Oras, sabugos kara nga Pilipinas, may kaping 15 o 16 minutos na kataliwan, oras kara ita alas 7. Makaroon man niya gabi ibanwa, okay, balikan ko yung nung Dumaguit Port, no? Dong Dumaguit Port, agi abingin nga banwa, si Dagom tara itaton kerang national government, no? Pinaagi sa Philippine Port Authority. Si Dagom ra it PPA. Okay. Pero, dong aton niya provincial government, may gintawaan banwa it papil para nga ni mangin kapahin ag kaparte kung operation it Dumaguit Port. Ang sinuban, waray karang mga individual nga gintawan, ipapil ko aton karang gobernador itakan, Governor Joanne Miraflores. Raya, what iba kundi si Architect Nevin Makirang. Okay. Si Architect Nevin Makirang, imaurarong in charge no, sa cruise ship operation sa Aklan. Pwede ako magsaga rung item nga raw, rung position ni Architect Nevin Makirang is Executive Assistant to the Governor, no? Sa bilog na banwa sa mga pinakamataas nga item or papil bagod nga ni nga sa bilog ikaw nga empleyado nga pinakamagapit sa Gobernador Itakan. That is why naging entrust ni Governor Joanne kay Architect Nevin Makirang rong pagpadayagan nga rabanwa it mga port sa Aklan including dong Dumaguit Port. And that is together with former SB member Rolly Nonoy Ikinia. Okay. Iabor asan data kung pilang bilog sandara pero all I know sa dekarang gintawaan it papil no, kato niya gobernador, si Architect Nevin Makirang, ag si dating SB member, Rolly Nonoy Ikinia. Now, kaya may kantanan, sa rundayang pagbiyahe it barko kong Starlight Ferries Shipping Company. Kasi rong Starlight, pagkatapos naging apadaghan sa nat invitation kong gobernador, agin hinyo sanda nga kung pwede na magbutang sanda it sambilog nga barko na magbiyahe it Dumaguit Batangas and Batangas Dumaguit ag Dumaguit Mindoro Dumaguit. Waman ban walang balibad do Starlight Ferries. Okay. Now, do gina target na date supposed to be kung ato niya provincial government is September 18. Okay. Pero gin-reset da banwa, it's Starlight Ferries Shipping Companies. No. Instead of September 18, gin-ubla na da banwang September 28. Okay. Bago banwa, rong All Saints Day, ag All Souls Day sakra. So, malamang, no, nga rong aton kira nga mga pasahiro no, nga taga Libacaw, Madalag, Banga, Altabas, Batan, Baliti, Calibo, Numansya, imbis magsakay sa dito sa Malay, no, sa Katiklan Airport, magapit man lang Dumaguit Port. No. Kung taga Numansya ka man lang, Calibo, no, Banga, Madalag, Libacaw, no, Baliti, Altabas, Bata. Di, ya ka lang sa Lumagit 40. Ya ka lang masakay. Okay. Now, so, gina-target the date is on September 28 or 29. It dayaragdag on 2026. Before Banwa, it ondas. Okay. Kasi nung ondas, November 1 at November 2. So, sulo sa management kong Starlight, no? Mabiyahe sanda, no? It dayaragdag September 28 or 29, no? Dayara andang what you call this midin no voyage no kuanda karang barko nga igabutang sa aton kra nga may dumagit port
1: diretsahan.
0: Okay, ano pagidro aton nga mga issue makaron nga pag tutukan sa kabilugan it aton kra nga pag ililibas sa programang diretsahan magayo pabanwarong 2028 abuon makarondong naga abuon niya pangagan makarondo naga resurface no syempre kon ikaw isayang ka politiko no aga kung kada eleksyon panata uri mo nga magdayagan maskin kabos ri mo karang gasolina ti kung paginambang na itong panata, panata, gano'n. Daog man o perde, mas kundi iba nga ni, isa yung malanda nga perde, pero sa ngayon, if panata, ti, ha? Nag-kwangid, ano nga niyo, tawag ka naman. What you call this? Nag-aspire gin, no? Nag-aspirar gin, basi man lang, no? Ika nga, basi man lang. Okay. Ti, abo nga pangagan makaon nga nagagawa, oh, sa banwa ikalibo. No? Abo man nga pangagan nga nagagawa makaron sa provincial level. Kabasi, madagagan. Ti, abo nga nagamba nga imposible nga what kontra si Congressman Jess Marquez. Abo man nagamba nga imposible nga what kontra si Governor Joanne Miraflores. Abo managambay banwa nga matkontra si Vice Governor Dexter Calizo. Okay. Ti ribam sa abo kita banwa naga mat sa nabatian naton tatlo git ang kapangagan nga raw daywang kapangagan tatlo daywa nga gusto banwang magbunggo kay Vice Governor Dexter Calizo. Okay. Ti ginoy puyap siguro mat opposition nga kung minatuod ro matabo nga rati may anda nga Altabas, may anda nga Batan, may anda nga New Washington, may anda nga Numansia, may anda nga Tangalan, may anda nga Nabas, at may anda karang Burwanga. No? Tibutang ginaton, 7 or 8 mayors ginabiman na rung opposition, bumilog ng opposition na sige, butang tagid 6 or 7 or 8 mayors ginabiman. Di, kung nagtaliwan abi ko nung eleksyon, sa kiriti yamango binaog ni Dexter Calizo kay dating alkalde John Legazpi. Di, may mga nagahambay kung may mga 2 million pa man na si John Legazpi nga binuhi sa Makato, no? Ag may mga 2 million pa man na si John Legazping binuhi sa Kalibo, concentrate sa Kalibo ag makatoti. Basi pinerdi pa na na si Kwan. Pinerdi pa na na si Dexter Calizo, no? Kasi pila malang man, hundreds malang man. Ti abo nga pangagan makaron no. Nga nagagawa, no? Pero kay Governor Joanne nadlock gid sanda mo. Nagaduha-duha pa sa dagat kung madayagan kung hindi kung si Joanne lang kontra pero pag-abot kay Dexter Calizo baw abo nga nag-aagawan tatlo balwang ka mga pangagan doon nag-aagawan makaroon sa oposisyon nga mabunggo balwa kay Dexter Calizo.
2: Defend the weak and fatherless, uphold the cause of the poor and the oppressed, rescue the weak and the needy, deliver them from the hand of the wicked.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Agra!
1: Sahan!
0: Kasi si board member Bubi Legazpi, opposition da imo ba? Okay. So kung may gobernador, most likely pilapan ginandaro apat to, sa Western District. Okay. Doon nabatian ko, may daywang kaabogado sa Bilog Karababayi. Sa Bilog, I think 3 to 4 years ago, nakapasar sa bar. Pero sa Bilog Karababayi, banwa, Manila-based lawyer da imo, pero taga Western District. Ag pero sa Bilog gara nga gaki bagong pasar da ban, I think mga 3 to 4 years nga naga practice ko na profession as lawyer. Okay. So kun madayon da ti tatlo gidrong abogado nga madagaganto sa piyak sa opposition including si incumbent board member Bobby Clyde Legazpi o si Bobby Legazpi ba. Okay. Di, malamang bayo na pagigkara, may tagunuman siya kon si Mayor Jun Legazpi maribans at uman, di, si Rose ni Pumosino, di, hindi mananarama o aywanan o si Pajardo, no? Nagagawa man yan ni, yung pangagan kuunga ni Mayor Jun Legazpi nga babayi, nga doktora nga basi sa Bonculo, no, madagagan man board member sa segunda distrito. Okay. May istorya man makaron nga basi kuno ha, wa parat confirmation because bukon kami it friends ni PB Kabagnot o nga ni dating Governor Corazon Nining Kabagnot nga basi mabalik man kuno sa Aklan, madagagan board member sa segunda distrito.
1: Diretsahan!
0: Aton danay pakunan. Kasi, istorya man lang man sa liwan eh. No? Hindi man aton da ma pangayanan dong iba nga ra. Although sa Bilog nga nga abogado nga nakabase sa Metro Manila, amiga taman da, pero hambay na na, ginaisip-isip na pakuno. Ginaisip-isip na pa kuno kung masugod imaw sa politika sa 2028.
1: Diretsahan!
0: Kung naisip-isip nga ron, siyempre, ginambagan yun siguro, sambilog ka sa mga gusto namon, nga buon, nga kandidato, ti, aba na magayo pa man. No? Magayo pa man do 2020. Eh, tama man ang sabat. Magayo pa ginban do 2028. Okay. Ti, bintaha rasanda, siyempre, mga abogado, mga abogado ti igto sa piyak si Norma Bakante igto ni di Norma Bakante igto daywa no? Si siyempre si Glenn Tabang ara ba si kon madayagan mata board member na bangod imaw nag replace no kay sa unga ni Congressman Ted Nonong Harasco ti basi kon 2028 basi mag sink in man nakanaro idea nga ra nga padayaganon imaw board member no ti daya man lang man. Okay. O, si Kabagnot, daywang arang kaabogado, ginabati-bati man dong unga ni Mayor Jun nga babayi. No? Tanawon tara kung ano rong maging kinaknan. Pero ang bay ko nga ni, abo tanaila, ba na nagadayagan vice governor? Pero gobernador ho, naalangan. No? Sa, abay ko kung may kontragid ba nga si Governor Joanne Miraflores, di mga token candidate yung ang gini. Mga uwa-uwa ang gilang eh. Pero rampang kara, congressman eh. Oh, kasi, base sa bunbuklik, taigto sa segunda distrito si Congressman Ted. Iwa kita. Kaya kasi oh, ahuga to na to, ano makaroon, no? September, October, November, December, January. So, kambay ni Congressman Ted, ah, kung nagtaliwan pa itong mga binugan, kaibahan si Congressman Jojoang, pagkatapos kung kalibo ati-atihan, mapariestro imaw sa una karang distrito. Ti, bantayan tara eh. Kung si imaw mapariestro, pariestro gid ba ya? Sa una nga distrito si Congressman Ted, ti, kung hindi imaparehistro ra pagkatapos kong kalibo at iatian 2027, malamang banwa na basi mabalik na mabalik sa segunda distrito si Congressman Ted. Basi kung igtot ay mabadagagan ha? Igtot ay mabadagagan Congressman. Di may anang mayors to at man anang mayors. Mayor it naman siya. Mayor it Tangalan. Okay. Mayor it Nabs. Mayor it Burwanga. Imagine mo apat ka mayor. Oh. Apat ka mayor banor o anaman nga kalyado to sa piyak. Oh. Hindi tara masaira no. Iti iya sa piyak sino mapapili no. Pero abay ko nga ni masadyara no. Maskin iya sa una nga distrito. Okay? Kasi dong last time, istorya kami ni Mayor Joris nga mapabilin tayo mo sa kalibo agtapuson nanaroan ng term as local chief executive no, until 2031. Okay. Kung ano man kunurong kapalaran na ano man na ng page after 2031, ti bala ando makaako eh. No? Rung 40th abi ni Mayor nga ra, pang national ta. No? Sa yun man kita kung anong mga connection aga linkages na nakarato sa national, na national level. No? Hambay ko nga ni, kung mga maura, imagine mo at his early age, no, naka-established agagi mo at maurang mga connection, ti, haba ko, pag-abot, pagtapak na karat 40 to 45, ti, imagine mo, no? Tapos, ana pagyapon makaon niya ginikanan, o una pagyapon connected sa Department of Public Works and Highways, no? Ti, pangamuyuan ta, no? Nga kabay pa nga, makabuyot imaw it mga national positions, no? Appointed positions sa aton karang gobyerno. Di ko may aton nga undersecretary, may aton assistant secretary o USEC, no? O secretary sa 10 years after, ti bugay mandat akanon banwa. Ah, bugay manda itakanon. Pero syempre, abo manabi banwa nga nagainganyo kay Mayor Joris nga this is your right time, no? Dumayagan sa 2028, no? Di man aton banwa magayo ra kanang posibilidad nga may mga uwa manaila kay Congressman Jess kontra sa politikan day Congressman Lito Marquez nga nagainganyo man kay Mayor. Mayor, dagan ka. Sigurado madaog ka gid. Di. Ha? May maurabi ko naman pero si Mayor no. The way ayo look at his words and sana mismong body language nga abay tanan na tapuson ko na akong termino sa kalibo because he wants to prove something sa Banwa Karat Kalibo bilang capital town ko ating kinaka probinsya itakan na
1: diretsahan.
0: Okay, hindi na ko banwa magbuhay sa aton kinaka pa kuan makaon nga gabi eh. By the way, post yung kamukin yung comments no, basahon naton doon no sa kabilugan ni Tatong Kirang Pag-iliba either sa page kong Radyo Todo Kalibo sa ako niya personal account. Paki-like kang, paki-like or care or heart no, ra ako niya program. Kabahogon doon banwa nga bulig. No? Ag happy birthday gali sa unga ni Police Chief Executive Master Sergeant SPO4 na si Ninet eh. No? SPO4, yung chief at intel kung less of PNP, kay Bro Dixrel, no? Kay Major Dixrel, Tortoya Bro, good evening. No? Kay Pare Dixrel, dong bagong hipi, it less of PNP. Kay Nini, kay Police Executive Master Sergeant Ninet Ibadlit, hinaga, nag-celebrate its 7th birthday ro anak karang unga ng babayi. So, thank you, Gid. Mars, thank you, Gid Mars, no? Kay Police Executive Master Sergeant Nit-Nit Ibadlit. Dong aton ginabing mga amigo ra, noong Chief of Police, Deputy Chief of Police, no, Deputy Chief of Police, si Nini Soyla. Ako nang kumari kasi anak ng kamugyangan. No, ako nga inaanak. ako nga inaanak. Ay Bro Dextrel nga magugang. Akon man nga amiga ag amigo. Ani nalipay ako because abay ko nag Janila Marie Jamela Marie Ibadlit no Ibadlet. Okay. Ano ba? Mars, pakikuan niya ni Mars. Ano ni pilido ni Kwan? Okay, sige. Okay. So, thank you, Gida, for watching tonight sa atin ka ng programa. Okay, balikan ko makaroon. Na yung interview, Banwa, PB online, pubring blogger, with the RMNDYKR, tagasin pa ng kaibahan, RGMA, no? Ibutang talang mga katapo it Aklan Media. Interview ra isa yang ka-graduating student kung Libacaw College of Science and Technology. Nga uwa kuno nakabaton itdaya karang 20,000 pesos nga BBM Educational Scholarship Program. Okay, nagatangis kro nga nga ra. Siyempre, what ginikanan? What taga ginikanan? Nagapanguma? Parang ki makasurvive. Pero may una ko nung unga it barangay kagawad, may unga it siman, may unga it teacher nga gintawan. Okay. Ti, pamatian ta na ya, pamatian tara. And then, analisa ho na to. Okay. Ah, tama ba gara? Kasi ko naman, namabatian niya na to, ginapost yang sa social media ko naman. Aro iba mga sit, iba man yung mga netizens, individuals, kung naman naka-comment man, gawa man yan, nakasign kung ano nung puno it istorya. Abutang maura nga. Nga, makomment, nga umi mo, nakaintindi, nakagubot, nakasign kung ano nung minatuntuon niya problema. Ag, ro mga comments na kung amat, mga libelous at defamatory. Okay. Kung naman, hindi mo maintindihan eh. Okay. Kung naman ginausgahan ka, buta ka lang nagapakuno-kuno sa social media. No? Nga, kung naman ga-brand item ka, may mga comment ito, ga-conclude. They have already their conclusion. Kung sino, kung rin mong tawong ginakon. My God. Kabo-abo tabanwang maura. Abay ko nga ni, read it first, then understand it, then analyze it. Or you better verify, check and recheck. Okay. Abay ko nga ni, I've been in this media industry for 30 years. Never ako banwa magpati sang katawo. Sogid sang katawo ka kon. Ah, ginaverify ko paron kapin kon. Ginasamaran na ro isang katawo. Ginaverify ko, ginacheck ko. Ginaverify, ginacheck, ah, ginarecheck. Kung may natuod yung information, no? Kung may information, ako ginatawag ako, may ginatawagan pa kong tawo ko na kilaga, may natuod na yung information. Buko yung isang bilog, may tawagan pa gid ako to confirm the veracity of this information. Okay. Di, nung iba, abo tayang, di ko ta maintindihan. Di ko gid maintindihan ba? Kun amat, hambay ko, daya latangan ni sa social media ko na mat do naga create ko na mat i trouble naga create ko na mat ita hidwaan ba no or naga create ko na mat ita problema no? Sa iba okay parehas abi sa natabo ng ra kay Pitix Aklan. Kabo-abo ta mga comments banwa nga okay below the belt ko na mat o hindi dapat kasi we do not know exactly the real story kunaman. Okay, that's why you must be very careful, no? You must be very careful, kita gabuy, kita dapat careful kita. Okay, so dapat maging magserbira ng lesson, no? To anyone, ganagabi yung makon sa ating programa. Okay, Studio B, bro, paki-play nga ni, na yung interview sa isang estudyante, paki-forward, ayon do sa galas karon, paki-forward, yagi diretso sa interview, i-play natin makaron, do interview nga ra kay J-Mark, estudyante ra, graduating student, hotel and restaurant management, BS HRM, nga nagatuon sa Libacaw College of Science and Technology nga gina-alleged na nga uwa imaw nakabaton idekarang 20,000 pesos halin sa programa ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Iplayta.
3: Sige. Makaibahan namon makaroon si J. Mark Inosanto, no? Iya sa may paningayan sa Banwa Karaita, Madalag. Isa sa mga nagahanduman kunta, no? Nga makabaton, itraya karang nga 20K halin sa BBM na scholarship program, no? Pero iya kung saan ang barangay, so mga nakabaton ay mga daywa ka mga barangay officials, iba ay may mga pamilya nga siman, at iba may mga maestra or sa government gatrabaho. Pero raya nga si J. Mark, may ana nga gustong ipaabot makaron sa natabo, no? Dahil imaw, wat gidikanan, pobrero sitwasyon, nagatinghuwa. Pero man, wa ko na imaw mapili, ano. Sir J. Mark, kaibahan mo, RMN, kag PV News, ano gidro natabo ka ra?
4: Good afternoon, sir. Ako galit si J. Mark Inosanto, isaya ka Future College na sa gatoon sa LCST or kon Libacaw College Science and Technology. So
5: Mark. Sige, Mark. Future College graduating student ikaw 2026-2027.
4: Apo, sir.
5: So ano kurso nimo?
4: Bali HRM po, sir.
5: HRM.
4: Apo.
5: Ano ba tiyagon mo bilang isang estudyante graduating para kung taro 20,000 kinyo nga ra? Bilang estudyante nga wa kagid it pamilya nga ginasaligan, Mark.
4: Kabawat akong tangabulig ka, no? Siyempre, ano, di ang October ko tayo is manog-abot ang mga OGT.
5: So, na, sakit sa buot. Okay, oh. Sige.
6: Sige na.
5: Ano? Sige. OGT by October nga ra.
4: Good Opo, sir. Bali, sa 24 ang mga pining.
5: Kabawat akong tangbagay kung makasugod ikaw. Nagpasa ikaw. Kara sa doing BBM sa barangay.
4: Nagapasa ko tako sir kasi ano nga nausuyan kami at bali enrollment form. So sabat lang kami mga barangay officials ngayon is di nga ni kuno kami pwede ka so dahil amon niya school is ano pa nagka problema. So wapat result nga maipakita kami nga okay yon. So
3: okay. Tapos, doyan ro ang nga hambal kinyo.
4: Oo, sir, pero di yung adlaw nga, sir, is June 5. Naka-official ito kami nga enroll. Harang nga na isa naman nabuitan.
6: So, harang galit, may enrollment form yun or may una-una pwede ipakita?
4: Oo, sir.
6: Enroll dito ikaw?
4: Walang ako nagpasa ko, sir, dahil dahil galing na hambal na nga. Hindi kami pwede sa Libacaw College.
3: Pero first year malata, rubala ruwa.
4: First year malang sa do school is bukas mata pero kurso is ay do school bukas pero kurso is ana stop ana.
6: Pero gin allow ana itched nga patapuson yung rong
4: kasi do yung time nga sir hay.
6: Yung magbaton it first year.
4: Do yung time na linakad man ko ta ni Mayor it Libacaw ron. Yung ano. Dugat na kami result.
5: Do yun do yung rason nga dili ka mo pagbatonon.
4: Oo sir.
5: Bukon ka mo qualify.
4: Wala nang naging ano ba?
5: Baton.
4: Baton damong ano.
5: May application ka? May intention ka ito nga nagkong sa barangay?
4: Oo sir, doon yung adlaw ba yung sir, hi. Akong ante akong ginpaten.
5: Abir ba lang?
4: Sir, dahil ako man, hi. Uso yung manit, ano, trabaho.
3: Tapos automatic, gin-deny lagi ka mo nga bawal ang taga Libacaw College?
4: Oo sir. Pero doon yung time nga sir is, abo ka mo mga estudyante sa fourth year nga nakabaton na ka.
5: Ito Libacaw.
4: Oo, sir. Oh. Libacaw, may Madalag man, sir.
3: Oo. Dahil doon yung nag-isano niya nga kolehiyo, ani. Suro taga-bangay.
4: Kami ang ganyan sa paningayang gidro. Dahil wangan ikunta kami kami sa iya.
5: Nag-qualify gini ka mamiyad. Bangun sa pagpangabuhi, di ba?
3: Oo.
6: What parents
3: ay
5: ilo tayo. Ano pwede mamasayaran background nanda ninyo?
3: Sige.
5: Gini kanan mo, wa.
4: Ako ang gilagin ng ancestors po niya, nagtaliwa niya. So ako mga magulang, sir.
5: Tati nanay? Sorry ha, sige.
4: Pala. Ako matang mga magulang, sir, ha? May mga kanya-kanya.
3: Pagkabuhi.
4: Bili. So ako lang mataman kapataon sa ang sarili na, huwag mo niya na buwan it. Ano bit? Source of income ba?
3: So, ikaw taro nagapa-eskwela sing kaugalingon?
4: Oo, oh, sir.
3: Ya, trabaho ka tapos ay
6: self-support.
3: Self-supporting git. Pila ka mo malanghod, J-Mark?
4: Wali, pito kami, sir.
3: Tapos ro iya sa balay nga ra?
4: Daywa lang ako.
3: Daywa lang ka mo. Nag-eskwela man imong manghod.
4: Actually, sir, is nagpunto imo, sir, dayang year kasi ako anay nga.
3: Ah, nag-give and take kamong daywa. Oh. Ano imo ro? Anong natapos na?
4: Bali, first year college ko imo, sir.
3: Oh. So, nag-istorya ka mo nga ikaw lang anay. Oh. Tapos ikaw man support man imo kibo. Tapos maroon pa natabo.
6: Kasi may panawagan ikaw, sir, sa barangay at sa LGU Binato.
4: Ako malang mahambal ka na, sir, is di niya kunta sa sunod maging parehas man sanda dahil siyempre side man na daro among sitwasyon. Dahil nga ni huwan ako ginikanan man na ginasaligan. Aga ako mga magulang manabi, sir, ay may mga kanya-kanya man yan. So, wag ito, mabugan nga. Ano, gidba nga?
3: Mm-hmm. Ano? Nga, kumbaga, ay may ginapaabot ka gidkunta nga monthly nga ga-suporta kay Bo.
4: Yes, sir. Bali, ako man lang nga yung no-brang order is, nakabot na ako na yung fourth year. Kung what last is, napamanday man naman ako, sir.
3: Mm-hmm.
4: Parang man,
5: kung paano rin. Ang alawans pagto sa school.
3: At makaroon nga ra, higa-eskwela ka't imo.
4: Yes, sir.
3: Hey, haman tro barangay, hewa tanandagin baton nga harun enroll galay ka mo.
4: Oh, sir.
3: Enroll galay ka, tapos
4: higa-eskwela ka mo. Wala na nabisa na, sir, yung tao ka man, it, ano nga, abi may deadline or...
3: Oo.
5: What's an announcement?
4: What announcement, sir, dahil dapat nga kunta i-post na lang kasi pag-masairan manamon kung na. Ay, wala masalat gin-post. Naka-post na sana, sir, that time, naka-baton yun. So, katom lang naman na siren gidro ring requirements na lang gano'n ako sa do yun. Katot, abis na nag-post ko uli sabay ito requirements nga do yun.
3: Pero may naka-post yun dahil nga, kwan nga.
4: Nga nakabaton yun.
5: Nakabaton tagon.
3: Uro pa mang coach, sinura yung mga nakabaton nga ra, pobre sa pobre malayhan.
4: Based man sa akong niya, nakita ka na sa is, do yun yung lima sir is, may mga una-una agin batalan sa may mga kaya-kaya. Una, siya nga na-account sir is, doon bilog ay, sa ka, ano, barangay officials man sir, gano'n nga asawa man ay nag-ubra sa hospital or kay Gibe yata nga sir. Doon sa bilog matakaroon sir ay sa Dagitan is barangay officials man mo sir.
3: Iya man, sa inyo man.
4: Sa Dagitan part na.
5: Sa Piyakto ang barangay.
3: Hindi, Dagitan man,
4: iya man. Iya man, Japon.
3: Ano raya?
4: Palingayan, balisang kaan.
5: At sito Dagitan, barangay Palingayan. Ah, okay.
4: Ang doon sa bilog, barangay officials nga ang tatay, tapos anang anan is maestra man. So, doon yung matangaroon niya, estudyante nga sir, hi. Graduate yun mat around last year. Bali, anang course ay kasi doon nga.
3: Basi doon yung pinakang pobre mataya sa inyo?
5: Do, may kayar pamilya?
4: Ah, sir. Ago,
3: mat mauron ro.
4: Ado sambilog hay. Ana man anong magulang man is kay chairman it paningayan.
3: Mhm.
4: Ago ana nga mama is maestra man sir.
3: Ta.
4: Tapos ana nga tatay hay naga may mga tricycle man nga gabiyahe-biyahe.
3: Mhm. May stable nga income.
4: Apa ago pang sambilog last nga ano hay. Graduate yun matay mo man sir.
5: Graduate, pero nakabaton gyapon.
4: Oo, sir. Dali
7: daywa
4: sa'yo. Ano nga, mama, miss man, sir. OFW yan.
3: So,
5: pagkasayod ni mo bilang isang dapat kunta na ikaw man doon makabaton ka ragit at qualified ay pagkabaton na nag-release ulit 20,000 matutuod nga batsyagon. Ano dar di mong pamatsyagan man?
4: Nasyakita kami, sir. Dahil siyempre, ano,
5: do kanami wala, no? Do kanami wala.
4: Kumbaga, ginbaliwala, tananta kami man.
5: Do bukon ikaw, tagapaningayan eh.
4: Oo, ginbali.
3: Wa nanda makita, bukon sa that aware sa imong kalisod nga ra?
4: Sa diyang bulag-bulagan.
3: Wa man siguro ni mo na taguara dahil nga buwa mat gate inyong balay nga ra, kita malagi.
4: Ngayon, sir.
3: Ito yung sitwasyon, ito yung pagpangabuhi.
5: Din mo kapobre Archie na pamanday mo kanumat pang gasto na
3: pamukon. Pagharalin sa construction makaroon da.
4: Oo.
3: Ano reaction ni timo nga mga kabarangay? Ro imong mga kabarangay tangani ro nag paabot karakamon eh.
4: Ah, sa bali nagbuligan ng masan.
3: Oo. Nagbuligan sa danag.
4: Dahil din ang mga tawo sa nakaintindi mataba.
3: Mm. Kaya sandaron nagpaabot siguro yaron kamon sa mga media nga maroon ninyo nga sitwasyon nga ginbuligan.
0: Pati ala ton do interview kay Jimark no. Kung minatuod ra banwa nga may unga same siman may unga it maestra may unga it kagawad may iski kagawad. At sa unfair ba? Okay. Although, dong Libakaw College of Science and Technology, may order abikararong ched nga gin pa close anay rung tatlong ka mga courses. Bagod gani nga uwa nanda na comply dong mga certain requirements i-ched. Okay. But, it doesn't stop there. Bangod rung municipal officials it Libakaw, agrong provincial government banwa, nagpaninguha kara to make an appeal before the Commission on Higher Education nga i-reconsider nga buksan anay dung Libakaw College of Science and Technology. Bangod gani nga abo nga mga estudyante nga ra banwa na naka-enroll o na from second year, third year, and fourth year. As a matter of fact, may mga nag-graduate yung tangani banwa. Doon problema, dayang mga nag-graduate ng mga estudyante, ag-uwa pa naka-graduate ng estudyante, hindi pagtawaan ba na special order? Okay. Hindi pagtawaan it diploma because they were not recognized by the Commission on Higher Education. Imagine mo apat nga nag-unag tinuon sa dauna. Tapos natapos yun ang darong kalbaryo nanda bilang estudyante. No? Hambagon sanda iched nga uwa namon ginarecognize ha. Nung tinapos ninyong kurso ti. My God, kasakit-sakit da banwa on the part ko mga students. Okay? Including their parents. Because paano sanda makauso itrabaho? Datong mga nag-graduates, nakatapos, kunuwa sanda banwa, it ginabuitan. No? Nga, papel, nga nakagraduate sanda ko dahil karang korso nga ginbuksan kung Libakaw College of Science and Technology. Ano nang ipakita banwa sa gin-applyan ng daigto nga mga trabaho? Kuluwasan da it credentials nga ginabuitan. Okay, pero ginpamatian banwa rung Libakaw local government unit agrong provincial government. Thank you gid so much no. Kay honorable SP member Mark Biga Kimpo. Dong chairman sa Committee on Education kung sanggunay ang palalawigan kong provincial aklan including dong other members kong Committee on Education, including the governor himself, for facilitating no, na makaabot sa CHED, rong hiniyo it mga ginikanan ag mga inunga banwa na kung pwede i-reconsider ag i-consider na i-reopen dong eskwelahan hasta makagraduate banwa rin ang mga estudyante. Ag thank you so much, CHED, for hearing the pleading of these students and their parents. No. For not failing them, kanda karang hiniyo kinyo. Now, haraon banwa? Dapat, si Kapitan Di Bayakap, dapat do mga deserving and qualified. Ro ato niya ginatawaan. Deserving and qualified. Okay. Ti sinuro mga deserving. Okay. Ti, siyempre, no ginambay na tong poorest of the poor. Kaparehas ko na yung unga. Nga patay ro ang ginikanan. Self-supporting. Kinanganan na banwa nga magtrabaho, mag-agto sa uma, maging construction worker in order to finance and to sustain his studies until such time na makatapos imaw. Di ba nga, dapat mauraro aton nga prioridad before naton itao sa natong mga estudyante nga may una-una banwa. Dahil ginambay naton sa mga barangay officials. Although, uwa matakambay sa guidelines ang kriteriya nga bawa rung unga ni kapitan, ro iske chairman, iske kagawad, unga ni kapitan, unga it police, unga it teacher, tanan man da. Pero, ano ro dapat prioridad naton? Okay. Kaparehas ka na, what ginikanan? Patayan ang ginikanan. Kung hindi man imo maghugag, uwa man sa dat kaunod. Okay. Unlike, sa unga itsiman, unga itkapitan, iskay barangay kagawad, unga itmaistra. Okay. Nga una patabanwaran ng ginikanan, buhi pata ng ginikanan. Okay. Na pwede patabanwa nga, makabulig kanda. No? Maka-afford na magpadaya kanda sa eskwilahan. Now, sa guidelines ba na, very clear. Nga wa man di karon nakahambay nga, hindi pwede ubawag gali. Doon mga nagatuon sa mga government schools, wari ka na banwa sa guidelines. Gagin papaguwa kung provincial government, now basahon ko kinyo, bro, pakikwa niya ni na bro, ah, pakikwa niya ni na bro. Dahil ang guidelines kira ita, aton kira nga, gintao it provincial government, basahon ko na bro, ituman. Okay, hanaro guidelines. Taga halin bro sa Office of the Provincial Accountant. Okay, June 17, 2026, Honorable Jose Enrique Miraflores, Provincial Governor, Province of Aklan. There, sir, to facilitate early processing of the special financial assistance under the Bawat Barangay Makikinabang Program for the 327 barangays in the province of Aklan through the socio-civic projects fund of the Office of the President, we have made the simplified checklist of requirements. Sana? Simplified checklist of requirements. Dahil nakabutang ba no? Okay, ano nakabutang? Okay, dahil nakabutang bagong Pilipinas barangay scholars, 100,000. Okay. So there are 5 graduating students and they will receive 20,000 each. Okay. Ano nakabutang? Number 1, master list of qualified students. Okay. Number 2, certificate of enrollment incoming 4th year college students, certified copy of school ID. Number 4, barangay residency certificate of each student, and number 5, certification stating that the student has not received any similar educational assistance from the other institution and government agency. Tiwa man nakabutang rikaraw, nga ginabawagan, tawan, itbulig rot datong nagatuon sa mga government schools. Pati galirong government schools. No nakambay rikara, tag-uwa malang, tag-ratong may mga scholars, tagabato ni scholarship, datong malang hindi pagpatawan. Oh, simplified. Simplified checklist of requirements. Gasugat it provincial accountant kay Aklan Governor Jose Enrique Miraflores. Although uwa man nakabutang ri karabano bukod dat specific nga hindi pwede makabaton dung unga it abogado, doktor, police, maestra, kapitan or barangay kagawad, uwa man matuod ri kara. Pero no ginausoy naton dong deserving banwa, tag-uwa-uwa gid. Okay, raya ba yung si G-Mark? Uwa-uwa ba nga natin? Bakambay may kong si Kapitan. do barangay captain it pa ni nga yan, Kapitan Michael Nacionalizar. Siguro, ikaw man mismo makambay nga, basi makatestify ka man. No? Ngarong unga, ngarong uwa-uwa, giman ang ginikanan, patay. Self-supporting. No? Kinangan na nga magtrabaho, no? To feed himself. Di ba nga, kapitan? Oh, di, ara, kulamat na didipit ba warong purpose si gobyerno? You know, dong purpose ni BBM is quite good. Mayad ban warong purpose? The problem is, rung aton nga sistema, sa ubos ban wa, dong pag-process, sa selection ban wa, itdaya ka ng mga estudyante, nga qualified ba ka baton, dahil problema. This is now the problem. No? Kung aton nga mga barangay official sa ubos. Especially, kung ikaw marapit kay kapitan, my God, normally, abay ko nga ni, eh, baka baton kayo gini. May mga barangay captain, so, marunong andang mga ungaruging panawaan, ano nang justification? Uwa qualified. Yung di kakak, uwa qualified. Gani ramon nga, unga itao namon, kapitan, do you understand the word delicadisa? Do you understand that? What does it mean? The word itself, delicadisa. Di ba nga, public servant ka mo. Normally, rugi na una na ton. Dong kapakanan it iba bago ratong kaugalingon. Kapakanan alay it iba bago ratong kaugalingon. Di ba nga, klaro nun, very clear dun ba nga. Pero nagkagawa makaron. Especially kung kaalyado sa politika, die hard kay kapitan. Ika nga, atrange politics. Oh. Pamilya ni kapitan. Okay. May utang na loob si kapitan. Okay. Kunamat na uuoy man kita, kunamat sa mga kapitan nga. Oh. Especially kung mabaho nga pamilya, nakabulig kay kapitan. Oh. Ideahan gid. Maskin ano, ideahan gid ni kapitan, pasunod. Kasi may utang na loob kita mo. Kaliado ko sa politika. Okay. Supporter ko na kaboy buhay kung nang supporter. Ang kung hindi ko na pagtawaan ba si sumunggod, ang hindi un ka kung magbuto ito man. Pero mas tubo pa makaroon, mga pitong eleksyon. Okay. November 2 is the barangay NSK elections. Te, daya nga rang nagatangis ka ng unga nga si J-Mart. Ay patay man ang ginikanan. Okay. Raan ng ibangod niya sa bilog, nagpundo. Hama nagpundo? Kasi hindi nga ni, they could not afford, they cannot afford, they could not afford to send, no? Them to schools. Bangod niya ni, nga uwa-uwa, sanda. Kung ako kapitan ka na, oh, sige, pila ka mo na qualified una. Napuho ka mo, siyam ka mo, o sige. Lima na itong pabatulon. Pero, dapat, may agreement ka mo. May kasugot ka mo. Okay. Do ka to nga, karon itaon ninyo to kay Kwan. Hugay-hugay ka mo. At least magkabaton man baga. Because, ano? Nagakinangan man na sandatanan? O? Basi kung may mga taga-abroad, ginagapamantaw ko interview nga na kay G-Mark ka, please, i-kwan ninyo si Archie Ilario. Igto ka mo pa. I-message si Archie. Basi kung may mabuligan na itong doon nga ra, pati anang igmanghod, mabuligan ta. No? Mapadaga na itong sa eskwilahan, sa masunod nga semester, no, or opening classes next year, patunon natin da. Mga igmanghod na mon nga sa Guat, Pilipinas. Okay, ito, gusto ka mo, ito kay Archie, kontakan nyo si Archie Ilario, o iyakakon, i-facilitate natin, kung may ibulig ka mo, make sure, no, na makaabot na banwa, sir, dahil ka ng unga, no, nga nagatangis kay na, nagahilibion kay na, nga taga-barangay Paningayan sa Banwekera at Altabas. Oras sa Pilipinas may kapin 5 minutos nakataliwan oras kera ita alas 8. Dali ang gin. Ang pod Bernie nag-message ka ton. Dali ang pod ha. Dali ang pod. Ay atong check ra. Hello, check. Good evening. Okay. Ang pod Bernie Apolinario. Good evening pod. Ina kay Toto Michael Melgarijo. Okay. Kay Jamila Marie 7th birthday party. Okay. Hinagar ha. Oh, alas 6 no oras it gabi eh. Sige, thank you gid so much. Kay Toto Lowe Rogan, kay Linaril it DA, nga nagapamati ka ton. Thank you gid so much. Okay, sino para? Dali nga, ay gina-check ko para akon nga mga messages makaon nga gabi eh. Standby. Ay basahon tara. Inyo karang mga comments makaron. Good evening, ina kay Nini Rhea Ingil. Unit Rhea, good evening. Ina kay Ma'am Losta, ay Mami Los, good evening sa Makato, good evening Che. Ina kay Toto Rex Pilayo, good evening, good evening. Ina kay Worthy Brother Tungtong Noblesa, SB.

0: Agto ako sa ako niya personal account, no? Standby sa ako niya, ako buabo na ako niya. One message. Kay nini Maribel de la Cruz Nadura, you are right, sir. Di iba uwa gutat, ano ra? Madali nga. Tama kagiting karon, sir. Do iba uwa guta it delikadisa. Basta pag abot sa ayuda, sayod mananda nga public servant sanda, pero unahon pananda, ro andang pamilya para sa ayuda. Kasubo nga realidad po, sir. Kay nini Maribel Nadura, good evening. Salamat sa pag-view. Kay nini Bill Arsula, dipindigid siguro sa kapitan. Nini Bill, kay Ma'am Lisel Giliada Ismael, good evening, Sir Che. Ma'am Lisel, good evening, ma'am. Kay Ma'am Aling Maliit Nicolas, kaluoy ta. Kay Kapitan Tim, kay Kapitan Eupemio Tim De La Sina Cup, good evening, ha. Ano, good evening, Che. Ang ina kay Ma'am Nerly De La Sina. Dipindigid siguro sa kapitan karon. Kay paring Rick Makinto, Hilo partner, Che. Kay Sir Edward Eugenio Basic Contrapartido, sir. Okay. Kay Sir Arjun Francisco pa-shout out Juan Washington. Kay Kagawa Jewel Itoli Dricasa, good evening, Che. Kinyo. Okay. Kay Nini Marip. Kudos sa mga estudyante nga mga naga-voice out para sa andang karapatan. Kay Ma'am Jane Malihan Kimpo, good evening, Ma'am Jane. Ina sa Hong Kong. Sir Edward Eugenio, good evening. Kay Ma'am Lina Mercado. Pabro Che, Juan Washington, Manang Tuti Tumanon, good evening Che, listening to your program. Ingat palagi, God bless, thank you, good Manang Tuti. Okay, hindi ko makondo ibang kwan, oh. Dali ang nga, hindi kita binakon makondo ibang kwan. Messages, okay. Kabo-abo nga message, pero wata naga. Pilang bilog at naga-appear iya sa akon nga kwan, oh. Dali ang nga, wag ito, oh. 31 messages. Pero pila yat ang bilog ra akong mabasa kinyo. Hindi tala akong mabasa ro iba. Wa kita. Sige. Dali ang. Dali ang. Tawagan ko anay si Bro Rex Makinto. Dali ang bro ah. May ana rang kwan. Gatanaw gali si nana. Gali si nanay. Kimot live. Si Ma'am Evelyn Noblesa sa Amerika. Okay. Ma'am good evening ina sa Amerika. Thanks gid. Okay. Ina kay nini Jane. Ina sa wife no ani worthy brother as member Tongtong Noblesa dali ang babuang kita sang kiniti nga kwan ni paring Rex Makinto dali ang nga paring Rex sa no ni paring Rex Makinto nga Makinto dali ang nga hindi ko makakuha ni paring Rex nga kwan eh okay dali ang isang kiriti. Abo ato buo nga na. Kapitan Juliet Cap. Amon nga kapitan niya mahugod. Ita Barangay Andagaw. Nag-abuse sa ato niya program. Hello, partner. Thank you. Good evening. Oo. Na-abuse mo. Nagapamantaw ko kaina ko gin-play na ito nga interview sa unga nga nga taga-barangay paningayan sa Badalag.
1: Ay, wata partner. Ano na to?
0: Okay. Daya nga ng about sa kwan BBM at 20,000 nga ra nga scholarship pa educational grant assistance.
1: Hi.
0: Okay, kaya dayang unga kuan gali patayon ang mga ginikanan imo malang nagatuon, nagatuon gali imo ra sa Libacaw College of Science and Technology fourth year graduating. Okay. Suno kana may unga manit kapitan sa barko, may maestra, may iskay kagawad nga nakabaton, unga ikagawad nga nakabaton. Tapos sa imo matsamat sa ako man na matsa wag kita kuno imo pagtauig ita importansya maskin mm-hmm. makaron kunuraan nga sitwasyon ika nga self-supporting okay. Self-supporting kinahanglan na magtrabaho to feed himself no basi ko may imo kasi abo man imong may I have your insight no sa second programa ni BBM partner Rex.
1: Sa programa nga rin ni BBM nga 20,000 na lang grant para sa mga estudyante, no? Mga deserving students, no?
0: Oo.
1: Okay. Currently, very welcome idea or grants or anything that gives out or provides assistance, lalo na sa mga mahihirap, ay talagang welcome idea yan, no?
0: Oo.
1: The only thing is that siyempre yung mga grants na ay usually and supposedly, gitmata, ay may mga guidelines dapat doon.
0: Yeah.
1: Well, just a matter of this, our

0: for public officials, so at this time, barangay per se, no? No? Kailangan guidelines pa natin
1: sundon.
0: I don't think so nga magkakagulo na masyado kung talagang sinusunod ang guidelines. The problem is, nabutang kung kaya
1: na nabubutang malamit sa tuwa-tuwa.
0: Nabutang man sa kompromiso.
1: Mga kapitan. Correct.
0: Dahil limited abero grants, no? Kapabor na kainan lang. So, each and everyone has also, they're also, nakikita na ako na may mga interviews, things like that. Ay kaabo, gimata, gina-shortlist na da. Actually, no? Pero kung iba-iba, because the feeling nanda ay they are left behind or may palakasan dyan po nanda impression, things like that. Pero wa man natin gid makita para the circumstances behind the, kung bakit sila naiwan. Kasi minsan, naiwan kasi may nagpatawag meeting, ay wak ating
1: kanto. Wak ka na sa submit requirements.
0: That's why each and every bits of information ay kailangan malaman natin if we are trying to verify kung merong tinatawag na haro niya unfairness, medyo unfairness man naroon, unfair man na ako na ako ay maura. So maroon doon na hindi kita may mag-perfect ba to dahil sa kabaabo manabito din roon na nangangailangan. And haro niya ni, maskin sa definition niya na hambang pinaka-less vulnerable. Sino pinaka-less vulnerable?
1: Less vulnerable.
0: Sino ang pinaka sino yung pinaka bottom line, no? Okay, gigit. So, yes, malang, actually. Okay, mayroon na. Okay, ang baon na, pasabi mo na. Araan ng tatay mana ay mas manamit rin ng may trabaho tama na o mas manamit rin ng trabaho sa tablet sa bilyo ko to. O galing, sanday na po sa na magbanghod.
1: Abok mo sanda.
0: Ang medyo lesser rin ng sweldo, itatay na to, ay daywa mo lang sa na magbanghod. You get the point? Kasi yeah. Paano makonsider siya na o pinaka less burden, kung karoon pinaka mapublikan na? Rato nga itong abot o rato sa grito nga. Masin sa kiri na sweldo, pero sa kiri mo ito nga. Maroon ba, balansi, makalisod gimata, i-determine kung amat.
1: Kung amat,
0: dahil correct. Dahil ng mga issue. Medyo kultura abi, nausot ang issue sa aklan makaroon do.
1: Kalisod, you know? Abig, bro Rex, kalisod ga define ko ginambay nga ng less vulnerable.
0: Kalisod daron.
1: Kalisod ga define.
0: Kalisod daron.
1: Oo.
0: Pero alam vulnerable na nabi.
1: Yeah. Oo. Partner Rex, thank you gid ah. Salamat gid, Partner Rex, salamat gid.
0: Oo. Okay.
1: Okay,
0: dire. Welcome. You're welcome gid.
1: Thank you. Salamat. Okay. Okay. Dali ang gapamati man katon si Kapitan Juliet Melgarejo. Kap, good evening ah. Amon nga barangay captain at barangay Andagaw sa Kalibo. Nagapamati katon dali replentang. Dali ang okay. Sige. Oras sa Pilipinas, 15 minutos, nakataliwan oras kara ita alas 8. We will pause for a while for a commercial break. Then when we come back, i-play ko kinyo. No? Then interview nga ra sa nanay ag tatay ni Pitik Saklan. No? Ni Gerard Roldan. Sa pagbalik ron, it-programang diritsahan.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na akong inom.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, nag Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
5: Mm-hmm.
4: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang...
5: Mm-hmm.
4: Nakakakintawa Kuya Boy.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Diritsahan. Well, sa last part, katagkira pag-iliba sa programang Diritsahan, our time right now is 22 minutes past the hour 8 o'clock in the evening. Kay Ma'am Lina Beltran de Campo Magpusaw, good morning. Okay, kay sir, good evening, Sir Che, watching from Sitio Mapuay, Barangay Pampango sa Libacaw. Ina kay Sir Danilo Nabairanam, ay good evening Sir Che, Barangay Kagawad. Kay Bulano Pidel Candari Blans, good evening. Good evening Blans, ina kay Kapid, no, advance sa happy birthday sa September 29. Kay Sir Arlon Francisco, good evening Bro Che, tagay it mahagang blue elbow. Paborito ko gidron. Base kontra partido Sir Che. Okay. Sige. Ina kay Ma'am Bal Brian Pod. Good evening nga kay Bahang Che. Palabrika, good evening kay Bahang Che. Kay Ma'am Lisel Gihalda Israel. Good evening Sir Che. Kay Manang Gina Cipriano sa New Washington. Good happy birthday kay Honorable Rami Quintana. Honorable Rami Quintana, happy birthday. Good evening, Sir Che. Ina kay Engineer John Agrabante. Good evening, Sir Che. More power to you and God bless you and your family always. Thank you. Sir Marvin Makabinta, good evening, Sir Che. God bless you always. Jason Alayon sa Tangalan. Good evening, Sir Che. God bless. Stay safe. Ina kay classmate Police Officer Luarne Barrientos. Good evening, Matt. More power and God bless you, God bless you always. Thank you, good Matt. Dahana, permi. Ina sa... airport sa Malay. Kay Ma'am Susan Malsin, good evening Sir Che. Ina kay Mary Olid, good morning. Watching from Boston, Massachusetts. Good evening Ma'am Mary Olid, ina sa Boston. Kay Bro Rismat, sa mga mationg family sa Europe. Good evening Brad Che. Ina kay Nini Hisbri Berry, watching. Kay Kapitan Miriam De La Rosa Malunosan. Kap, good evening ha. Good evening Sir Che. Okay. Ina kay Paring Ralph Isidor Samura. Good evening Paring Ralph. Aga kay nung team De La Sina, good evening kay Ma'am Mylin Nagtalon Eugenio, good evening Sir Che. Okay, kay Sir George, Paring George Kawaling, mayong gabi sa tanan. Kay Kapitan Judget Arsenio, good evening Prepe, shout out do Witiwoy Boy sa Punta Tulay, Kabilawan Madalag. Manang Rogelin Rakin Pinesuela, good evening Che, thank you good man Rogelin. Aga kay nung boy, kay Milanio Regalado, akong classmate. Hello classmate, good eve. Guwapo gihapon si classmate, thank you good mate, salamat. Okay. Okay, dahan gid Sir Che, miss ka kuna inyong pizza. Ampod Baluga Galban, good evening pod. Makay Ma'am Aling Maliit Nicholas, good evening. Ma'am Riyad Dela Dalida Stories, daogda si Dexter kung ilaban. Kay Nini Bilarsula, okay, depende sa kapitan. Thank you gid so much. Sa aton kira mga live viewers makanya gabi. Okay, sige. I-play ko ang alikin niyo, ha? I-play ko ang alikin nyo ba? No? Ang interview, 5 minutes ang interview sa ginikanan ni Pitik Saklan. No? Kainagi, natudyo ni mo sa anong uling kapahawayan kung anong mga amigo, kapariente, kanang mga pariente, mga kakilala, amigo, ag anong ginikanan. No? Interview ra, it, ato niya mga kaibahan sa Saklan Media. I-play na to.
7: 21 imaw ingubong dahon namon iya imaw halin sa bagay travel namon padto sa Kalibo Covered Court ag malas sa Pastrana my last viewing is 10 to 12. Ang pagka 12 to 2 o'clock ay may tribute ang necro. Ang pagka 2 o'clock to 3 ay may amo niya funeral service nga
6: oh, kasi pwede mo forward bro. Ito
7: among pastor, ito among niya simbahan. Masakit ginabi. Amo niya ginikanan doon na tabo. Bahala undo Ginoo kung paali namon. Bali namon ma-overcome dahil nga ng sitwasyon eh. Gulpi kita bira ng kamatayon. Agwa kita kami ga-expect nga maurun kita ron na tabukan. Kalisod isipon. Hindi ko man maibalik do sitwasyon. Mahambal ko man nga. Wa kita bira. Pero sitwasyon ba ibukon gid at manami nga unsa nakita na ako sa video ay medyo hindi na ako mabaton nga mauron taraan ang dinangat buabo man akong disgrasya man gid at grabe gid taraan ang tama kuruyon niya ron niya pagka sunggab it doing driver nga ron kana ining paumanuman na ako niya ginatan-aw ro video ay masakit nga ni tan-aw pero masakit ba tan-aw niya nagalikaw ng unga ag ito gihapon na naging sunod ana nagihapon ni kat isunggap hindi man siguro ako mabasaw sa akong piniino nga medyo ginhungod anana dahil giniisip ko dahil ako ga-drive ako at motor eh so pero ako na napiniino ay siyempre kung isunggo mo rin ka tayo impact ay pwedeng bat buon ano sa puntanan ko na itong imong kasubgang. Nga ni ay pagkakita ko kung motor kabaw-baho taro motor sina akong tatluhon ar size kaanang lawas siya git motor agro kariton. Ako ang aging impresyon ay uwa tama ako uwa o tagagi rang unga kara kung makaraya kabaho rin motor ag kariton paganga hindi o tama ko na nabuhion na akong nga. Nga ni ay, wa manakot ka akig o gait buot sa rin na ka sunggab. Pero ako niyang bagay, ka-irresponsable ka na para makarundaan ng maging desisyon. Sang ka saga ni mo nga desisyon, wrong move mo ay, rin ta nga ni, may nahadagahig katinga kabuhi. Nga ni ay, gusto gid namon yung mataw at hostisyar amo nga sa pagkatabo nga rae. Bukod at hangal nga mawad-an ito nga. Ginbatiti mo imaw, it siyam nga bugan, ginalagaan, haos kung magmasakit, gusto mo nga. Kung pwede ikaw ro magmasakit, no? Imo lang kung taro sakit. Ay mas grabe, raya nga ra nga. Natabo kanak. Ag, katatapos yung nanat birthday, mahipos kita nga nirang unga, wataw mo na ila nga, ano, na i-celebrate, o, ko pag birthday, abin ni Lola na imaw para nag-picture, ay sunod sa nat birthday. To, mako na, niya nga, iba mako na to, na iyawun man na ma, nahuya ba imaw, nga ano, ay, niya nga, medyo nagnoo man yan ako nga, uwa ko baga imaw, pagkagit surprise ko lang makot ko tayo, mabisa ni uwa, ginama ako na ako kakup-kup sa ako nga. Medyo rin mo bang isip mo ginikanan, punta? May hahimo, may haubra ka baga nga wakanan na tabo ro yun. Kalisod gali nga ikaw tagahatod si imong unga. Dahil siyempre bilang dinikanan ay dapat ay unga tagahatod kimo sa imong ulihi nga pahuwayan. Pero kasakit ang gali ng mga tiyagon nga ikaw tagahatod. Ngayon sa mga nawadaan ba at mga unga ay na, mas nagubtan ko ba kung grabe tagali kasakit no mawadaan ka to unga. Ang dayat abihay, bukod at anang saga. Bukod at anang saga, abi sa lugar tayo, mo kagay ugayo, gid akong tanawo naton, hay, klaro, gid ako nga ni mag-drive ako, hay, dahan gid ako, wala ko na ila nga, siyempre ako kung naisip eh, defensive driving gita dapat. Nga either ikaw ro madisgrasya o makadisgrasya ka. Ag, may pamilya ang gahugat eh. May pamilya nga masaktan, maalin daw anang mahal sa kabuhi. Very precious ro life eh. Once ka man lang mabuhi, ag, waon na yun kung buo nyo tayo mao. Nga ni, hey, amon gid akarang nahingabot, hey, matawan gid amot hostisya. Actually, hey, may nag-adtuman iya nga ni, nga, halin sa munisipyo, nga naga, pasori, mabako, hey, na yung, nagpa, ano yat staff, nga, mabako, hey, hamat ikaw, ro nagapasori ka kon ano imong connection hamat mapasori ka kapon ag niya nga kun sincere ta ma kun do tawo nga gapasori imo ta personal ka kon magadto kun ano ag kunya nga ano base ma kon hambagon bat ibang tawo nga habayaran ako actually may ginadawat ka kon ni limos kuno sinabat ko ta nga ni imo nga mabalik ma kon ko kwarta nga rundo ka buhi kang nga hindi tama ako mabayaran do kabuhi ka nga ganin balibaran ko taro ratong bulig na to hay bahala lang kamo mag ano kung sinoro yung tawong nagpaadto iya ano eh. Pero dun nga ni gusto yung mag-offer it bulig eh medyo hindi ko tama akong mabaton ag ano ro connection hamat imaw ro hamat may dapat magbulig nga ano ro connection sa ro yung nakasunggo nga nakabangga sa akong unga gusto ko gid masayran hamat kailangan nga imauro magpaadto iya ag magpasori ag sinakon hindi tama ko mabalik it sorry ro kabuhi kang unga gusto ko man mako mabatsa ganinyo kung gaano kasakit mawad at unga ag, hama, ag bisan mako no amount of money no hay mabayaran do kabuhi it ako nga ag no amount of money can appease do sakit iya sa akong tagipuso kumbaga hi a part of me hey nagsunod sa kabuhit ako nga dahil siyempre nga ako taron hagos ginahugat kon adlaw-adlaw maguli kung safe one imaw maro na kon kapalangga ra akong mga unga dina-check ko gid aron kon iyawon sa bagay kon nakauli ron gusto ko ta be safe mas naila matanga iya imaw kakon gauli ag makita ko imaw mas kampante na akong tagipsuon halin pag itanong ma-istan sanda, hands-on tabi ako kanda. Sugang hatod ko gitanong sanda sa skwilahan, hasta nagbaho sanda. Ngani ay close gita kakot ako mga unga nga. Yan ay kasakit gita amawad. Ang bisan na sanda magmagang hudwa, tabi sa naragaaway. Very close gita ang kasurupagan niya. Ngani ay very sudden gita nga. Paalin ko mga makon, Lord, mabaton. Ruin doon uwa. Nagbalik-balik tabi sa akong isip na nakikita ko. Ima, nakaibahan. Iya, ginasaligan kita binamon iyan sa bagay. Ay, siyempre, uwa si Papa na. Imauro ka magulangan. Ima, taro tatay ka ron iya. Nga ni, hey, kabahot ah.
8: Okay. Defend
9: the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
10: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
11: Good evening, gali ina kay Ma'am Jeneline, Pastor Padma. Giniging siya check watching in Kanawan, Libakaw, Aklan. Ito to ex John Briones. Good evening, nong. Watching your program. Ina kay Worthy Brother Kim Chana Milgariho. Kay Toto Ney Leison de la Cruz. Good evening, sir check ina sa Amerika. Dali nga. Masi ko maiya pa. Kay Sheena Pilipi. Pa-shout out po sa taga Ibahaynon. Kay Kagawad Michael Bilani Basolina, matayo gabi kabarkadang Che. Aga kay Ma'am Lina, good evening kabarkadang Che. God bless. Ina sa kay Sakari, aga kay sino ka isang bilog?
6: Oo, nakaisakari ba si nagapamantaw. O, nasa Andagaw. Meda yung gabi eh. Gina, Kuya Bushabi, kutoros ba na sa itong kinakapagpangalagad sa programang Diritsahan? Kita-kitso tayo bukas ng gabi from 7 to 8 o'clock in the evening. No? Sa Radyo Tudo Kalibo. Okay. Sa ngayon ka, kung kira mga technical partner sa technical side, broadcast engineer Buboy Enrique Plasio, station manager Isim Lilia de la Cruz, CEO, president at general manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung karang anchor man, yung karang El Capitan sa kahanginan, anchor man it programang Diritsahan. Dahil sa kabarka ng Che and Diribli, nagpabilik at balipay niya gabi eh. And may God bless the people of Aklan, God bless the Philippines. Mabuhay!
10: Diritsahan! Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: love you.
1: Rancho Todo.

ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.15 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

아베 방언년 아들아온 nagapagayagon programang Todo Berada makaron sa edisyon adlaw kita nga Martes petsa 22 sa bulan ita Septyembre dagong 2026 nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pagabi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton nga mga pinalangga nga mga suki, pinalangga nga mga tagpagamati, mga linibo-libo nga mga followers at supporters kita programang Todo Berada. Mapaluson, Visayas, ag Mindanao.

0: mando aton nya mga kaigmanguran, mga kapwa Pinoy, mga Pilipino abroad nga nagatabid yon or nagapakigsimpon yon katon makaron. Para nga ni magpamati it mga nagabaga ag nagapanguna nga mga balita ag impormasyon. Ano mang oras una kinyo makaron, gabi yon gin sa abroad, importante, ginatamyaw ko kamo ita maayad-ayad nga agahon. Ay aga-aga iya makaron sa Pilipinas, alas 5:19 aga-aga. Sa aton niya mga nanay, mga tatay, mga lolo, mga lola, mga tito, mga tita, nga masakong masako sa kusina, nga nagapreparar ay nagagaha it pamahaw, ag nagapreparar it bago ni Toto ag ninini, bangod nga may klase, ag may opisina. Sa aton man niya mga senior citizen ha, maayad-ayad gid niya agahon. Sabi yun gid sa mga lolo at sa mga lola, na agahon pa nga nagabangon, nagabugtaw, ag maghigop it mainit nga kape, mainit nga More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix or Santum Plus. Or kung ano man nga mga paborito nyo nga mga higigpon, ilimnon pang painit kada agahon. Aton nga mga driver, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad nga agahon. Mapahabal-habal, mapatricycle, mapamulticab jeepney, ag mga commuter van, agina man sa may series bus terminal, nagasigabong man kita. Di ba nga Tatay Jesus kay Tatay Jess Alcobindas at Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply, inaman sa Tigayon kay Daddy Bert Tabasa. Di ba nga Daddy Bert nagasigabong do programang Todo Birada. Inaman sa Linabuan Norte Kapitan Bimboy, ang iyaman sa may area Tinigaw ha, nagasigabong man kita sa Pamilya Reyes. Ina kay Kapitana Nini, ang kay former barangay captain na Toto Reyes ha, Tatay Cap Gitwelson ha. Sinagapo ko no imoraw ay. Aga siyempre una kay Wonder Woman, kay Miss Mary Ann Ratay. Inatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Sa mga taga barangay istansya ha, ina kay Kapitan Daisy. Aga siyempre banwa, una man sa mga taga Mobo kay Kapitan Wendell Taiko. Iya sa sentro ita kabisirang banwa sa barangay Poblasyon Kalibo. Ag ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Ag siyempre banwa sa mga taga barangay Bakaw Sur, barangay Bakaw Norte. Sa mga taga Old Buswang ag New Buswang ha. Una sa pamilya Samoy Madula ang nagamonitor man makaron. Una kanday nung Rex Agupitan sa pamilya Agupitan ang nagamonitor man makaron sa aton karagapagpangalaga. Aga siyempre banwa sa mga taga barangay Andagaw, una kay Kapitan na Juliet Melgario ha, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad nga gahon. Una man kay paring Alex Relator sa anang karnihan, ang kama naman sa anang restaurant, garo order start at 40 hasta 50, pero anang dinuguan 40 gang, agro anang mga karni nila ro order pati linaga 50 agro humay bukong tatakos kundi hakid ha. Good morning ha kay paring Alex Relator. Ako naman kay Auntie Edith Cuaterno sa Lindas Karinderya, ang karinderya ng masa. Kung 50 man doon ang sabaw kara, magpati ruta ng mga putahe ay 40 ang 50. O ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Una kay Tita Emma or Maxima Vega ha, una sa Uncle Bro, ang coffee shop ng bayan. Ag siyempre, good morning man ha. Una sa taga small town Itere. Ayan kay Ampod Paul Malapit. Imaw gali ro na kapanag iya. Ay maguwas nga makakaon kanat manami nga gaag manami nga putahe. Makasungusungkit ka pa. Ay may bilyaran pa. May restaurant na may bilyaran pa.
1: Nakapakita na kita sa radyo, servisyong totoo, trabaho, walang personal, mamatawanin ka ni idol, pag malungkot.
0: So, good morning ha, sa taga small town Itere. Ag sa mga sakop, ita small town Itere. Di karon malang man doon ha, sa likod, ita St. Jude Hospital. Agi na uman-uman ko ha, una malang ron sa likod, ita St. Jude Hospital. Good morning anay kay Karin Mayor. Ang nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Kay Toto Roger Lucero Nagales, nga uwagid nagabugaw, aghuogali, no? Congratulations, ha? Sa LGU Kalibo, sa andang pagbukas, itandang dagunan nga sports fest kahapon. Ay ging pangunahan daya ni Kalibo Mayor Joris Bautista Sucro ropag bukas itdagunan nga sports fest o kon pahampang sa mga empleyado empleyada it gobyerno lokal it aton karanga banwa ita Kalibo. Good morning man kay Efren Flores, kay Andrew Junior Swalog, kay Nilia Di Jose Repedro ha. Agkama naman kay Joe White. Good morning kay Joe White, kay Mami Jo. Kay Joe Malapad nga nag-monitor man kina sa may area Puok. So good morning ha sa mga taga-barangay Puok, sa mga taga-barangay Kaano o na kay Kapitan Idol Vic Mandal. Aga siyempre una man sa mga taga-barangay Naluok, sa mga taga-barangay Briones, sa mga taga-barangay Mabilo Kalibo. Kinapatamyaw ni Kagawad Inday, roan ng mga pinalangga ng mga constituent, mga nagapamati iya sa programang Todo Berada. Kakabay pa ko no, kauna kamo sa mayad nga gawas, mayad nga sitwasyon, ag mayad nga kaimtangan. Sa mga taga-Knitting Boys ha, ag sa mga mangingisda naton, una sa may barangay Mabilo ha, especially sa may sitio Baybay. Aga una man sa may Pudlon ha, sa pamilya Magno. Agka man naman sa Tabok, sa Takas. Una sa may Altamar, sa Pangpang Village at sa Centro Proper. Good morning kay Mr. Hel Regalado. Agka man naman kay Nang Nini Amalia de la Cruz Obiaga. Agka nung muli, una sa Amalia Store. Una man sa pamilya Rilo ha, kay nung Merlin at kay nang Julien. Una sa tambayan ng bayan, sa tambayan ni Anong Dolpo Murado nga nagkakapi-kapi yun sa rayang pangorason. So maayad-ayad gid niya agahon. At siyempre kay nung Daning Sablaon ha, kay nung Lini at Torres, at kay Ampod Glinin, at sa grupo it HTG o kon hard to get ambang ni Engineer Rex Bautista. SB member Bautista sir, tama get hard to get gid man.

0: seryosong
1: daton niya mga BIPAT member
0: titigilan
1: sa mga kapulisan.
0: May mga
1: maayad-ayad gid niya agahon katon tanan-tanan.
0: Ayan yan sino sa pahanap
1: pero ay sa kabilugan itaton karanga paga ililimaw pagaibhan kita ko aton niya mga katodo patrol reporters nga kaina pa naka-deploy nagawarang-warang saan da karanga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility area of coverage para gamang mangagap it mga preska dagko nga mga balita informasyon nga sarang direktang igabasyada direkta sa inyo karanga pagamatinar ay sa hindi magbuhay check naton dagagan ita panyempo pinaagi sa aton nga mga weather specialist direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Tuki-tuki on taro bagyo rayang si Queenie ordo LPA Roha Bagat Agrong Rainfall Advisory. Si Queenie base sa pinakaulihing forecast kahapon ay sa guwa pa imaw itpar. Agmatsawa man yun imaw plano nga magpangasaha, magsugod, magsuyaw, iya sa bisinidad ko isla ita Pilipinas. May basi ko no, si Queenie ay matunaw manyagi nga matsa ice cream. So standby ka mo karon ha? Aga standby man ka mo sa report ni Katudong John Cabicilla direkta sa may provincial hospital. Agka man naman, no? Maos-os na yun kami sa temporary public market. Ay may isang kaso ita vehicular accident. Pero mga biktima ay ging pangdaga sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Kamusta ba garo Medicine Week ita Aklan Medical Society ay? Kamusta hunta? Kamusta hunta ron banwa sa report ni Katudong John Cabicilla? Ruging hiwat kahapon nga sang adlaw nga mga libreng eksaminasyon. Gabigon gid sa may mga high blood ag sarayang sobrang tambo. May magawas nga may libreng konsulta, may libre pa nga mga advices. Alin sa aton niya mga doktor, una sa provincial hospital, ag kama naman sa Aklan Medical Society. Standby ka mo ha sa detalye ko yung natabo nga vehicular accident. Aga standby man ka mo sa todo bantay presyo, todo bantay supply. Aga standby man ka mo ha sa balitang pulis. Nga igabasyada ni Katudong Rinald Bandiola halin iya sa may primero distrito. Agro igabasyada mata ni Katudong Rolly Boy Herrera halin iya sa may segundo distrito kuaton nga probinsya Taklan. Mga ging respondihan, ging investigahan, aging pangtutukan kuaton nga mga kapulisan. Ano galero update sa barangay ang sangguniang kabataan election mga katuto? Ha? So makaron, ginabantayan ay ruhambay kununanda, Martes. Martes ruanda nga hambag ha? Nga basi kon mapirmahan yon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos mga katuto. Horo natabo kahapon ro enrolled bill sa pagpaiway ko November 2, 2026 barangay ang sangguni ang kabataan election aging pirmahan yon aging pirmahan yon ni House Speaker Paustino Borgi D. Konpatat si President Ferdinand Bongbong Marcos ha ro nagperma o ginatawag naton nga enrolled bill mga katudo. So pumermat ana ay si House Speaker Paustino Bodje D. Rong enrolled bill nga naga papuspon or naga paiway kung 2026 barangay ang sangguni ang kabataan election. Ing obra raya ni D mga katudo basira sa aging patigayon ha nga liga no liga day sa may area kara ita Quezon City, ito sa area ita Quezon City, sa ging patigayon nga Barangay Day sa Quezon City, ana ra nga ging anunsyo, ana nga ging explicar, ag ana nga ging hambay, nga ana gon nga hapermahan. So kung akon yun man nga hapermahan da, aroperma na lang man kara ni President Ferdinand Bongbong Marcos, rogi na hugat mga katuto. Ag makaron nga September 22 kinasaligan nga permahan yun ko atong pinalangga nga presidente. Pag pinirmahan, wala na, patay na, wala nang eleksyon. Ay bangod nga ni nga ro pagperma nga ra ni speaker di sa rayang panukala ay importante nga tikang sa pagto sa opisyal nga pag paiway or pagpapospon ita nasambit kara nga eleksyon ag magiging limang dag-on yun aro termino aton kara nga mga miyembro at mga opisyal sa barangay, mapabarangay kagawad ag mapa-SK mga katuno. So ginahugat-hugat ha, naton mga katuno, no nga makaroon nga adlaw ay ganap ng posibleng maging ganap ng isang batas pag napermahan yon ni President Ferdinand Bongbong Marcos.

0: Good morning, Anay, kay Mar Ligaspi, ha? Una sa Mabilo, New Washington. At sa may birthday greetings kay Inariya ang aging forward ka aton ato nanayng pasadahan. Ato nanayng agtunan para malipay man ang unga mga katudo, no? Ay unga rong ginapatamyaw nga lang.
1: Walang personal
0: pamatay. Nga nagapamati ko no makaron. Ginapatamyaw lang.
1: Kanya mga bali.
0: Dali yang. Ay ako nanay si Kanon isa kabo-abo.
1: Diyan siya. Kulitan tawa.
0: Okay. Dali yang ha. Dali yang gid ha.
1: Ang araw po pati.
0: Good morning una kay Toto Aljon Francisco ha, sa Pampango, Libakaw.
1: Ilan pagbakulit.
0: Para kay Maribel Iringan. Good morning, Idol. Greet ko lang ang unga at happy, happy birthday kay Mary Jean Cervantes Iringan sa Ibahay Sagamat. Okay, sige ha. Ang sa tanan niya mga nag-birthday today, happy, happy, happy birthday po. Good morning man kay Blinda Taay, kay Teresa Daguno Vega, at kama naman kay Annalyn Franco Ayunos, or Ayunis, no? At kama naman kay Arcili Arellano, at kay Rosilia Halbuena, wow. Ang nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Ano ro mga mainit-init ang gabugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karang pagpangalagan? Ro opisina it municipal agriculturist office it aton nga Banwang Kalibo ay padayon nga naga-monitor or nagahiwat it monitoring sa kaso it African swine fever iya sa bilog nga Banwa ita Kalibo. Sunod ra ha, sa interview naton kay Mr. Oriel Las Piñas kung nagtaliwan nga Domingo. Siyempre, una nga ni roging patigayon nga biosecurity monitoring sa may area tigayon. Ay una makaroon na kasentro o monitoring it aton karang mga ahensya at gobyerno, no? Ay bangod nga ni kuratong kaso it nagkagamatay nga baboy ag may nagpositive nga sambilog sa ASF sa sangka stockyard nga ging rentahan it sangka negosyante it baboy mga katuto. Pero suno matakay Mr. Oriel Las Piñas wa pamat habat jagan nga shortage sa baboy ha mga katudo. Pero may reklamo hanungod nga ra sa mga ginakatay halin sa ibang banwa ha, kabay pa nga mamonitor da ko aton nga mga meat inspector ako aton nga mga nagamonitor halin sa National Meat Inspection Services. Durayang mga baboy naging patay agbukon itging katay sa double A standard ha. Kasi ro atong katayan do atong pasilidad iya sa tinigaw double A standard. So meaning may unagin mang ginapakatay sa ibang banwa ay dapat sa double A standard yang. O galing ro double A standard nato niya katayan ay ikto sa ibahay agbukon tanat double A standard do New Washington rubanga agnuman siya mga katuto. O hindi kunoron dapat pagbatunon iya katon do mga baboy naging katay halin sa ibang matansahan nga bukon it double A standard ha halambay ni Mr. Oriel Las Piñas. Pero haman it may mga nagasugod ha mga katudo samtang sa pihak kabahin may 12 ka mga kabarangayan iya sa Banwa ita Kalibo pro ginamonitor bangod nga ni sa kaso it dengue base ra sa ging paguwa nga datos ha ita provincial health office sa Kalibo mga katudo ay leading makaroon do Banwat Kalibo may 152 ka mga kaso agromalinaw ro nagapangaywa may 125 agnumansya ha numansya may 115 raya ro top 3 nga leading pagabot sa may pinakamaabo nga kasot dinggi top na chair Kalibo ro pangaywa hay imaw ngani rong malinaw. Rong pangatlo naman siya. Agrong Banwat, Burwanga, imauraro may pinakasangkiri nga kaso. Ano umgang ro na i-record? Base sa listahan nga ging pagawa it provincial health office mga katuto. Nakasayod ba kamo kung ano nga mga barangay? Ha? Do may kaso ita dengue iya sa Banwa ita Kalibo mga katuto. Ha? Haraw, i-plaster ko. Ruiya gataha sa aton nga kabisira nga Banwa ita Kalibo. Kaya kung gusto ninyong masayran, i-message nyo ako. Para masayran nato, no, kung ano nga mga banwa pagid, ag mga kabaranggayan pagid, do may mga maabo nga kaso it dengue. Para rudusi ka mga barangay, ha, nga may mga kaso iya sa Banwat Kalibo. Ro barangay Andagaw. Ay, do barangay Andagaw nga ra, hindi ra matago, nga imaw ro may pinakamabahol, nga kaso it dengue sa 16 ka mga kabaranggayan, iya sa aton nga Banwa ita Kalibo. So, masunod sa Andagaw, Bakaw Norte. Ang kama naman, New Buswang, Old Buswang, Kaano, Estancia, Mabilo, aga poblasyon, Pook, Tigayon, ag Tinigaw, mga katodo. Suro yun, dodose. Adose, tanan ka mga kabaranggayan. Iya sa barangay Poblasyon Kalibo, ha. Ro iba nga mga munisipalidad, i-plaster ko galing kung ano nga mga barangay. Ro may mga kaso ita dengue yun, ha. Nga na-record, ikarasa dengue bulletin, ha. It Provincial Health Office, dated September 6 to September 12, 2026 nga datos na mga katudo. Agro dengue ya sa bilog nga probinsya Taklan nagahanot yon sa 1020 ka mga kaso. Samtang sa pihak nga bahin itry naton nga maabot no si SB member Pilimon Olong Inero. Daya ay may kaangtanan saging padaga nga letter request ni Numancia Mayor Rogelio Ogi Inero, ha, sa sangguni ang bayan. Pero anang request ay nag-request imaw sa sangguni ang bayan nga magpasar do konseho it resolution. Resolution nga nag-request sa Department of Labor and Employment it pondo para nga ni sa implementasyon it tupad sa munisipalidad it Banwang Numancia. Pero nanoro na tabo. O action niya ginghimo it mayoriya. Paginambag naton nga mayoriya. Ay sa'yo dyan ninyo ron. Kung sino ro mayoriya. Ay ro minority una. Sanday Ulong. Sanday Attorney Iligan. Ngayon malang man sanda. Ang mga katudo. Pero ro majority ay dayang sanday SB member Jezreel Templo Nuevo. Sanday SB member Jerome Vega. Agroan ng mga kaibahan. Ay imbes nga aksyonan ay simple malang rugi na pangayo nga matauan ita resolution ay wamat isyo ra buligra sa mga pumuguyo ang mga katudo ay binalik sa opisina at local chief executive ay ginapaayos ko no ano dapat nga ayuson. So we will try karon ha nga ma-contact mga katodo si SB member Pilimon Olong Inero. Ang may aton pang sambilog sa mga isyo kapag atrataron makaroon ha, durayang reklamo, hamat ging reklamo, ayuwa mat magain sa king hambang ni SB Olong. Pero natabuabi may bumagaring kuno saan ang galingan. Airuan ang galingan, magapit sa karsada. Ang magapit malang manuna sa anang baraka. Tagaan na matamis mong galingan dati. Sa akong pagkatanda, alin pa ka to, tag sa pihak pa kita ng planeta. Ang hananayang man kita runa kung may mga balita. Ay una ruan ang galingan sa kilid ita. Una man sa kilid karsada. Nagsugid ko noroan ang tabo. Naman na SB, hinaboy ro aton niya galingan. Pag-identify ng darotawo nga naghaboy. So pagkabati ni SB Olong, nakaimaw sa motor, inagtuna na, ayuna malang man magapit. Ah, mga katudo, saging usoy, ay uwa. Ay may anak ko nung atongging hambagan, hambagan man na si Makaraha, lagi na usoy ko man na imaw. Aba, ay na-misinterpret na siguro, pero kataga nga ginausoy. Ay siyempre ro pag-usoy, kumprontahon nga mat binagaring murang galingan, ano ro sagag, ano ro problema. Naging pablatter ako no imaw, una sa may numan siya PNP. So itry naton nga maabot si SB Olong para nga maka-explicar man mga katudo. Oras sa Pilipinas, alas 5:45 gunitagahon, ara na dong ang pag-asa, i-check naton.

0: lang sa pihak na bahin. Di siya papayag na maging alipin ka nila. Nagaminugumugo, no? Roaton niya mga vendors. Nagamugumugo ba? Walang mataas, walang mababa, patay-patay. Ako sa katon pa, ay paugapil. Patudas yun. So, sitwasyon, it temporary public market natin haman. Mayroon mga bubong agro-iba nga mga alulod, wagon ginayos, ha? Pero, mga papag nga ron, or table, nga amat-amat yun nga nagakaguba. Ginareklamo, uwa man ginaayos, ha? Ay, suma, ginapabayaan yun sanda. Ay, sa piniino, nga makahalin yun sa bagong atindahan, ay, paano ka mo karon makahalin? Ay, haron mismong bisan si Mr. Ili Navarra, dong presidente at mid-section, ay suway taman na idol nga makahalin at matapos taman na makaroon niya dagunda. Kung mauron malang mana, ito man ako ko sa kadlaw, tatlo malang o daywaro ka obra. Ay paano man na matapos ron? Ay kakontak man kita kay Mr. Noy Padoro, waman ka sabat. Ay sino atong kontak ko na imaro market administrator?
1: Seryosong usap.
0: Ah mga katodo, kon ano ro anak karang magiging aksyon, dapat ayoso na nairon. Ay mabuhay pa man, nagwapat piho kung saan makahalin sa bagong tindahan. Pero gaban nga nagkakasama, do isdaan haman ay nagkakiwa. Ang di ka na sa karnihan ay nagkakiwa man do karnihan. Ah, nagadayday man ko andang mga gawas-gawas runa. Ah, mga katodo, so balikan nato na si Mr. Noy Padoro, basi makunta ko nato. Ay, pilang dagon yun. Ang antos ko aton niya mga negosyante. Una sa aton niya temporary public market. May meeting ag dialogue. Naging patawag ro taga Department of Public Works and Highway sa mga apektado orayang road widening ag road expansion ag concreting plus drainage mga katodo. Di karon sa section ha, portion it kaano ag barangay Mabilo. Ayan ano, ero pagpatawag ko not meeting, ay matsa uwa man dito official nga sugat. Ang patsauwa man makasayod ro mga apektado nga may meeting ang konsindo lugar. Ay wa ta kunot nagagabot. Ay abi ipa-explicar tara sa taga DPWH. Ay base obrahan ang dara ita report maya nga wa man mana ita may apektado. Aga andaga taruna nga panggubon do mga apektado mga katodong nagareklamo nga mga kasimaryo ko. Hindi ta pwede ra taga DPWH ha, ay may habatian ako ang may nagpaabot ka kon itreklamo nga wa man mana it formal nga imbitasyon para official mana para may dokumento nga kami king imbitahan ay kami apektado ay uwa ay sayot kita nga may iguon sa anda karang road expansion ag road widening mga katodo nga sa makaron padayon aero contractor do rayang Greenland ay ano taro sagat contractor ay kinasunod yat at contractor do ana karon nga trabaho sandig sa program of works
2: may punto ang bawat komentaryo
0: hindi nyo tamabaso ro contractor karon ay nagaobra ga taimaw so dapat ninyong basugon do Department of Public Works and Highway ro atong bag-o nga district engineer agbalikan taro Cabana Hotel Casino sa Boracay ha ay haragon ro natong ginahambag naton kahapon nga silent protest ay base ikon gumpok kon sa pilang adlaw base makaguwa kon do anda nga mga position paper nga naka-address sa natungdan nga hensya't gobyerno ay kon isipon mana idol ro 15 years nga moratorium uwa pa nga ni mana matapos mat sa mga siyam nga dag-ono na pung dag-on pa lang hayan dagot ama na nga ginglit pagkasayod mana nga may nagasugod nga kasino ano ka ba to Odra Mayor Prome o Kapitan Hector Kasinsinser anong proteksyon nga pagahimuon mo sa imo nga barangay maghuwas nga nagapabor ka man. Amigo ko si Kapitan Hector ka na pero kon aro ginaistoryahan hayro interest ita pumuyo interest ko aton nga laye nga uwa ginasunda mga katodo ay di karon kami pwede nga magdebate. Pero dali lang i-check anay na akong si katodong Veronica si Torres
2: Rancho Todo Live.
0: Nakastanda yun, haro, aton nga weather specialist, si Katodong Veronica C. Torres, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Sa dayagan it panimpo, kamusta na si Queenie, Katodong Veronica? Magandang umaga po, please go ahead.
1: Magandang umaga, narito na nga pinakabagong balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, 22 araw sa buwan ng Setyembre taong 2026. Ito ang ating latest satellite image kung saan may kita nga natin yung minomonitor nating low pressure area sa labas na ating Philippine Area of Responsibility. And as of 3 a.m., ito ay namataan na nasa may layong 1,795 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Itong low pressure area na ito, katamtama ng tsansa na maging isang ganap na bagyo. Sa ngayon naman, nakikita natin na posibleng pumasok itong low pressure area sa mga susunod na araw sa ating Philippine Area of Responsibility. And at least in the next 2 to 3 days, ay wala naman ito nakikita ng direkta epekto sa anumang parte ng ating bansa. Muli, in the next 2 to 3 days, hindi natin nakikita yung direct effect sa anumang parte ng ating bansa. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Kung ito namang low pressure area na ito, pumasok bilang bagyo o maging bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, bibigyan natin ito ng local name na Queenie. Samantala yung kanyang trough o extension ang nakakaapekto sa may silangang bahagi ng Visayas. Kaya asahan nga natin yung maulang panahon, mostly silangang bahagi ng Visayas, pati na rin sa may silangang bahagi ng Mindanao area. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, sa Metro Manila and the rest of Luzon, partly cloudy to cloudy skies condition, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. So at least in the next 3 to 5 days, ay posible magpatuloy yung ganito klaseng panahon. Pero asahan pa rin nga rin natin na posible yung mga thunderstorm formation sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga update ng Pag-asa. Yung mga kasama natin sa Regional Services Division, maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. Agwat na temperatura ngayong araw sa Metro Manila at Legazpi ay 25 to 32 degrees Celsius. 24 to 32 degrees Celsius naman sa Maylawag. Agwat ang temperatura sa Puerto Princesa at Calian Islands ay 26 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga rin natin yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng trough ng low pressure area sa labas sa ating Philippine Area of Responsibility sa may Eastern Visayas, sa may Caraga, pati na rin sa may Davao Oriental. Sa lugar naman ng Mindanao and the rest of Visayas, partly cloudy to cloudy skies, may mga chance na ng mga localized thunderstorms. So by tomorrow, nakita nga natin yung trough ng low pressure area magpapaulan sa lugar na lamang sa may southern portion ng Visayas at silangang bahagi ng Mindanao area. Pagdating naman ng Thursday and Friday, posibleng maging maulan dito sa may kanlurang parte ng Mindanao at silangang parte ng Mindanao. At pagdating ng Sabado, posibleng maging maulan dito sa may western part ng Mindanao area. Dahil ito ay 3 to 5 day forecast, posible pa ito magbago, kaya pag-antabay pa rin tayo sa mga update ng Pag-asa. Agwat na temperatura kayong araw, sa Iloilo at Tacloban ay 26 to 32 degrees Celsius. 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Cebu. At para naman, sa lagay na ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa. Pero ingat pa rin sa mga papalaot sa Northern Luzon, pati na rin sa may silangang parte ng Central at Southern Luzon dahil posible yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sa Caklacan, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:45 ng umaga at lulubog ng 5:53 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at like aming X at Facebook account, DOSC-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph. At yan nga muna ang pinakabagong balita sa ligay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid niya, salamat ha, kay Katodong Veronica C. Torres. May bagyo, dayang si Queenie, bagantayan ko no, no? Pero matugotaway ha, ruaton niya baybayon o ita gale warning. O aman ita rainfall advisory, or mga lugar nga grabe rito waswas, bo-bo, no? Or nagabaha-baha yun. Pero kung namat, no? Grabe ta gulpihan nga nagaugan ang nagakos it pagbaha sa may area it Metro Manila. Pati man ito sa may area it Region 3, no? Especially sa may area it Olongapo aga Zambales.
2: Berrada, berrada.
0: Mga lugar sa Luzon, do ginabaha-baha mga katod. Good morning, anay kay Jose Feliciano Bonifacio, ha? Kay Rosie M. Isog, ayan, nga nag-monitor man makaroon sa aton karangapag-pangalagad. I-check anay nato si katodong John Cabicilla, direkta sa anak karanga area of responsibility, alin sa provincial hospital, paagto sa temporary public market nato na sa todo bantay presyo, todo bantay supply. Ay pabisitahan naton kay Katodong John do mga papagngara o mga table nga naga kaamat-amat yon it guba mga katodong.
2: Todo berrada, berrada.
0: No? Ay basi kon wagon makon kamo karon ginaayosa ay siyempre pag inayos pa ron useless yang. Ay mahalin man kamo sa bagong tindahan pero pangutana san o kamo mahalin.
2: Radyo Todo Live Report.
0: Oy, check naton sa report Katodong John, pasok. Katodong yun.
3: Jidil, no? Palong raton nga, ano, no? Dahil lang, dahil sa aton nga nga mga natipong nga mga report, yan di karang kita katulong nga Jidil sa aton nga hospital report. Dahil nga nga sangka motorsiklo ba? Dahil wa karang katulong nga Jidil, no? Gasakay, no? Dahilan sa ayam, na-aksidente agar mga biktima, maging pangdala iya sa aton nga may provincial hospital. Nagabot iya katulong nga Jidil, at mga alas 12:30 pong rason kay nataga-aga, ray rang mga biktimat vehicular accident nga kanday Gerald Nerbar 38 anyos pang idaron kara no imaro driver kara motorsiklo agra nang angkas kara nga si Bern Nacion 46 anyos pang idaron kara sa nang daywara taga barangay Hinatuan sa Banwa ita madalaga kunsiin sakay sanda sa andang motorsiklo katulong nga Judil do aksidente kara nga nakasunggab itsang kahayam nga kusin sandang daywara ay tumumba sa motorsiklo aging tabuliganan na katulong Judil naging dalaya sa ato nga may Dr. Palis Tumbukon Memorial Hospital dahil nga ng mga biktima kanday Gerald Byrne nga kusin sandang daywara katulong nga Judil ay nakaagom at mga nakasari-sari ng mga lastro sa nakasari-sari nga parte ka ng awas na kusin dahil nga ng mga biktima ay iya makaroon sa ato nga may Dr. Palis Tumbukon Memorial Hospital sunol minti na katulong Judil nga nakabag-agriya sa emergency room at aton nga may provincial hospital sa bilog nga vehicular accident nagkanabo sa nagtaliwan niya nga mga Elinoras. Daya na yung rumaton nga manakakuntay makarunin ako sa aton provincial hospital sa surgical ward naton may 58 ka mga nakakuntayin sa pedia wards naton may 60 ka mga nakakuntayin sa OB ward naton may 126 ka nanay at may 30 ka mga nakakuntayin sa aton nga female ward dito sa may second floor may 57 ka nanay ag may daywa ka mga ro naka-confine sa aton nga medical ward nga kunsiin nakasari-sari nga mga batian ro naka-confine may 125 ka mga naka-confine so matotal no kay bahan ro ICU ward agro isolation ward may total nga 497 ka legal age ag may 32 ka mga sa kabilugan nga naka-confine makaroon iya sa aton nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Halin sa Provincial Hospital katulong nga Jidil, no, nagdiretso kita rin sa aton nga masakosako naton nga temporaryo naton nga may kalibo public market. Sa mga nagahuwat-huwat kung anong rumang isda nagabutan na iya ag kumpila presyo it isda nga nagabutan na iya sa sundit aton nga merkado publiko. Gaya John, nga matan atong suwaan pa rin, no?
0: John, John, kung may lugar ka pa, o pamasyari ina ro mga nagamugo-mugo nga rang amat-amat yun nga nagakaguba ro andang lamisa ro andang papag ha
3: Roger katulong nga Jill no aga ato na iga kwan ro aton nga mga isda makaroon may tamban na iya 80-120 kilo dahi abo-abo ro tamban makaroon iya nagabutan no may salmon kita riya bak sa ratyag ko ro salmon nila sa atong amigo riya 160 kilo may marot iya 200 kilo asa-asa abo-abo man ro asa-asa nga ra dahil pinakaabo makaroon isda riya asa-asa halos parehas tanan randa nga presyo 160 kilo may dugso riya nga isda 120 kilo mamsa may mamsa kita nakita ri karakina 330 kilo may durayan kita ro durayan 200 kilo may tiaw kita riya 140 160 kilo tambilawan 200 kilo May pirit kita rin, yung minto kamadaan, binog tara, 240 ro kilo. May matan kita rin, 160 ro kilo. Rubantalaan rin at kaya Bradry, no? May bantalaan ni Moruna, 300 ro kilo pro sa atong amigo. Asa akong ikampo, 340 ro kilo. Kay Durado si Bradry, no? 160 ro kilo. May bisugo rin, 250 ro kilo. May danggit rin, 260 hasta 280 ro kilo. May lapu-lapu riyak itong yun ba? Kasarangan abor lapu-lapu sa piyak-spiyak ng latok. May mga lapu-lapu, no? 340 rukilo. Rupakan niya, 200 agrugusaw, 160 rukilo. Dahil mga isda na nag-abutan riyan, no? Pero wapan natin makita pagid ng mga truck na nag-abot niya katulungan din, no? Pero pag-abot sa bangos, abo matagi hapon na itong bangos riyan. Pag-alin kay Kapitan Rio Fernandez, kay Ma'am Nining Tolentino, kay Bro Jopel aga saro dilin bunlis bangus abo matrandang bangus ron kay Bro Jopel ron aga bunlis adat bangus ron kay Bano Rudilin bunlis bangus depende sa gut bangus ha di ibat ibang pressure no ro ginapakas karang malinto kaya 120 hasta 130 kilo pero pag dayaw tanga ginasabawan 180 200 220 hasta 240 kilo no mo agko utang istinga bangus ra no gani ay pili at kamo kuno ano tiag pro bangus nga dapat inyong pagbakon makaroon nga adlaw nga Martes. Pag-abot sa atong mga karne katulong adlaw, huwag at problema. Raton nga dress chicken, raga rubak yard, di mo matagapon 200 kilo, no? Pero kabot ro parts si karne at manok, kumabakal niyo sa iba't ibang presyo. Raton nga native ng manok, 340 kilo. Nga ni haya pili at akamok, ano gusto nyo nga bakon, makaroon sa party at ato nga mga manok kaya sa sulit atong merkado publiko. Pag-abot sa atong nga baboy, no? Rukasim po, chap aglimpo, 300 hasta 390 kilo. Abo patagyapon, what problema? Abunda matagyapon kita karnit baboy rasa so di taton nga meat section ni taton na may kalibu public market. Pero mga parts ni karnit baboy kabo tawa kalit problema. Pili at ako mo no, atong pang pang ano naton, pang sweet ham naton mga sikiro na, atong pang pigiro na, atong maskara, pang sisig. Pili at ako mo anong gusto nga on, pang binuguan, pang karas, pang laga. Pili at ako mo parts, iba't ibang presyo no, iba't ibang presyo. Kamana mando karnit nato at baka gano'ng ang Tuanang unog tira, 420 kilo. Pero kababot, ropar si kanit bakal kanwa nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo man, no? Ratong patahon na, gao, no? Pili at akamo. Nga ni, ay, adto lang kamo riyan, abunda makarong kita karne riyan. Sa ato niya, mitsiksi riyan, sa sudi tato niya, merkado publiko. Paabot sa gulay, katong gilo, wag kita problema, di kara sa akong napindugan, di kara abi kita nakaplastar, makaong sa, malapit lang nilang sa sudi tato niya, tikta, no? Dikar sa akong natindugan ay kababo rin kara mga binugkos-bugkos ng mga nakasari-sari ng mga gulay, no? Pag-abot rin kara sa may kilid mismo taton nga P-section, di kara rin mga ginatagtad ang mga ginasinsin ng mga gulay. Ang di karoon sa pinakalikod, di na di karoon doon mga bilog-bilog ng mga gulay. Pag-abot rin kara sa kilid mo taton nga P-section, kay Sergio Pelag, kay Ma'am Bibi Magallanes sari-sari store, no? Kompleto si Kados, wala ka nang hahanapin pa. Inaon tanan-tanan doon, kita ni mo kay Ma'am Bibi Magaliani sari sa restore mo mali ka sa akon nga ringin at tindugan is kilig gara pag-abot mo rin pag-apagwa ka pang panto sa ato nga palapos kini ka sa magsakan area iyaro mga kompletos nga mga panakot katulong nga dyan no aga pagpalapos pang nimo ito sa patot kila tsotserot inakman di karoon doon mga nakasari-sari man mga gulay no abo pagin sa punta itong nagabligat mga gulay no aga atong mga agao no kamuti saging balingka inakompleto rin karoon doon agri ka sa pinakamin building natin ruguro seri seksyon no ina kaya Sualog sari-sari store no kay Toto Andro Sualog Junior no imong gamali sa gang tabo karon kay Sir Roy Buntogon Restaurant pangmasa ro presyo lang problema adto ta kamo magpamaw kamo magilabas kamo ro na kompletos Ricardo ron ka ababong po tayo ro na nakahanda para sa aton yung mga igmangod diya sa sudi taton nga merkado publiko ang dikas katungan at channel rin surod prutasan ni Papa Dads na abu masandar ni karon nagabaligat mga prutas ag mga nakasari-sari mga size mga itlog ag may ina pa nagabaligya at mga bao katulungan din no na karon plaster kamo ni karon ay abu ni karon nakabaligya at mga dried fish section no ag dikara sa pinakalikod ditaton nga meat section dikara ruga kuskus ag nagapuga ita payok ag kay paring mong sa baliro nga dried fish section ina pa dikara sa katunganan katulungan din no kani mas marami ang magtultimprano kamo riya agod makabakal ta mo no ita mga manami nga nagabutan nga mga isda ag manto kita katulog din no di kara sa ginahambo naton nga naga usgaon nga papag no ita aton riya nga mga negosyante ya sa sud ita nga merkado publiko dahil ginamumuho kato ra kun taliwan nga adlaw nga sir turo kato nga sir mana ro atong papag manari ay nagusga utak naga nag-ano tayo mo, bali, o tayo mo, katulong nga Judil, no? Makita natin makaroon nga ita live, no? Nga, sa ginturo, katon katulong nga Judil, no? Nga papag nga nag, ano ka, no? Para katulong nga Judil, no? Nag, nabali, o tas, nabali, o karoon, papag katulong nga Judil, no? Araw, makita natin live, no? Papag nga nga ginamumuka ito ng mga negosyanter, ya? Nga kung siin, nahiyara, o tabali, o tangani, mo, katulong nga Judil, no? Hindi, ito pwede nga butangan, ita mga negosyo ng dano. Siin paro nga balik, kara,
4: puro
3: sa puro, tanan, balik. O, hanong katulong ginil, ginbrisan, gintukuran ang nanda katulong
0: ginil. Nano pa abera, itsura ka ron, papag pa ron, namisa pa ron?
3: Ayara, ginatukuran lang kayo, nanda rin bangko, randa nga ng mapapag katulong ginil, agaras, ang bilog nga rin, o, haro no, balik kayo, no? O, kanawa randa nga rin, o, mga balik yung katulong ginil, randa rin ang mapapag.
0: Kano pa matundon, kano pa?
3: Roger, katulong ginil.
0: Kano pa matundon?
3: Abe, sir, sir. Good morning, no.
0: Anong pamaton doon? Nakapaabot yun ninyo maton sa natungtang ahensya?
3: Ay. Senyor, okay. Oh, ato, no. Ato, pagido. Natin ang ganda pag oh, butong. Oh, butong lang katulungan dyan nilo. Tanawa. Paano, no. Mabatihan natin yung mga negosyante natin diyan, no.
4: Oh. Ang galang.
3: Aron yun. At ikita, aborga, paipay, katon katulungan dyan nilo. Pakita nga randar yang mga papag, randar yang inabarigyan, no? Puron samad, katulong nga Judil, no?
0: Bukod niya tagalit, bali, gusga, utay, gusga, garon nyo, no? Buyot na andang mga toko?
3: Oo, nag-uusga, ang katulong Judil, no? Abo, no? Ara, di ka na sa aton nga mga physics, yun, no? O, ginaturo na daw, ato, umusga, manday nga sa bilog, o. Agara, katulong Judil, randang inakulbaan, dupusti nga ra, kaya, kung yuta, gabot yuta, katulong Judil, randang inakulbaan nga ra, yun, napabir, nakatakod, garo aton nga mga kontador sa ito nga mga akil ko, rana ba nga mga ano, mga switch. Kaya na karang kustik itong ginihikwan nyo taho, nga gabot yung time mo, no? Basi man akong ma-utod ba, matungo ma-ano riya, ma-ano pasandar yan, no? Gani dapat yung nga tulkanawon man riya, ito ito nga mga...
0: Hapaabot yung maton ninyo ron sa kuwan, hapaabot yung maton ninyo sa pamunuan ni tindahan doon, kay Mr. Noy Pador?
3: Ma'am, ma'am, napaabot yun sa pamunuan ni tindahan na yung managkanabo riya.
5: Paabot
0: yun ay, huwag matak siya. Kanyo matun niyo yung paabot.
3: Saan ang presidente nino kay Ma'am Rosalia Tampos, katulungan dyan, rin ang mga problema nga rin, rin ang mga nagkakananabo rin sa sundato ng Amerikano Publiko. Pero huwag paghihapon ko ng it-action, katulungan dyan, no? What action? Yung mismo nakita nato ni Tide, no? Nakita niyo pagkita nato Tide, no? Kung ano rin nagkakananabo rin, kung nakamusta rin ang mga papagriya, ay puro nagkakalabali o parang nagpapagriya, no? Naman ang ilang abis, siyempre rin, mga isda nga rin, pero may basa. Ay nagkagabok taranda nga rariya ng mga latan ng malatok para katong Jul, no? At nagkalabani katong nga Jul, no? Hindi iban sa adlo-adlo abi matod niya yung basa man. Ay wit market yung tinatawag, pero may basa ka tariya ra. Gani nagkakabali ruanda ka ng mga latok katong Jul. Iba, oh, bangko na ta ruanda ka ng ulohaligi para hindi lang mausga ruanda kay nga nga pa man atong amigo ka ng abrigyat batalaan na yung permi nga atong ilapungutan na ni presyo. Ay andaro nga ko, nagdikara sa atong mga amigo rin nga nagabunlis ito mga bangos, eh, nagawusga, ano, nanda ka nga mga papagkaturo nga Judil, nung ani, ay, so man, siguro, ginapabot yung manandat uman sa anda nga presidente riya sa Peace Vendor, kay Ma'am Rosalia Tampos, no, aga, anton tabi mo, katulong Judil, agod ma, pangutanat, tagilig mo, no, kung iyaon si Ma'am Rosalia Tampos, no, ro, presidente, no, ita,
0: di, sandaan na yung pangutan, ah, magwas kay Rosalia, wa ba na daging saka rito sa opisina ni Mr. Noy Pador?
3: Ma'am, ro mga problema nga rin ninyo riya. Ginsaka ba ninyo ra sa opisina ni Noy Pador sa aton market supervisor riya, ma'am? Ginsaka ninyo ito sa kay Noy Pador?
5: Wa ka reklamo?
3: Kung magunutan daro, randa ng presidente at ako nang...
5: Saka ako dun? Saka ako mag-iyon?
3: Arong dyan, katulong nga dyan, no? Wak puno sa nakasaka rito sa Inoy Pador, no? Ganit, tanaw na ito ni Kararo, ro presidente riya, kung niya, araw ni Ma'am, araw ni Ma'am. Ro presidente, at physics yun ato ni si Ma'am Rosalia Tampos, nagkakata, bok, panamiton rin ng isda, katulong din, no? Aron, bok, panamiton. Yaon do ato nga presidente, ito nga peace vendor, Ma'am Rosalia, no? Good morning, good, no? Live kita makaroon sa todo birada with the todo nga Judil ring.
0: May mga reklamo no? Gali maton do imo unang mga sinakpa no, randang mga papag nga gabok ag mga usga go no. Ano un maton do gingi mo karat munisipyo?
6: Ano pa ni katodo Judil ay king pangpicturean ko tara. Agin sento ta ito. Hay makaray andang sabat ka kon hay pag-antong ito na yung tarawang
0: daan. Kanyo mo king send? Kanyo mo king padayar mga picture?
6: Sa baabong ito sa nagyara. Especially yan sa kasang lugar, oh, may mga butong uta kami nga tuklang. Mm. Hindi yan ang kita namon. Ah, pero iba kita namin.
0: Mm-hmm.
6: Ah, iba nga mga vendors lang.
0: Hmm.
6: Awod lahat ah.
0: Okay. Kadal.
6: May ano nga rin.
0: Hmm.
6: Kato dung. Kato may na-download pag-gil.
0: Hmm. Kato dung doon, uwad dyan sabi sing signal ng kautudutod. Okay, naputo lang ganyan is kato dung yun, no? Okay, dali yan. Sa...
6: Hmm. Pero si K.I. May yung mga niya ni Audrine. Tinaangis si Tagani Roong nga, ay, alin nga ni Mako na, ay, wala na siguro panuuhin mga katayro nga, kag-agit, at kato Roong nga.
0: Hagusot na sa
6: drainage? Oo, hagusot, si Kim, may isot. Hasta, kung yung pinag-adlaw, tangari, abubutang nagugusot yung mga magugang, si pinagbahog, abiraan nga buho.
0: Hmm.
6: Ay, doon yun doon, mga sabilog yung problema, agro mga haligi nato niya nga nga, nag-tuklang sa ato nga bumbungan, ay, ginakaon yun, akatutong Judel, ginakaon yun, ay, kasi abu bali undo haligi ay din nga ang paabot tumatala ni kanda itul man don
0: ay basi hugaton padanan daron yang magumusga ag may makagasa mag may makaganina ina
6: ay tanaw niya ni check kuno nanday yang tanaw ay total mako ni naon man kinyo
0: mako kanu para andang hamba garong i-check og tanaw no man gihapon
6: ugani wala pa kahapon niya ni ako kapaabot abot ay
0: wa maton kamo na huya magsinukot kamo ticket iya kamo niya raramong pasilidad sa man.
6: Mugani, ay harani yun. Waman ako nagkugang kung gidban ka na pagpaabot ito. Ay haraga mga bindo si Garinik Lamo, especially man mga ano ron, mga more market viewers man doon.
0: Mm.
6: Ay, ako masanang kagampagunin doon na may banyanin, isang bilog ka man makaranga na gapa, ano kanda ito ay, atunan nanda iyara makaroon ay arang delikado, ay arang mga ano ko tangara, tangara mm. Nagapo. So, hugot agani, arang mga ibang bindo sa raet, mga manukubra ko, andang mga haligi nga raiya. Ay, siyempre, gahugat man doon kami kung madali lang man kami maghali na hindi ito siguro parun man namon magamit sa anay rin nga makarang samad. Kaya matigidiyahan at agid namon ito iba nga rin mga vendors nga magamit at din baka lang ipobrahan na sa mga panday rin iba. Harangani ko, sa pagkino kahapon, nagtumog yung isang nadaywa kung lamisag, anong mga baldya, anong kista.
0: Ay, kita ay, mo ilang
6: ron. Pasagit aki, ano yung mga sana ulit yung mga pamagal, kapag ang atut, aman na ako nga. Hawak ka raga ako, mananghita, manangara sa nakuga, kakutubig, hindi ba ay ganyan lang nga ni Namon ni Maway. Ay, alinan mo nga ni Matuli, ang amulit pa mo sa New Washington, mag-inis. Ay, hmm. Din doon, yung mga bagay yung makaroon yung problema namon, ay,
0: ngayon na, Mrs. Tampo,

0: Aron niya giyara, maka panaw nang dagit daw, matawan at solusyon niya mga problema nga raya makaroon. Agod, maayos man lo, pagpag gamit na mo niya kung mga lamisa nga rag, kung mga agagyan niya raho, kung mga drainage sa raho, matawan nang dari karat ano, hindi magkagusot, ay magkadanlog, yung mga laging kapuganindahan, ay ginapabot yung gitaroon, makaroon niya, agod lang gitaroon makaroon, agod, anat ang tawan at solusyon, kung brahong gitaroon makaroon. Doon man lang katodong Judel.
1: Okay. Sige. Thank you again, Mrs. Rosalia Tampos, ma'am.
2: Thank you, ma'am. Okay, nabatihan natin, Ro, presidente natin, ito apis sa vendor ya sa sunitato merkado publiko, no? Si Mama Rosalia Tampos, katulong nga Judel, no? Nga ni Aya, tawaan, git dapat immediate action katulong Judel. So, anang inamba nga to? Nga drainage nga nasamad, no? Kaya delikado tara katulong Judel. Siyempre, malusot tara. May kabilya, pero kabilya nga itong nakaharang sa drainage. So, yung pangtabon nga sa drainage. Na kung siya hindi pwede mag-agtor ito mga gamok baka itong gil, kapi mga plastik nga ra, ay nakwanyo ta ng konsekwan ay nag-abok ko ta itong gil, ang nagkalabali o ta, ay abo ta kung nalusot rito, ay ba dito panirunga nga to kung nga ano kita, sumuod di tarasiki na nasa sod, di drainage ka to, nga ni do yun, do importante ka itong gil, eh. Delikado no, no? Tawan di ta immediate action lagi rin ng mga drainage ka na nagkalasamad nga ra, na kung siya ginagyan rin, et ato nga nagpanindahan, ya sa sod itato nga, merkado publiko katulungan din rin doon. Aga, salamat kita Ma'am Rosalia Tampos no, pag umlak ato pa para ma-interview nato rin mo no. Dari ko itong Judel, may ato dato nga balita no, magaling niya sa ating area of responsibility no, magaling ito sa may Dr. Pais Tumbukon Memorial Hospital, paantor niya sa ato nga, masakusako nato nga, temporaryo nato nga may kalibo, public market. Siga po, para sa Tudo Birada, ako man sa katulungan Jun Kabisila ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
3: Radyo Tudo Live Report Report.
1: Abogin nga salamat ha kay katudong John Cabicilla direkta nga naga-report no halin sa Provincial Hospital sa natong kaso ita vehicular accident aga kama naman ro aton nga todo bantay presyo todo bantay supply sa aton nga temporary public market. Hay ano pa rin yung ginahugat ay may tamban tig 80 aga hastat 120 manami ron ihawon.
3: Todo berrada.
1: Manami man prituhon.
3: Todo berrada.
1: Kapay pa ha, nga makontak naton makaroon si Mr. Noy Pador. Ay obligasyon doon it manuang kalibo, no? Obligasyon doon it medo, no? Nga ayoson. For the meantime ba? Hindi pag irason nga, pabayi lang anay ron ay madali lang man maghalin, agubon man doon. Oh. Ay hindi, kasinukot kamot ticket. Oh. Ah, kasinukot kamot mga taxes, tapos mauron doon inyong pasilidad. Ay haron nga ni Conor Iba, sanda lang ron nagagasto sa panday, ag ipapupanday lang anay nanda. Tukwan lang anay na kahoy, tukwan lang itbutong. Ag haron doon mga haliging, haron niya mga kahoy or butong, ay gabukon man kuno. Base baga magkabali ay gumusga baga rububungan niya ron mga katudog. Delikado, no? Nga may mahalitan pa una, may magkaganina pa.
3: Todo berrada, berrada.
1: Magdugumugan sanda ko bubungan niya ron. Ay haron niya ni Kuno, may nagdugumugan yun kuha ng papag, pati kuha ng balde mga baligya. Hasta nga naligos, imaw itsos, makatugil at aron ay halin sa isda.
3: May punto ang bawat kuha komentaryo. Kuha ng
1: tangog karon itisda, ay pati tarihin mo kung katudog.
3: Komentaristang walang sinasanto.
1: Good morning anay ha kay Rhea Ingilio sa pamilya Ingilio no aga una man sa may Crossing Buswang ag sa pamilya Relente no una sa may area ita Bless.
3: Komentaristang walang sinasanto.
1: Alas 6:19 gundo aton karag oras agrorayang oras agrorayang balita ginhatod katon. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer. Magabalik ako ha, sa dugang pang mga balita, dugang pang mga informasyon, pagkatapos hindi naman ka na.
3: Rosel Rentillo, komentaristang walang

0: Berwada.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market. Joy Joy Store, Pangalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market. Antonino's Drugstore, Malinao Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng
4: paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Anuhan po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
5: Nakikinig kasi sila sa radio.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsta na, no promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
8: para sa chance manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash shali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
12: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Samsung Gold Coffee Mix.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipwede pagi ko sa mabatian ko nga Samsung Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging pa.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
16: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
17: May na yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw, pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, ano ba yun po, ito, pasiglan ako, hindi ko na ako nagtatay, saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
16: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
17: Wala na po, at saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung sininom ko, naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it, parang wala na akong ramdaman na ano, kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, ngayon po, okay na po.
8: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
18: Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
19: Okay. Balik kita banwa sa aton karang nga pag ililimaw ag sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
18: Todo Berrada. Berrada.
19: Good morning anay ha kay paring John Nabara una sa Ugsip Libakaw no nga nagapamati gid makaroon sa aton karang pagpangalagad kay John Villaurel una sa Pastrana Street Extension no sa Ubos, kay Monet Sumbilon Crispino ag kay Ninita Bait no una sa Rojas Avenue Kalibo nagasigabong kita.
18: Todo Berrada. Berrada.
19: Si Kapitan Boy nagatabid man yon katon makaroon.
18: Rentillo, komentaristang walang
19: kita ako sa barangay nga ni Kapitan Boy. The only barangay iya sa Banwat Kalibo nga uwa pagita, no? Puryasugay, ha? Puryasugay. Uwa pagita ita kaso it dengue. Ay hala, ginabuita naton do sang dosena nga rang mga kabarangayan out of 16. 12. Ha? Ka mga kabarangayan iya sa Kalibo rumay kaso kung it dengue. Hambay ko rubakaw. Siguro may at amakon tuhugom nga rait basura. Nakakatabog ta ita namok.
18: Komentaristang walang sinasalto.
19: Ayun sa pakausor do aton nga disposal facility, no? Mga katodo ay wag ita ho, no? Purya sugay ha.
18: May punto ang bawat komentaryo.
19: O i-check ane nato si katodong Rinald Banjola naka-standby.
18: Radyo Todo live report, report.
19: O direkta sa may Kalibo Municipal Police Station sa mga natipon niya mga balita. Patrol, please come in.
20: Katodong Jadel sa atong karang na polis. Yes, Katodong Jadel sa atong karang na polis Municipal Police Station. No, ginaanggan yun sa atong investigator Katodong Jadel pero ay karang Kalibo Auxiliary Police, no? Nga aksidente kahapon nga masagi, no? Ito ay karang sa tricycle sa may kahabaon ito sa Miniabin yung particular dito sa sangka iskilahan Katodong man ita trapiko kay na alam nagasama sa ay kanagay pedestrian lane katodong dahil o galing aksidente nga muntikan na gino na masagi itry kanagay tricycle gin kung karmar na ton sa atong kanagay duty traffic investigator no kung ka municipal station katodong dahil pero suno no kay na sa atong kanagay duty traffic investigator nga uba no nagka-report sa atong kanagay Kalibo PNP no that's why nga anda kanagay na nga dapat mag-blatter sa atong kanagay Kalibo Municipal Police Station na maipatawag sa TTI no kung karang na Kalibo no oray karang na tricycle driver no kay kung aruray karang na tricycle no nagalap tama karon no social media nga makikin aruray karang na traffic forcer no nga nag-aalalay sa daywag tabok sa aruray karang na pedestrian lane no katodong nga or nakibot naman no may una karang nga circulate makaron na no, sa social media nga picture no itray karang nga tricycle katodel kamo naman makitaan roray karang nga kamabay agin alalayan itray karang nga Kalibo Auxiliary Police di karo sabay kahabaon no ita istansya Kalibo no particular sa Osminia Avenue sa prante itray karang nga sangka ispilahan so ginakwangida ginaingan yung gito itatong karang nga Kalibo PNP nga dapat mag-report sa atong karang nga Kalibo Municipal Police Station agod nga ipatawag itatong karon nga TTMD no agud na matawaan no ita apag da disiplina ruray kraga driver ka todo jodel nga gidasugid no kahapon aksidente kunta nga muntikan nga masagi no ruray kraga auxiliary police no nga nagaman ita traffic officer nga nagasinyas da no nga magpundo kay may nagatabok ka todo jodel o galing posible basi kung madasig no ruray kraga nga padagagan nga ni kaming ko una utay mo no sa tuha tu nga ruray kraga kristya.
19: Okay.
20: No, kita ray karang CCTV no ang naga-circulate makaron sa social media no so wa pagitra no ita naka-adto iya ruray karang enforcer kato to jedel sa to karang kalibo PNP base man kaina sa confirmation kato no ni police officer Samson rong duty traffic investigator kita at PNP odong jedel
19: wa matat may hasunggaban
20: so, matutaway no aton nga negative agid ka todo judal no masagi so right ra nga enforcer ma out tama ka delikado ron kay una gutas sa tunga-tunga no i-try ka ng pedestrian lane ro right ra nga enforcer kamana man ra nga daywa kabaga ginaalalayan no nga magatabok at matabo no ro right ra kahapon yung scenario nga naga-circulate makaron no iya sa social kay syempre hindi man makato pero aton tro nga taga TTMD no kon wagi ita formal nga report no like yes aton taga kalibo mga palpal station no para nga may patawag bala no rodek nga dryer at katodong jodel agud nga matawaan no ita nagakaibo nga ito pangod pero ray ka nga concern no agud nga madisiplina man baga no kay kabo abing mga senaryo tapis o nga una na sa area kata pedestrian lane ay madasig si Gapo no nagapalagagan itapag kabaga bihikulo rong iba na ton yung mga driver.
19: Dayag ito paborito, dayag ito paborito permi katodong Rinald ni Dr. Ray Libakin do mga pedestrian nga na. Ay abo tabi ko nung driver gihapon do hindi patakantigo magsunod no. Kung ano robot tambagon ni pedestrian.
20: Ay diyan do mga no kuno mat iya sa aton sa kalibo no kapingit no sa kanang mga pedestrian lane nga may makaraya karagabaga senaryo no nga abo sa gapon yung mga driver nga ning ko wa gid gihapon no naka-incident no nga dapat pagwat sa bulitan nga may una karang mga pedestrian lane may gatabok man automatic
19: daw nga minor kita slow down
20: no katodo gid el kay oh mag slow down gid dapat ron kasi hindi nato mapaktan abi kapin pa kun una kar sa printing ka espilahan no nga may piyada nga nagatabok no nga mga estudyante ag agud nga malikawan doon do ray kara nga aksidente no kay maabot espilahan katodong nga jodel no so dapat no mag-report sa ato nga mga kapulisan no agud nga matawa at nagakaigo kara nga aksyon no may patawag ro kara nga driver daw katodong jodel itaton kara nga opisina kung nga TTMD ita banwang ag kalibo. Matutaway no raton nga banwat kalibo wa git maresponde no raton karon nga kalibo municipal police station no bilog karang nga gabi may iya ginespondian hay Mingko Hilong no away mag-asawa katong del base kaina no sa aton karon nga information no kay Ma'am Hilario itaton karang nga kalibo municipal police station pero naghangyo manabi pero ray karang nga magtimbang nga partido nga hindi na ipagwaragwag no ray karang insidente kay away mag-asawa ga una no sa probinsya kung makahilong ilim no de karang nga king iya makaron no sa aton karga kalibo municipal police station mahamuok aro an nagkaron nga katuwogon katodong jodel imaman no sa aton yung mga municipal police station sa primero distrito itato karga probinsya katakan aling kahapon aga kabii no wa kat magrespondian aro aton yung mga municipal police station sa first district kung probinsya it akan mga inisal karga report direkta sa kalibo PNP sa Gapon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
0: Radyo Todo Live Report Report ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo Radyo Todo.
19: Abogid nga salamat ha kay Katodong Reynald Banjola. Direkta nga nagareport no sa anak nga area sa may primero distrito particular sa may kalibo municipal police station. Matutawaya magwasyamang sarayang sangka miyembro ita kalibo auxiliary police do sangkurutyang hasaguso sangkurutyang hasunggaban no hinapit it tricycle samtang naga kuan kuno imo eh, nagagiya ba nagagiya nagaalalay sa daywa ka mga nagatabok ay kita mo may nagatabok ko at may enforcer yon. Madasig tagi hapon, no? May pahapit-hapit to the max patang asa siren do driver nga to. So dapat ka ra i-report sa TTMD, ha, mga katudo, or hinyoon sa traffic division nga i-identify duraya nga ra nga mga motorista, no? Agod madisiplina matapos nga mabatian do anda kara nga rason, ha? Kasi wakat rason eh. May tawo ro pedestrian ay eh, may gagamit ay mat na golpe kat yusot o hindi man doon buot hambayon nga wa ka kapano, ha? Aga wa ka kasayod nga may pedestrian di karon sa adlaw-adlaw ninyong duyon inyong pangita. Sa adlaw-adlaw nga turag nyo sa karsada hindi nyo masairan kung sino may mga pedestrian. So ayot. Ha? Sairan yanit mga taga-Libakaw kung sino traffic light ang sino pedestrian. Kamu piyas kalibo wa sayod. So ayot nga istorya ron mga katudo.
18: Todo berada. Berada.
19: Ah, si katudong Rolly Boy Herrera i-check naton. Direkta mata sa anakaranga area, no? Sa may segundo distrito, Kuaton nga, probinsya it Aklan. Ayan, ay i-check naton. Roan ang natipon niya mga balita ni katodong Rolly Boy Herrera.
18: Komentaristang walang sinasanto.
19: O, si katodong Rolly Boy ay makomersyal break kita pagkatapos. I-try natong balikan si board member Apple Cliope. Ang si Mr. Noy Pador, adlaw-adlawon tara mintras nga hindi sana makasabat.
18: Radyo Todo Live Report! Report!
19: O, direkta sa may segundo distrito, Patrol, please come in.
2: Yes, katanong nga dito, sa atong nga police report, ano yan sa segundo distrito, saan sa vehicular accident from ginasikundihan po ato niyan naman siya police, no? Around 11:50, kahapon sa may laging Dabao Earth. Saban, what naman siya kung sinong involbado ka na dahil wag ka mga motorsiklo sa ka-YTX Yamaha kontra sa Kasukis Mas, no? Ako siya yung driver, sa investigasyon kung ato nga naman siya police, parang driver at YTA, singkila kay Anthony Tarosan, 38 anyo, kay Resident Barangay Pulo, sa Manwa, si Bahay, samtang yung driver ng Mas nga driver, nga Sasuke, nga driver, singkila kay Kinet Vicente, 38 anyo, si Barangay Tibiyawang, sa Manwa, Mas Makato, anak ng bus driver, at nasambit nga Mas, nga Sasuke, amo si Rica Lohera, 25 anyos, agresidente at San Dina sa Manwa, Aman at Malinaw, dugang ng discussion, ang sambit nga YTX Yamaha, nagpalayagan, sa direksyon sa Manwa at Ibahay, halin sa Manwa at Kalibo, pag-abotan na sa lugar, ito sambit nga barangay, it, la, barangay naging Manwa S. Ang sambit nga smash sa nagkalayagan man, halin sa opposite nga linya, pa-direksyon sa Manwa at Kalibo, halin sa Manwa at Makato, ay gulpi at ana nga nagliko sa lawang na portion at ito pa mao mati sa nagyan ito sa bitman nga Yamaha YTX dahilan nga nagbunggo anay gito magpipangabahin nangin resulta nga rong driver sa bitman yung smas ay nakaagawa na karang back rider nakaagom ito mga last row so nagkukan na ito nga parte siya wasamtang kung driver at YTX nga Yamaha ay nakaagoman ito kung nakit ko anay karang nga parte
19: do yun do resulta ka to dong role kung wa nagabigayan sa karsada.
2: Correct.
19: Dapat kunta ko sa tanaw ni mo nga agresibo ro rato sa unahan pabayi lang imaw magibuway ka di ba? Oh, ayo na abing abisan ikaw ro hauna may masayuso pa ta. Nga ni ko ni ikaw ro nakaintindi gusto mong maglikaw sa aksidente pundo lang or magminor ka. Paunahan lang sa nato.
2: Oh, kung gusto mag-liko sa wala, oto, pagpundo ka, naitanaw mo kung sino na gusto sa likod mo. O sino mas sumagang mo.
19: O kaya mag-signal ay, light. Signal light ang importante.
2: Oh, malayo pa, signal ka nga mag-liko ka sa rin nga area. Ay, wag ka din mo signal light.
19: Oh, ay, kung wag ka ka signal light, ay gumulpili ko ka, isunggaban ka gilang ko sa likod.
2: Ay, ginayon. Oh, so, pareho na sa mag-ibaya, di ba? Sa atong naman siya police for further investigation and for disposition ko ato nga naman siya pulis. Sa piyak na bahin, madaling di ako ng pag-usoy sa rin ang nasabit niya na magpamunit. Nagsakay sa Baruto, kung nakataliwan pa sa 2020, dito siya nakaroon namin.
19: Huwag no? Tagi hapon makita.
2: Huwag pa tagi hapon makita rin si Louie Cordoba, rin si Kitty Angel, sa taga na mitas, sa manuay naman siya katulong Gidel, no? Ang parang pa nga ginausoy ko ato nga mga rescue, rescue team, no? Ito, PDRMO, NDRMO, kung abdag ang inataw na nga ato ang Filipino-Chinese Action Group at sila namin sa mga local ng mga volunteers para nga makita kung nasambit nga naduga na sangka fisherman o kung manod pamunit nga nakato sa lawod kalalawran nga wa makabalik sa nakarang panimigay nga ginakawag kuha na karang nga bilog man nga pamilya katulong Judel.
19: Hindi man natin masairan kung paano imaw nahugog, paano imaw nga matuwa o tatawar o baruto.
2: Amo nga ni, no? So, yun yung pila ka mga bagay nga ginapaday man pagit kung ato niya mga...
19: Hayalas 4, paabi ko no, aga-aga ron imaw nagpanaw?
2: Oo.
19: Aghakita agat ako kapwa manging isda nga nagapinanaw at aro baruto, hay uwa, tatawo. Kasi makon kung... Hadapilukan tayo magnahugog o inatakit tayo magnahugog?
2: Riyan pa, sa mga bagay, hindi pa natin makuha ng mga spekulasyon na ginatandaan ng mga angulo kung atong mga otoridad niya hindi pa na naman i-confirmar ka itong Duden, no? Sa hindi na makita rong yawas, ito sa bit na mangingisda nga nagpalawod na sa magkaroon wa pag makita ka itong Duden, no? Development sa isang kasyon, pagkailan nga natabo sa bahay, itmarangay, karangkay, sumanot, makato, alas 5.31 ko nakataliwan nga Domingo it hapon nga rung anang pangayon ka lang ikinayon kay General Pastrana 23 Agta Tumandok ita Barangay Puok Palaman na Kalibu Protein Pural yung nag-star sa Barangay Tamalagon sa Banwa Itangalan, no? Nga kusin ano sa informasyon halin sa liso nakainom sa uli yung kunta sa Banwa Itangalan adyo sa anak ang inarador mga bulayos, no? Sa kilin niya rin katulong General sa Bison Rob inarado na git, no? Wasak pati anak nga helmet siya, no? Amoro na rin ang nga sa motor hospital pero gindiklara ka dead on arrival. Pero nung pag-kumpirmar ka ito, ito ato man nga makato municipal police station.
19: Ay, maguyar o mga bular nga to.
2: Nagsigino ron? Nagsigino ron?
19: Maguya?
2: Maguya? Ano sa nga radio? Nagamit na ng motorsiklo? Binay mo na ng motorsiklo?
19: Hmm.
2: Parehit motorsiklo ni Katunong Rinald.
19: Ha? Parehas?
2: Parehas, Gid. Honda Click.
19: Ay, matibay?
2: Matibay.
19: Ano nga ni Katong amigo ay muli tracking ay tibay man gihapon? Diba? Do yun ay mga bular sa highway ay mahina roob na DPWH. Matibay paro poste. Matibay paro poste takil ko. Ah, limoy. Ah, tibay paro poste. Hay ana no ro cup nga to indi ta to magreklamo.
2: Ro?
19: Ro cup?
2: Cup nga.
19: Ano tong ginghambay mo? Ah, sige lang, sige lang, sige lang. Ay, may akon mataabing ginainvestigahan nga raw ay. Okay, sige.
2: So, doon na siguro ni Sandero, ato nga mahatag mga informasyon ay report, no? Ano sa ato nga area of responsibility. Agro, ato nga malita ay ginatod ka itong 8 more power probiotic and then 1 coffee mix at kamanan San Ton Plus. Lahat nga nag-report, iya sa naman sa Municipal Police Station para sa Todo Berada. Ako naman si Katulong Rolly Boy Herrera, ito di Todo. Kay, bigyan mo.
18: Radyo Todo Live Report, Report.
19: Abogid nga salamat ha kay Katodong Rolly Boy Herrera. Good morning anay ha kay nang Odi Chavez at kay nung Bong Chavez no sa pamilya Chavez. Ina sa New Boswang nga permigon nga suki nga nagapinamati ha ita programang Todo Berada. Thank you gid ha sa pamilya Chavez.
18: Todo Berada. Berada.
19: Daya abiro problema naton permi nga pabalik-balik ro mga pedestrian. Okay at akong amat do beating the red light kasi kung nagasunod ka, iabot-abutan ka gid, no? Pero, ro mga nakaintindi matang driver, ha, i-clear anay bago mag-arangkada. Pero kung sa mga city ag Manila driver, ay arangkadahan ka timo ron. Sunggaban ka timo nandaron, ay ro nag-red light yun. May una abi matuod, no? Aminato kitang iabot-abutan ka, no? Pero ro rayang sa pedestrian, this is a permanent nga marka sa karsada. Nga anytime pwede ka nga magtabok, pero tanawon mo man anay ron, do distance at sayakyan. Pero dapat kung taro mga sayakyan nga na, mga 10 meters away, mag-minor, may katabok ag sa uwa, no? Minor ka, mag-reduce ka its speed, ag kunwa matagaling it nagatabok, diretso ka, dahan-dahan, ha? hindi nga mag padasig ka, no, nga matsa may karira ka, ha, nga ginaintrahan, o matsa nagagas ka, nagalinagsan ka mo.
18: Todo berrada, berrada.
19: Ay, nga kitang pedestrian permi nga may reklamo. Kung sin pa may pedestrian, may una pang aksidente. Balis ka na eh. May pangalit, tumabok ka lang mako sa wat pedestrian ka na eh, nakakasiguro ka. Ay kung una ka sa pedestrian, ay ikaw pataro nag-a-adjust, haman. Ay gusto mong dasigon ing tikang? Ay paano lang makonduraya nga may mga saklay nga ra? May mga tungkod nga ra? Maguya ra tuhod, mga senior citizen. Padali-dalion mo ta sa natabok? Ay Maria. Hindi ko takahugat gito tricycle or do ano man nga mga bihikulong mag-stop anay para patabukon araw mga nagatagagabok.
18: Todo berrada, berrada.
19: Ha? Ang kung amat man, bisan may una yun nga nag-assisting ang mga kap, pagtaliwan itkap, sa likod man sa nanagi, itkap, hindi man to sa printi, no? Samantala, nga wapag-asinyas rokap, nga bihahatod ko, o sige, agi yun ka mo.
18: Todo berrada, berrada.
19: Mga mauron nga ron ay tikitan taron it mga auxiliary natin, no? Kasi, pag nakakita nga tabit yusot, ay magusot, anaro mga sayakyan, o kapares ko hamba nga ra ni Toto Arby nga ro ibang mga driver rogi na sinyas alima, no? Ro amat sike, o apay hikikita tako driver ding sike abit ananda ron kung gina picking kat imo gapagamoy po yung sike tong ginauhabyog mo tani sike gali ga sinyas ka ay maliko ka, o di ba Toto Arby? Tama, no? Sike o alima.
18: May punto ang bawat komentaryo.
19: Ah, soro yun do mga napapanuhan naton. Now, arapagit. May reklamo nga ra sa telcos, no? Kung ana ra it pantelco o Aklan Cable TV. Oh. Una paro cross telco dong, may cross telco pakita o pantelco na lang. Solo lang ita pantelco. Si Kagawad Ilma Sokgang Regalado it Mabilo hayanag itangani nga ging post ruan ang mugaka nga kung nagaayos man matuod duraya nga nga mga telcos mga telephone company ha hay inyo man nga tatapon ayuson nyo man itmayad hindi nga bisan kita nyo nga nagaloyloy kagaway sa mata. Ah, maging eyesore or magiging mid-sight aksidente, no? Basi may hisagawig, may makasagi. Ay, ginapabayaan, tananda. Kanungan, nga itong nag-agi ako, may mga binagugon nga mga wiring. Ah, na siguro makotot cable, eh. Ayaw na nga sa karsada. Pagliko ko di karon sa Amado Malbas Road, pasugod itpudlon, no, ina sa abod, nagmuga ka gitang. Hayabi ko himuson ay basi makon ito sa unahan naagahan una. Ay tao pagabot it daywang adlaw pangatlo nakita kong wagon basi makon may naghimos, no? Akurato nga mga nagabagugon nga mga wiring, ay delikado to. Ay kung higapakan tot guma ag pumisik ag bumagugon ta si imong guma, ha? Or bumagugon, no? Sa imong motor ay mabaliskad kating.
18: May punto ang bawat komentaryo.
19: Ha? Dayabing mga haras-haras ninyo nga mga lineman nga ra, pangdisiplina ha. Bugaan nyo abiro wiring o ihapgot sa nang tungat likod, ay mga piste maton ka mo. Ginapabayaan nyo sa karsada. Tapos yun abiro obligasyon nyo eh.
18: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
19: Kaparehas ito sa may Altamar, tag nagawatay nga ra nga wiring. Kano patang adan una ron, dinag-on nyo ta, no? Ay kunuwa pa, ging construct ro aton niya rong karsada nga saan ang pagpati ba si hisagi it loader o hisagi it bako haywa pa na dapag ayusa kahapon ha maya dyan imakon kung hisagi ito ko bako o loader ni Engineer Titoy agod masayra nanda kasi nagawatwat eh ha mga katudo abot nga ni sunggaban itayam ay manaba. May ana pa ron nga regulator o na o kung transformer doon nga nagaloy-loy.
18: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
19: Ah naman to itilkos. Oh, ay kaina, wa ko mapanuhi kung ito naging pasaka na da sa ibabaw, no? Ay kung hiagyan doon ita bako, ang baon ko ro, driver. Wani? Papis kita imo nga ron niya kagat it bako agad magkagabugto, no? Ay bukod tanimot sa garon eh. Dahil mga burara man do mga tilkos nga ra, wa man na da ginaayusa, no? Ah, nagabulag-bulagan man sa nang pirmi man sa naunang nag-aagi. Hindi man abi matabing itakil ko ron eh, bukod anda eh. Pero sa anda nga poste nagakabit ko, nako kay akil ko kon, pang putugon ko ron.
18: Matalinong talakayan, masarap pakinggan. Ay,
19: nagiging eyesore, no? Ag nagiging gamok sa panuwok itawo, no? Nga nagakabit sa inyo nga poste.
18: Todo, berwada, berwada.
19: Ayan man ang akil ko. Ayan, abi ko noon itab cable company or tilkos. Oh. Ayun na nagakabit sa inyong poste, aging pabayaan ng da. Oh. Ay medya ni inayos no ikon uwa. Ang baon ko si engineer Tito. Engineer, pang sunggabi abi pang bunagi abi imong kagat itbakor yung nagaluyloy ngayon yung mga wiring ho. Sa residensya ni Kagawad na Rigalado. Oh. Sa bagay ni dating Kapitan Rit Rigalado ay nagaluyloy rin yung mga kable. Oh. Buit kwan, katkuhit nga ra sa puso ag pangkahiton.
18: Komentaristang walang sinasabi.
19: Naging pabayaan na nga nagaluyloy, hindi sa nakantigo mag-unat.
18: Todo berwada.
19: Mga haras-haras, no? Mga burara ng mga klase at tawo, di ba?
18: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
19: Happy, happy birthday, anay, ha? Sa nag-iisang Lily Cross. Ayan. Sa nag-iisang Kathleen Parman. Ayan. So, happy, happy birthday, ha? Ma'am Lily Cross, no? Kay Kathleen Parman, nga nagasilibra rin anang kaadlawan, makaroon.
1: Happy birthday!
19: Ayan. So, sa uman, happy, happy birthday po.
1: Happy birthday!
19: Iyabi idol sa Manila, may CCTV. Do MMDA. Pag may violation, mga may ticket ka kinabukasan. Picture sa akyan mo, ang unit, doon doon ginatawag nga kuwan no ano ra no apprehension contact program doon doon ginatawag no contact apprehension no e si no contact apprehension program so abi mo kapinadayagan ka nagabinayulate ka yun no. Ay waman mana it MMDA. Gali, kita ka sa CCTV. Pagkaaga, may picture kayon. It imo si Akyan. Tapos haron nakabutangon sa violation. Ipareceive kimo, no? Para multahan ka or disiplinahon ka. Doon man yan, iro gusto ko iyas kalibo. Ay dapat may ginatawag man nga rang no contact apprehension program. Ro aton nga munisipyo't banwang kalibo, no? Para ro mga tamad niya nga inata sa binit nagapinanilong nagabinuyot cellphone niya mga kap ha ay bahala na lang ang CCTV ang implementation it no contact apprehension program ha dito na uusugon sa Metro Manila abi mo wat bantay ay may CCTV tagali ang pagkaaga may gahatod kimong taga MMDA imong notice of violation.
18: Ay, makapapun,
19: kaya rin iyan ni Berdure sa Manuat Kalibo kung doon ipatuman mga katodo.
18: Todo, berwada,
19: kaya-kaya ni Berdure ron.
18: May punto ang bawat komentaryo.
19: Roaton niya ni nga MDR ni Muro, andang ani nga ron niya mga kamera, sari-sari. Ay kung doon ane ro gamiton, magkaroon ito ginatawag nga agreement. Roaton niya enforcer para i-implement do ginatawag nga no contact apprehension policy. Walang tao, pero mahuhuli ka.
18: Matalinong talakayan. Masarap
19: mo,
18: pakinggan.
19: Hindi ka mahuhuli at hindi ka mapinaltihan, gali may CCTV ang gabantay kimo.
18: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
19: Oh, nag-message ka ton si Kagawad Elma. Good morning, Del. Aliyang ha, daliyang ay basahon ko ra. Good morning Del, thank you for hearing my concern. Mayad man doon agod gatanda sanda. Ngani, Kung ako karon, tawgin at manukutod, ipautod, ipakakwa na inautagid na galoy-loy sa imong ugsaran eh.
18: Todo, berrada, berrada.
19: Pag-greet ko lang idol kay ang, ano ra? Happy birthday kay Marlon Gonzales, no? Halin kay Vicente Tumbukon, no? Good morning galiha kay Ristelin Aguirre, Rotolo, kay Binje Rotolo, no? Nga nagapamati makaroon katon. Oras sa Pilipinas, impunto alas 7. Agroray ng oras, ginahatod katon. Pagkatapos, sumabak, relax. Gold Eagle Beer. Magabalik ako. Pagkatapos, si Jamagara.
18: El Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo, berwada, berwada.
4: Kapoy.
21: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
22: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwa ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, ginpagamit ko man, ay pag-inom na na itayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best,
1: More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na-experience experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi hindi daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir Mayor?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
8: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihutin mo man abi ro imo sikreto ka kon.
9: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nga rang itsura. Kompleto abi una it servicio sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pa sira kagukuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
10: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
9: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Calibo, Aklan.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: D3 Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Kumakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
15: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance to nalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
16: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
17: Tingnan ang ilalim ng Celio Cup
18: para sa Seth Manalo.
19: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
15: Kasali na!
20: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
21: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
22: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kusito nga. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpitate. Sa puso, ako kami nagpo-coffee ng rice coffee.
0: Thank you very
22: every
0: much.
22: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama, kaya, tama.
22: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
21: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
14: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
18: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
23: Good morning, Anay, ha? Kay nang Nancy Season nga nagpahilay-hilay makaroon, no? Samtang nagpamati. Good morning man kay Teresa Daguno Vega, no? Nga nagpamati man katon makaroon. Kay CRM Patron. Ayan. Una sa tindahan, una sa Unitap, no? Nga nagpamati man, no? Ag kay Idna Kawaling, ginatamyaw manaton ita maayad-ayad gid niya agahon.
18: Todo Berrada.
23: Kaniro Chopilo Kawaling family, ina sa sitio Ilaya Kalimbahan Makato, no? Ag kay Papa Gerardo Chopilo Jr. alias Balundoy, ag sa mga unga nga sanday Monel, ag Mary Joy, Ranran, Darwin, Nini Flor, Bibi, Laylay. Thank you, Gid Idol. Always, Gid, kami nga nagapinamati. Salamat, Gid, ha, sa pamilya Chopilo Kawaling. Nakontak mo dong si Board Member Apple Cliope. Okay, so mayadra. Although nag-istorya man ngani kami, samtang nagka-commercial kita kaina, pero mas mayad nga imaw gid do mag-explicar, no? Nga may nangutana abi nga, haman man na idol, ay may andagon man nga tong legislative inquiry, abi man na naton datugon, ro magiging solusyon at kaklaruhan, no? Sa problema naton sa brownout, iya sa probinsya Itaklan. So iba matagali, no? Ro katuyuan ko rayang committee hearing, para nga nga makonsolidate, no? Aro mga resolusyon nga kinahanganon nga ipasah, ita sangguni ang panlalawigan. Iya sa linya naton sa portion.
18: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
23: O, i-check naton na First District Board Member Apple Cliope. Sir, good morning.
24: Good morning, Idol. Good morning. Nagsipanan na nagapuramati. Good morning.
23: Yes, good morning. Agsagamat gid sa chimpo ag sa oras, no, nga makatao man kita't balita sa aton karang mga pinalangga nga mga pumuyo iya sa bilog nga probinsya Taklan. Kung nagtaliwan abing mga dinomingo, nagpatigayon kamo ita legislative inquiry, no? Ro naging sentro man, hayroray nga ning problema naton sa brownout, no? Iya sa probinsya Taklan, no? Nga naging bisita nyo nga ni kato, ro taga Department of Energy, NGCP, Akelco, ag iba pa. So makaroon nga adlaw man, may pagkapatigayon nun kamo nga committee hearing, no? May kaangtanan man gihapon sa problema naton sa brownout, no? So ano ro diferensya? Saging patawag

0: repair ay medyo nagkaadriya.
1: Aha.
0: So makaroon gin consolidate natong do journal and minutes kada tong atong committee hearing na nagtaliwan. Ay among yung pagkatalakayong hindi na kung ano ro aton na maubrang mga resolusyon bala parte ni kara, no? Una-una, ginatanaw ko kara nga base kung i-address natin sa Department of Energy para nga mangayo kita kanda it kumpleto nga solusyon, no? At kung ano man dadang plano sa it madali nga panahon nga anda nga masolbar daya nga rana problema iya sa aton sa probinsya Itaclan, no? At sa iba pa rin ahin sa gobyerno na may kaangtanan di kara sa aton nga rana gina-experience yang bukong yung abnormal nga binaround out, no? Iya sa aton nga probinsya. So, doon siguro anay ramon nga pagkatalakayon nito na at akong nga i-doso nga ipatawaan din kung ano ramon nga resolusyon nga mauman ay patawaan din namong ikupya, no? So, akong presidente para nga matunan man sana na kayatapan na maura daliriyar problema sa akong sa Bisaya.
1: For example, Abimana, anong klaseng resolusyon? Halimbawa ka ta?
0: Aton dun nga ayuso, no? Kadyo naton na ikasar na pun dun sa atong resolusyon kung ano ka sitwasyon. Ay ma, sa minatood, ay doling na da kung magsigi para, no? Iya sa, especially iya sa aton sa Panay Grid. Ay basi kung mangayo, kami kara it declaration, it
1: state of emergency.
0: State of emergency.
1: True resolution.
0: Oo, sa resolusyon ay among i-cluster ng namon doon kung dangayang kung ano dito o among makita na para nga ma-request naton o mapangayuan naton the Department of Energy, it nagkaigo lagi ng solusyon sa itinadali, no?
1: So meaning, inyurahin doon ang kabuligana, no? Collective ideas, no? Kung ano rumayad, no? Ang mga suggestion o recommendation, no? Nga hindi yun mag-abot abimana, no? Sa plano, pero sa bilog sa mga plano, nga basi mangayo kamo it, magpasar kamo resolusyon nga magdeklara nga ro Aklan under the state of emergency, no? Nga may address sa atong pinalangga nga presidente, no? Pero, di ba nga ro aton nga di Department of Energy, nagpromisa man nga, ano kuno to, madagasanda it, rayang, ano, baterya, ag ma-augment sanda iya sa Visayas area it arayang kuan dayang kuno ra power barge.
0: Oo, doon ang dang hambay ka to, no? Pero idol do storage battery sa right, siguro bang oras man lang rag maubos. Tapos sa iro power barge sa right, basi kung ilo-ilo lang ani, karang kinangano, hindi yun mura ka sa bakod ba?
1: Do yun pangani ano problema?
0: So, bukong gitara, it, gusto nga na yung solusyon, no? Sa aton nga problema. May amon nga informasyon na medyo nakabalik kung punuro sa bilog na mabahol na planta na naadriya ito sa Cebu. So medyo basic kuno kung mabuhin-buhinan nun do rotational naton nga rang brown out so Ryan MLD, no? Manual load dropping. Pero hindi ka naton kung dapat saligan na magsalig kita nga magmayad o may dikaya dayang mga planta nga ra. Ay atong panamdumon na idol dayang mga planta nga ra. Ay mga magugang utang mga planta ra.
1: Nga dapat yun yan ay pangbailuhan.
0: Ha?
1: Dapat yung pangbailuhan ay mga super lolo yun.
0: Ay gani, oo. So dapat siguro kara, doon yan iratong na resolusyon sa bilog kara nga para sa Department of Energy nga tanawang ginandaraya nga rang mga planta. Kuma, may mga kontrata sa andara sa gobyerno. At nakasaada sa andang mga kontrata, raya nga rang mga andang nga rang dapat nga dinasupply na kuryente. No? Ay kung makaragot ang permit ang Adria, ay bukod nyo at normal doon siguro nga

0: tawag na ito ng wiran. Pero kundi nga, sobo o tarong po kabulangon ko andang planta.
1: Oh, ag- tama ka, kinahanglan nyo taro intervention ka right national government, no? Or kung aton nga Office of the President, no? Nga mapa-stable, no? Kung hindi man, mapahagan-hagan yan. Kasi bukong tabit normal eh. Naga-abnormal yun taro, naga-kinatabong brownout, iyakaton sa Visayas o iya sa Aklan.
0: Dahil yun yung tanahan, normal do yung higit ang brownout.
1: Oo.
0: Abnormal yun taro na mag-abig brownout.
1: Okay, now, may mga nabaton yun man kamong mga mugo-mugo ko mga negosyante kasi number one karang affected rayang mga nasa frozen product no or sa mga ice creaman no ang iba pa nga mga nagagamit baga ita stable nga temperatura aga stable nga kuryente board member Clupiser.
0: Oo, mabuhay idol no. Anda na ning hambay ka kon kung mga ato na lang mga maintok ng mga negosyante ay sobrat ang manang 2,000 among ginagasto sa krudo kung may mga generator kami na ginapaandar sa adlaw. Ay haradugangan pa na nagsaka umando presyo nga makaroon it kuring it kuring it nayang gasolina at krudo. Ay mas grabe yung gidayon kararanda nga. Sinyo nanda dayon? Maunungo nanda pasayakayon nanda karang negosyo.
1: So nga ni posible nga may epekto ra no sa aton nga negosyo o ekonomiya ya sa Aklan duraya nga rang bukod stable nga supply at kuryente.
0: Mabaho bitaro epekto no. Mabaho bitaro epekto idol. Tanong dumayo lang ito abe man na sa Boracay no. Na mag brown out imaw it igpilang oras. Oh. Ay imo nga bisita eh. Ma reklamo taron.
1: Sangag
0: ay kating kung sa mga mauintok malangaran naton ng mga lodging house ito ngaran para bala sa aton ngaran mga nayang turista naton bala nara ay mabawot ang epekto sa andang negosyo ron.
1: Aha. Okay. Di sige ah, kung ano gid man do magiging outcome hindi na, ma-update lang galing kami iya sa Radyo Todo Kimo, no? Board the member Clupiser, no? Ay waman ako na ilang pangunahan. Or dahil nga pungkuan pa ninyo hindi na ra, no? Ita Committee on Energy, Committee on Laws, Rules, and Ordinances. No? Ro yung mga joint committee nga mapungko ag mabagay kung ano ro posibleng magiging recommendation, no? Kasi sa bilog sa ginatunan, ro declaration, ita state of emergency.
0: Oo. Sige pa. I-update ka galing namon.
1: Okay. Salamat yan, board member Clupiser.
0: Okay, anytime, idol, anytime.
1: Okay, sige.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo. Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Rayagun Galeado Rizal, tabo nga kuratong hauna nga inquiry. Ginakonsolidate, no? Matsa a matter of a committee report. So, sa committee report, una tanan do chronology kuging discussan. Agro mga possible solution, no? Agro mga plano nga ma-come up itaton nga sangguni ang panlalawigan, no? Resolution declaring nga ipaidagom kita sa state of emergency. Ha? Agro resolution asking the help ko aton nga pinalangga nga presidente. Oh. Ay haron mismo si board member Cliope nagapanindugan, nagapati nga mabaho taro epekto sa ekonomiya, sa negosyo itaton niya mga kaigmang huran. Ha? Siyempre, kung halimbawa ikaw, maisot malang ang negosyo, wakagun niya ni ginakita, negative yun, umaandar kapat generator, ay siyempre, may imo tong dapat nga i-preserbar or may guest ka. Gagastot ka't pilang libo sa imo nga akrudo, ay patay kang bata ka.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Hindi man natin mabaso si Akil ko. Si Akil ko, gabaton malang itkuryente. Halin matay ito ra sa mga planta eh. May mga planta abi nga super lulugon mga katuto. Nga maguya kong tutuhon. So we need, no, according kay board member Clupi, the help and intervention, kung aton nga national government, like Office of the President, like ko Department of Energy, nga Department of Energy, naghambay man ka to during the regional council meeting, no? presided by Governor Joen Miraflores nga mabulig kuno sanda.
3: Ha?
1: Mabulig sanda, kabay pa nga bulig ha, bukot bulig dumok.
2: May punto ang bawat komentaryo. Pero
1: ito, Department of Energy, mga katudo. Ayan. Now, dong matawagan pa naton 5 minutes, no, si SB Olong, hanungod rin kara sa late request ni Mayor Rogelio Ogi Inero sa Sangguniang Bayan, nga nagapangayo, it approve resolution bilang requirements sa dulitupad, no? Nga rotono ita resolution requesting rodole nga punduhan man rotupad implementation it banwang numan siya. Ayroging himo tanga action it Sangguniang Bayan binalik sa kwan local chief executive office, no? Binalik ta. Wata na pag action eh. Kasi kung isipon mo, waman it dapat kara maging isyo ay para man sa kamagairanda, no? It mga beneficiary. Kung sino man dumakabinipisyo sa tupad nga mga katudo, no? Mga pobreng alindahaw naton or kung sino man banduna rumakabinipisyo. Hayan nur isyo kara. Ha? Kaparehas kubugas nga to, imanog Disyembre yun mga nangan. Wa pa ma-approve roon ang request nga resolution sa 5 million. May another 5 million yung man sa mga streetlight nga ra. Pag hindi ra, ibalik ron. Ha? Ay wata siguro na ila ro iba nga mga miyembro at Sangguniang Bayan nga magasinso man. Ha? Nga magsunod man sa tagline nga ariba numan siya.
2: Todo berwada.
1: Ganyan aton yung mga numan siya hanon kamulang ro magbinag-binag. Total magapit lang ro eleksyon no eh. No? Kung sino ro sa'yo din yung naga-amlig ang nagatao it manami. No? Ang pangginobyerno sa banwat numan siya, ay doon inyong suportahan. Kung sino ro mga nagabagabag, ay period din yun inyong mga bullpen.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Ang mga pangayan.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Ayaw nyo pagbutuhi kung sanda malang nagabinagabag.
2: Rentillo, komentaristang
1: o kamagayran. Rugugas nga to, amat isyo to. O. Roraya nga rang 5 million sa streetlight naging bagabagan. O. Harayuman do mga satupad nga naging bagabagan.
2: Pero
1: may ginahugat-hugat ako nga kaso eh. No? Kaso sa ombudsman. May ginahugat-hugat ako ha. Ay may una naging pailan it kaso sa Numansya, ginahugat-hugat naton. Bisan makabuog ang kita it dakit, no? Nga magahambal, nga roray ang kaso haging pile yun. Ag properly nga habaton yun, ha? It Office of the Ombudsman Central or Visayas mga katudo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: So kamulang magbinag-binag ha? Dayang mga nag-aaspirar. Ay kung hitawan matuod it pondo it tadulir o Numansya sa tupad, mas kapin kung tag long term nga 17 mil kinyento samakon mo pataron ha hamakon mo patang pasagamat dun ita pobre or bisandaya nga nga short term nga 5,500 mabahuta nga bagay kandara nga makabulig sanda nga pagpakabuhi at lawadlaw
2: komentaristang walang
1: dayang short ag long term program ang mga katudo o diba ay hamat maurat aro pang ginobyerno nga rasa banwa itanuman siya.

0: ayang-ayang kundo aton karang orasa, pahinagahan talang.
1: Ayang ito ka.
0: Pero iba na aton yung mga issues tayo upang doon.
1: Di ba kapos?
0: Pero aton yung market supervisor tao, hamatwaw taga-sabat.
1: Doon, nasabat mo radyo, yun rin inyo.
0: Karong ay, kaguguoy taro mga negosyante naton sa temporary public market.
1: Di ka makapagsak.
0: Kasi makon ginahungot, kaya hindi kong pag-ayuso. May harong nagkakagusga yun yan eh.
1: Sa kanya, batang pasaway ka basos.
0: Pag harong dumanhol nga rin sa drinid, may hagusot yun.
1: Na magpairan.
0: Abugod nga naghagaplak galero na. Hiwa, tagihapon ginatkapuyi rin ko taga municipal engineering office.
1: Ayaan masanan dyan si Idol 66.
0: Abi Engineer Dave, o suguabi rin mga alipuris una. Ngay paayos to mga samad-samad nga to. Agkapugan ita simento, no? Roro yung gabot nga rin nga abong hagusot yun. Ayun yung paghugata nga may manina pa, may mabali, may mamatay, ikiha ka mo. Tanbay sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo with katodong Jujet na Jet Reyes, naging katuwang kapartner teknikal, ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Ako mando inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, ang tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abog niya siyamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Isinusumpa ang taong nagtatago ng paninda para maitinda ito kapag mataas ng presyo. Bawo, abo, karang mga negosyante, hoarding, hoarders. Ngunit pinupuri ang taong hindi nagtatago ng paninda. Iya sa kapingin sa kalibo. Mga negosyante nga nagtagot bugas. Kapin ko na krisis sa bugas. O ginatago ro bugas tapos ipagawa pag mahal na presyo. O bisan nga ni mga negosyante ng gasolina, petroleum products. Nagahugat kaya sumakaro nga presyo ng gasolina. Aga pumagawa rin ita stock banwa. So mga tawong maura, mga hoarder, ginasumpa it Diyos.
0: Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalingan ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan, walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, makakasaway sa lipunan. Todo, may resbak na. Radyo, Radyo, Bilis, Sahim, Papawid, Jujet, The Jet Race. Komentaryo.

0: May isang keringgang om pero temprano pa nagbutlak si Haring Adlaw. Mahi dayto nagmahiluwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Iapak balabagag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre 16 nga barangay it kabisirang Banwat Kalibo. Kalibo saan ka patutungo? Maayong aga panay bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman atawat pribilyo nga makita rong kanamit kalibutan. Dapat yang nga magpasalamat kita sa Diyos kaya nakabugtaw pa kita. Ayrong iba wala na, hindi na nakabugtaw pa. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Martes. Pitsa 22 kita sa buwan ni September. 8 días nga nagabil-habil ag Oktobre na. Anom nga adlaw? Filing nat certificate of candidacy para sa November to nga barangay ag sanggunihang kaguwangan election kung hindi mapunggan. Pero ginexpektar naton makaroon nga adlaw. Kahapon ko no, kahapon wa matabo eh. So makaroon na naman ko no, September 22. Base konpirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Dong permado man nga enrolled bill alin sa Kongreso nga gin-transmit na pasaka sa Office of the President. Pag napirmahan makarong adlaw mangin akta republika. Pag nangin akta republika huwat kita't kaya 15 días para sana nga implementasyon. Agbangod nga ni nga may 15 días pa pag napirmahan ni Marcos Macaron. O tamagon pasok pa imaw ha? Ay September 8 haya piling it si OZ. So kinangan gid ka mong mag-file mga gusto nga magkandidato sa BSKE. Dapat gid ka mong mag-file it certificate of candidacy. Kama naman samtang wapat laye ha? Banwa wapahapir mahira yung bill rong banning period nga ginapatuman it commission on election padayon man gihapon. So tanan nga mga ginabawal sa panahon ha it election ay nagaepekto pa nagumpisa pa nga nirong banning period ko September 18 ko nagtaliwan ban mong Biyernes.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
0: Masyadong madasig dagaganit mga inadlaw. Mangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Robiso. Agromanog Pabacolod City, Reggie Plasio. Inyong kamano-mano katuwang sa bagatunit mainit na gabaga. Nag-aso-aso pa nga mga balita sa Gwa ag Sugunit Provincia. Hasta kita nas 9:30.
1: Todo komentaryo.
0: As usual, bukas amon nga linya 268-4456 na gabaton kung may question ka mo. Komentaryo, pananawan, opinion. Kung huwag kamot landline, huwag kamot pantelko, pinuna ka mo sa mga puntad bukid. Magayo ka mga sityo at baryo, what pantelko? Importante, may cellphone signal agload ka. Kung may data or may internet connection ka man, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, opisyal ng gobyerno, mangin sa pribado. Concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga minsay sa numero 09500-88-0 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa among official website, sa www.radiotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit ka mga balita lokal? Makontrobersyal nga mga isyu nga atong pagatawan it dagan ag kabuhi. Makarong magag-om pero mainit nga adlaw it Martes.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Unahon tayo panyempo era may weather disturbance. May low pressure area nga nag-apekto makaron sa Samar ag Leyte provinces. Kaibahan dong Islat Biliran. Dong panyempo sa Islang Visayas, Caraga Region, Bohol, ag Davao Oriental. Apektado ita trap or extension ita low pressure area. May kukalit-kalit nga uwan ag pagdugdugdug. Samtang sa Palawan, Occidental ag Oriental Mindoro. Apektado matata habagat. May magakagakaman nga pag-uwan-uwan. Sa Metro Manila, agnabirin nga parte Pilipinas kay bahandong Western Visayas, rong islat Panay, Agaklan, doon nag-apekto ka ton localized thunderstorm. Yan ko naman, maka-experience man kita, it magakagakaban ng mga pag-uuwan-uwan at pagdugdugdug. Ag posible gihapon ng mga pagbahag landslide sa bilog nga pungsod bangod kong pagbubuit ka sarangan hasta mabasko gabo sinuhan kapingid sa Eastern Visayas, Caraga, Bohol, ag Davao Oriental nga apektado trap kung low pressure area.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Samtang dong hangin nagbaybayon sa Northern Luzon, Eastern part at Central at Southern Luzon, maka-experience at kasarangan hasta mabaskog nga hangin kama naman mahumbak kabaybayon nga nag-abot mga 2.8 meters ng kataas. Sa Visayas, Mindanao, ang nabilin nga parte sa Southern Luzon. Kaya bahan ng nabilin nga parte Pilipinas sa Piktado Mata. Localized thunderstorm mga habagat. Maka-experience at mahina hasta kasarangan nga hangin. Kama naman baybayon. Dong temperatura sa Metro Manila, mainit. Gaabot sa 32.1 degrees Celsius. Maximum nga temperatura.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: O at yabot to kapaang karon heat index ha, nga gaabot man sobra 40. Yakaton sa kalibo sa kabisirang Banwat Aklan may mga pag-ugan-ugan makaron nga gahon agkama naman hindi ng hapon temperatura gaabot sa 30 degrees Celsius kasarang atinit. Samtang dong pinakamalaba nga temperatura hindi ng gabi 23 degrees Celsius. Makaron nga alas 7:46, may adlaw pa, masilak-silak pa, temperatura 27 degrees Celsius. Rohangin sa kalibo naghuyop pa southwest, 6 kilometros kada oras ang bugsog, nagabot 15 kilometros kada oras. Dong air quality, okay man gihapon, fair pa man kita. Alas 8, masilak pa. Pagpatak, alas 9, may susilak-silak. Ha? Pero may mga pagpangilat hasta alas 11. Alas 12, madumdugong gangit. Pag alauna, alas 2, alas 3, posibleng may pagtugpa itugan sa Banwat Kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Wala pong bagyo sa sugod itapar. Doon nag-apikto ka tondong extension it LPA habagat aga localized thunderstorm.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Liso kita banwas sa nagapangunang balita lokal. Kahapon, si katodong Jisrael Nervar naghingagaw gid nga makaabot sa Cogon, Leso. Si Kapitan Jose Pilbin Villanueva kahapon wa maabot ha? Ronang Linyada ay hindi malocate si punong barangay Villanueva. Kaya huwag mo mabuuan ko na nga sabatman. Koreng aligasyon it mga complainant. Sa regihapon nga makontrobersyal nga 20,000 bawat barangay mag-aaway-away program kung administrasyong Marcos nga ginasangagan ag nagkriyarit kontrobersiya sa bilog nga probinsya Daklan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ag nagainabo nga nagainabo aro mga barangay nga may mga reklamo kitang nababaton. Harangani ko no sa Mabilo. Matsa may reklamo man ko implementasyon ko rayang bawat barangay mag-aaway-away program nga na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: May pagpahayag ro mga complainant si Fernandez ang si Mustaho karon sa Kabilugan Barwa kuaton nga pagililiba.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Race.
0: Samtang sa pihak kaparte, hopefully mabot na tundong tagpamaba it Commission on Election Aklan. Daya kaparte baga ko nag-epekto nga banning period, umpisa pa ko September 18. Kapingid sa limitasyon it mga proyekto. Mga proyektong hapunduhan na, mga proyektong habiding na, mga proyektong for implementation na. Ay may mga barangay yasaklan nga nagaproblema makaron. May mga project nga nabidding na. Yeah? May winning bidder na. Na-award na ba warong kontrata? Pero ro problema, dong implementasyon, especially rong payment sa mga kontraktor, ay nakakontrata na. Ag hindi ma-implementar banwa. Di kamanskat sukot. Bangod, sugod sa banning period. Ag kinangan kang mga IOT exemption, halin sa Commission on Election, ag ibaw ta ko nung sistema makaron. Ay according ko nung sa Comelec Caribo, nga kung nagapangayo ka't exemption, dahil hon mo pa personal doon mong request for exemption, ito sa Commission on Election, Central Office sa Metro Manila. Igto sa Palacio del Gobernador.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Nga dati, bukon mat maurarong problema banwa, bukon mat dayarong sistema nga ginapatuman it Commission on Election. Klarohon tabira kay Mr. Dudo Gerardo, rong spokesman ag Comelec Officer it New Washington, mga kasimanwa. Kung ano gitarong sistema, pamat kinangan nga personal gid ha. Nga mag-agto ka, ag mag-submit yun mong request for exemption sa Central Office sa Palacio del Gobernador, ito sa Metro Manila.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Race.
0: Sa pihak nga parte, dayang pagsara nga rait na Kalachoche Road. Nga gidareklamot mga motorista, ag mga residenteng may mga sagakyan, di karon sa lugar. Bisan nuwa panganit sagakyan, ha? Nagareklamo man. Ay nagatiniyog-tiyog ka ba no? Hama ko moro ginatiniyogan mo. Kuniya ka halin sa ruwa sabi nyo. Halin ka man na sa tindahan. Magtukat ka na tsotse. Hindi ka pwedeng lumiko karon sa may AKY nga gasoline station. Kailangan lumibot ka pa. Agdayo wag rin mong pwedeng libutan. Ha? Pwede kang dumiritso pagto sa Judge Martilino Street. Kato sa may printed Asia Pacific Medical Center. Then lumiko ka tuo. Pa-Jaime Cardinalsen, ag bago ka man lumiko para sa may municipal cemetery, in between municipal cemetery at Chinese cemetery, pasukunit ka na tsutsi. Or, pwede ka rin kara sa may Oreta, rin maisot nga karsadat Oreta Road, yapos ka man gihapon ita Jaime Cardinalsen Abinyo, ag bago ka lumiko uban, pasukunit ka na tsutsi. In between municipal cemetery at Chinese cemetery, masyado ba nung maliko? Agkan o pa. Agaron dong karsada ngagin one way ginaobra malangani nga parkingan mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: To problema, wa para itakibat ng ordinansa rong pagsarah. Kuray ang karsada. Ay contemporary closure of road malang mga kasimanwa. May specific doon. Ah, nga time frame kung pilang ang adlaw, pilang buwan mo ang dapat isara. Dayang pagsara nga ra, or pag pag one way, it cannot shoot si road, sobra gutang daywang dagon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ito si Kapitana, kung nakakabatsyag man ka ra, dahil nga una manimauri karon na banwa, nag-istar sa may kala. Chuche, wabot hamagon Kapitana, nagatiniyog-tiyog ka man. Ay haron ka man ang kunta sa may Biscara Subdivision. Pagwa mo't Biscara, Ruas Abinyo, masugod ka kundat ka na chuche. Ay kinangan ka pang tumiyog Kapitana. Ah, sa Jaime Carlesen Abinyo. Ang sumugod ka mat ka na chuchi, ang sumugod ka na una sa imong property. Ya sa San O, nga isa na nung nasambit nga karsada. Half lane, it karsada. Ay gin one way kung ato nga munisipyo, wa mga nito ordinansa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Si Kapitana dong nagatawag, tawagin lang imo dong ha. Tawagin lang si Kapitana. Ay, Asay ko apiktado man imo ko ring sistema nga ra. Pero masubo, wa tanganit ordinansa. Basta lang sinarara. Ay ginagamit gani nga parkingan ko no para sa mga nagabakal sa aton nga Kalibo Public Market. Nga ron, aron gihapon, nagakagawasak ko ng papagon sa rin nga temporary nga public market. Aro ato ginaobrang bagong public market, nakatiwangwang gihapon tinanura Rotaplex Construction Corporation ay kabuabo takabong perwis yung gintuga sa banwa kung yung ginobra nga ra. Una perwisyo sa mga negosyante, as in perwisyo kita sa mga negosyante. Pero mga negosyante makaroon sa tindahan nagabakhogid wa it ginakita. Roy ba nga mga stalls una, ginsara na lang. Ag magbaligya na lang sa talipapa or magbutang na lang ita baligya sa prente ko ng mga panimagay. Kesa una karikaruyon sa kainit-init kung umugan, basa ka man, ay nagatugo man. Ngawa kamat ginakita. Perwisyo sa mga negosyante. Perwisyo sa banwa. Haman, tanaw economic enterprise. Ngayon yung gilang nasaligan nga source it income kung ato economic enterprise, hindi makakuligtat manami, it eksakto. Bangod nga ni nga uwa sa manaming ayos ruaton nga mga negosyante. Rurinta naton sa mga Garcia Kuringugta, mga kasimanwa, 300 mil kada kontrata. Perwisyo sa mga motorista kung yung pagsara karon pag one way it ka na tsotse. Grabe utang perwisyo. Doon inobra ka to kontraktor kung yung tindahan nga ra. Pero daw sa waay lang sa bungog kuwaton nga local government unit.
1: Mabilis sa himpapawid.
0: Dugangan pat pasikat man nga mga ismember nga puro lang man pasikat.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Pasikat! Pasikat sa sesyon. Pag-abot igto sa opisina ni Mayor, hipos man dayon sanda. No say man sanda pag-abot sa opisina ni Mayor. Pero pag-wat opisina ni Jore Sucro, magsilinangag man sanda. Ngani, pasikat man. Iyasari niya si Kapitan Juliet Onyet Tolentino Milgarejo nga halin para sa Cebu. Kap, good morning, Kap.
2: Yes, good morning, Katodong Juliet. Sa ating pagpulamati, nag-ayon din niya agawang sa tanan.
0: Good morning, Kap. Kumusta, Cebu?
2: Yes,
0: Sibuano man gyapon mga tao ito. Sibuano man gyapon mga tao sa Cebu.
2: Aron malaman na madali malaman kita ito, naguli mayagi kita dahil iyaman atong painuino. Kaya na nag-monitor abi ako sa imong programa, no? So, nabatian na ako nga amansin na nga nila ako nga. Kaya yun, regarding parang bayang nga rin nga, sa closure, sa ato nga rin nga parusada, sa May Kalachuchi Road.
0: Mm.
2: So, actually, katulong yun, Jet, matuloy mo hambay nga, kung matagita ka rin nagpasahit ordinan sa closure, ay, din nga nga, nagpangayong katulong ako nga, LGU pagpungkukugid, no? Nga, kung ang sanda is 465 days yata. So, among karon nga game na. Game tao ka
0: 365 days.
2: Mayroon barangay ang Dagaw.
0: Okay.
2: Sa location, kung ato nga ron nga, public market.
0: Mm.
2: With the hope nga, matapos matayimaw sa gintala na ang oras. Siyempre, hindi kita gawin win solution kita na makabulig na kita din mo sa LGU Kalibo
0: okay.
2: Na ma-relocate rato nga ron yung mga negosyante while di na obra rato nga ron nga Kalibo Public Market. So, nagtaon lang kami karon, nagtaon lang kami pahinugot, no? But not in the form of an ordinance.
0: Mm-hmm.
2: So, yung anuhan na naman, it's resolution, it's council, nagtaon na sugot, the council, kaya for the meantime, kaya binaubra doon yun with the prescribed time, duration,
0: kapagamit
2: ng anay. Kung sa inyo yung napangutan na nga, kung uwa ko na lisdi o wala ko nakitaan doon yun. Na lisdi na gina ko kasi una may ako nga na yung ginaulian di karoon nga.
0: Already!
2: Dalong namon, yes. Kay, galibot kita. Pero bisan na to, galibot, bisan na lisdi na kung karoon mo sa pag-add to it. Barang ganyan, ay, gina, kung saan mo ba ay, ako na karoon nga gina, konsiderahan lang man. Dahil, rato na pag-ubot, madali lang.
0: Mm.
2: Rugin promise sabi, no, September ay matransfer na, di ba?
0: Mm.
2: Aga, hato ron yung nag-anusanda, nag-request ang dito. Barangay Council nga, nagpabulig na magubaro ibang stalls di karon para man sana nga request it MMG. So, Barangay Council, sa gihapon